0: eyo ye radio buto kumyaka 25 radio yomuntu wa bulijjo
1: amanya ne dobozi mpitiwa dokita Musa na Juma okuvuye busoga
2: dokita kye kikulisa olunaku olwaleero ng'ovudde wala
1: eyo si wala ewalaga emagombe ng'ofudde eyo baba kutadde mu magambe eyo oba ofudde ewala naye olwaleero ndi wano Masaka ndi mu bitundu byeno abali kutuwuliriza kati
2: dokita
1: mbadde mbasaba basabi ndese eddagala erikwata ababbi
2: dokita
1: omubbi ng'akubbye ekintu kyo tulina eddagala eririisa abantu omuddo tulina eddagala eririisa abantu omuddo ng'akwadde akubbye oba akubbye emotoka oba pikipiki oba gaaliyo oba bamenye edduuka oba bakututteko ente ezo bazisaze tulina ababbi leero ennaku zino ababba ente ne basala ne baleka awo ebintu ne bahandika nti totya kulya musiraamu yakoze ki yatutte ente eno naye njagala nkubuulire muganda wange oba maama ali eyo ali kutuwuliriza nkusaba busabi owandiike ennamba yange y'essimu owulirize pologulamu zange zino zengenda okusomesa kuba olwaleero nzize wano mubadde mumpitanga jangu okene Masaka ababbi batubonya abonya abantu batubba ente bakola ki
2: babye
1: boda boda ne bakuba abaana obuyundo abaana bali mu looni olwaleero ngenda kubanga mbasimululira endwadde zenkola ki zenzijanjaba bakama banga abali kutuwuliriza kantandike okujanjaba okusomesa endwadde zenkola ki zenzijanjaba
2: Yesu nsabo soko tusomere ku namba yo.
1: E namba yesimu eri 0753 0753 14 54 5 52 5 52. E namba yo nzenje kwatira mwenyini. Teri muntu akwata namba yo.
2: Okay.
1: E namba kanjide mu eri 0753 0753 14 54 5 52 5 52. E namba ye mutiene eri 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 0788 Nagenda anga aseka. Mwagala abantu okwagala okulaba omuntu akikolako ne okusanga omusawo mutuufu si changu. Chovola bansitu sokuvu ya Busoga nzizenu okubategeza abantu abali kutuuliriza oboli bulisa oboli hoima oboli wa oboli mbalala oboli rakai wonna jendi kusaba oboli sembabule enambe ne yesimu eri
2: 0753
1: 14 5 munya 5 mobili 0753 14 5 munya 5 mobili. Namba ya mtiene 0 7 8 7 0 mukaga 3 8 8 5. Dr. Musa na Juma guwa ulira talagula takuba ansansi tagababu gaga talina sabo nzija njavisa miti nina manya agenja ulonga nkoze sendeku ne miti edaga ili ya wafeganda.
2: Dokita,
1: wanjitatufunye
2: omukisa gwa manyi nyo tubadde tubidwa abavubuka bakaba pichi bazibye
1: bamenya
2: amayumba kakati dokita mbadde njagala otutangaze kiche twetaaga osobola okulaba ngo tuyamba.
1: Yesebo ndi musajja nga wampuliranga wenjogera wente tibankozesa nekozesa nekusaba busabi gwe nga bakubye ebintu byo sagala otegeke musimanyi kyetaagisibwa enkoko semana kyetaagisibwa embuzi ebyo tibyetaagisa mu ddagala lyengendo okuwa.
2: Dokita, neetaaga ki okusobola okulaba nga nkomyawo ekibabye ekintu kyange?
1: Singa baba kubye pikipiki yo oba egaali yo
2: dokita
1: nga bakubye pikipiki yo gukyenkwagalako ekintu kimu beerako n'ekintu ekibeera ku pikipiki yo oba elementi oba kisulumuza oba ekyuma kyonna ekyava ku ki
2: ku piki
1: eyo egenda kulabika oyagala toyagala ate kasita tubatukanyiza naawe teri kigaana. Abamu musinga nyo kutia nti basawa abakwata ababbi babeyi kitufu tuli babeyi nze n'oyagala ebyenjo kindirina
2: ngenjuki ze zigendo muwala
1: n'oyagala nti zimulete paka one kizibiti edagala eryo ndirina ekisinga okuba kubaganya wababa malo okubabba bamu babaganda ne babagamba tisemanyi toli nyawo tokwatawo nimugenda nimulete embwa ya polisi naye embwa ya polisi tegenda akolaki kukukwatira mubbi n'ekizibiti embwa egenda netambula netuuka awantu nekoowa netuuka netuula n'okutuula nenkwata n'omuntu nga tabanga nako. So kati kino ndikugamba olwaleero ndi ku nsonga y'ababbi endwadde nyingi zenzijanjaba naye nkusaba tusookedde ku y'ababbi gwe mutwe omukulu ennyo babatulugunya bababba baba kolachi neno ono nyano omusa wana kuyamba
3: doctor
1: wanji tata
3: wali wampeleza ka message na ambuza
1: yes sebo
3: ekintu naye kiba kiseke emyeze ebidio bo mwaka nsobola okudamu ne nkifuna
1: echo kankudde mu wenti njagala bakubbe ekintu kyo waitewe na kubiri oba satu oba myeze ebiri esatu kisoboka okuzuulibwa omuntu yakolachi yatwala ekintu echo tichina kubudde eridagala lyondi lina nerye kakansa batata ba mama abali kutuuliriza tibadamu kukuba kintu kyo niwo bango oliyo nga bakubbe kintu kyo kubira ku namba ne yesimu erizira musanvu 53
3: dr agambi erizira musanvu 53
1: 14
3: 5
1: erizira musanvu 53 namba ye mutene erizira musanvu 8 7 0 6 8 osembi abiri mutano enamba ezo mbawa nze mwenyini nzenze kwatira niwezi wasawa mekazi beerako katuva ku kyensonga y'ababbi
3: nga tetunava ku nsonga y'ababbi
1: yes sebo
3: wali wampereza ka message nga dokita nzijeyo jo nzija busoga jo tugambye jobera oba kigwera ku simu
1: basebo ne banyabo sagala bakufere nine dagala erikwata ababbi nesi kwatira ku simu kuba nange gwoyogera nange nina branch zange ziri biri nina branch ye kamuli mu tawuni nimbera ne branch ye Chibuku district ngogende mbale mu tawuni ye Tirinyi kasto tuketi linyi wepa nenga ogendo kuja usoka kukuvira chi
3: kusimu
1: togwa bugu oja kusanganga ntambo dinange mbera na chi nepolo gulamu ni wabu ogenda kuja ncha usoka na kukuvira simu ati singa wapa kubie ni wotaja wange mpitabu isi kuwa viko labi onani no viko lele mikolo jonanga tusewa wano weba bie kintu wa wengkolele viko mikolo jangi wenteke ndeku nizitambula nizino nyachi abantu abonga ngana ensera wachamani wali polisi weri abatuze webali okay. Sibi agamba ntate bakoze ebintu bino munkwe munkukutu sema ni tibatu iseko abantu wetu kwata ila baba bakuchalonga muba manjibulunji so ensonga ya babi sagala bakubbe bakulimbe limbe abamu bamanyi okubabba ne baba fera fera ne baba guze namba za feza masimu buguza njagala leero kwate namba ye simu ntedeke namba ya Dr. Musa na alisa abantu omuddo asindika enjochi nizikwata abantu enamba yenu eri 0753
3: namba ya Dr. Musa na Juma
1: 0753
3: 14 5 4 5 2
1: enambe yebera ko sawa yona ni wajikuba kongo olikunetaga nintajikwata mu buddobo nkubire simu ze unowensanga ku mistikolo nsobola okola ki okukubira
3: Dr. Tusa kutudira mu kunamba
1: enamba eri 0753 0753 14 5 4 5 2 5 2 enamba ye mutiene eri 0758 0758 0 6 8 8 osembi ya 25 baganda bange abala tata baba mama sigaba bugagga singanga labugaga nande bade ntule wange nimbagabire obugagga nenze sigaba bugagga nayo kujanja banzi janjaba singa gwo mtu wena ali eyo oyine kibanja kyo ba kinyaga ekibanja
3: doctor okola ne kuba ekibanja
1: byona mbikola ko tata
3: kubana kyo kibachibbe
1: endwadde nyingi zenzi janjaba nero akubandi kulonda mu lwobudde nonda me mitwe mikulu ngoyine kibanja kyo
3: doctor
1: ba kiba ba kikunyaga ko obo ine kibanja bachi woza nenge kibanja kitufu ensi yo ne kibanja tikichi kibanja cho ne eriya abagaga abefula abakose sente abali mu government
3: nebachitwala
1: dibatwala kibanja cho lokwa bebali mu buyinza enamba zino ze simu zensomye zo itanga ko nitukola ku nsonge ezo watuva ku echo ngo ine kizimbe cho wachizimba kigani de kuchi ku msingi ekizimbe kiganide kuki ku musingi enamba ze simu nja kubanga nkutegeeza nyosobola okuyitako ne tutereze ensonga ezo yagitata enamba eri 0 7 naate ndo njagala nwo abato inawo wandika funa awantu owandika oba mukisya ofune kisiriza owandike ki enamba eno enamba eri 0 7 5 4 5 4 5 5 5 5 2 5 2 eri 0 7 5 4 5 4 5 5 5 5 2 enamba ye mutiene 0 7 8 7 0 6 8 8 osembi ya abiri mutano
3: ok tuwe ya nzanyo tuwe ya nzake dokita kubango zeno otu nunula zeno otu tasa wa mtu wadiba babi ya mtu ya mtu binji njoba ambi abantu nga baka aba mtu natuko kwete kama umu guwa ne dokita koze kwa mchivuga masaka tupadiba ambi kwewe kaa kwe tulindi ila abantu wadiba kulindi ila ngambaga kakati dokita
1: wajitata
3: dokita aba sawo banji abazenga nga bajira mu linnya lyo oba abazenga bagamba bakwata ababbi naye ne batakituukiriza dokita fetu tukakasa tutya
1: nabagambye wano nti omuddu abaze kati kanzo kenzire mu kino omuntu abaze nga zijoli nti ye dokita Musana Juma aina okulaga ID ekulaga nga kitufu erinnya eryo dokita Musana Juma ekifanya nyakiri ku ID ye nga ikyekyo kyenyini kyoli kulaba kyekyo kuba banja batambulira mu manyago omala okulaba nga kitufu yoyo oba si yoyo omuntu oyo nkubiranga ku simu ku namba zino zengendo okubanga nsoma baze nsomi namba ezo ezikulaga nti kitufu banji nyo batambulira manya gafe babi abantu we bakola ekyamagero nti nze nalise bantu egunda emuddo nze dokita Musana Omusoga abamu bamanyi okweyita mbu situli banyoli naye nga wa ekyo nkubuulire nze we mbanzize byenkozesa kukwata ababi nkozesa endeku endeku zino zolaba ezitambula zino sikuba nsansi
3: kati dokita eyosobola otambula eryawo
1: nkutereko girabe ng'etambula wadde tuli mu studio nze sikuba nsansi endeku zino zolaba gw'omuwuliriza afe omulungi ali eyo wompitanga nga nzize kukukwatira babbi nintakuteerawo ndeku oyo aba amufere kuba nze okukwata ababbi nkozesa ki ndeku era mu kukwata ababbi wenta kwa zesa ndeku wade njochi sisa wala kutuma njochi nizijo kwa atababi nga siko zesa maanyi gandeku obe nchupa nchupa zibera mama jaa gaka ebibi onabiona maanyi ganja ulo nolwecho guwa muuliza fomulunji wa alie yowe na wabosa zeo kutuwa mulimo mtu tajana akufera na gama nze dokita Musana Juma nze gundi asoka kula gebi ntuwebio aya wetuba tufude kwecho tuine songa ngo ino mtu guoba anja
3: dokita o
1: nenga aganyo okola ki
3: aganyo kusasula
1: bawuliza bafabalungi
3: nga senta azilina
1: ebintu bingi byetukozesa muntu ogera nomuwole ebintu byo nagaana okusasula nadda mukukuloga ate ayagala akusiranye
3: ayagala ofe
1: ate akujewa sigazechi ebintu so abantu ababenkola eyo wobo ina time yo onkubira kusimu nsobola okubangiza ki wobo ina omuntu ogubasiba nenga alemede ku polisi oba ku prisoni atambude koti neti bana bakumusalira buli wage na tebamusalira bamulima no polisi no polisi fairo ebyo byo na byo tebi tubikola ko byo na obo yagala osobola okuyita ku namba za feza masimu namba
3: 0753
1: gwe yakatwe gatako wandike namba ene yesimu ye Dr. Musana Juma namba
3: 0753
1: 14 5 4 5 2 0753 14 5 4 5 2 namba ye mtiene 0787 06 38 osembi abiri mutano watu batuvude kwecho gwengo ino omuchala wo yanoba na agenda
3: dokita
1: oba omwami wo nenga omanyiti
3: twanjula wana abachala
1: webali
3: mu maloru na kulumu na kubiringa yabaze abadde abaze mukolo na kitiwa afune kitiwa
1: sina
3: duka na agenda kucheye
1: sina chindi abufumbo bwena kuzina abachala bena kuzino babufula contract tikangendo wa mami guni ngenda kumala ye mwezi gwange gumu mberenga mazo kuchibala nchikube ngendo wasame era ngende maleyo mwezi gumu mba kwegambo basa osina kuzino sanga no omuchala alina sente okusinga no omusajja no webuza afuna wa azikunganya mu basajja siba kyalaboka n'abasajja bali abakuuza abakuula ki wobera ngo ino omusajja yakukuula oba akukuula kuula nga tayagala akola kyoyagala eddagala ndirina oba olyetaze maama ali obufumbo buganye abamu muli awo oyinza n'okubeerayo ngo ino omwana wo baamulimbalimba ddambo simanyi ogenda tukutwala wabweru ne bakulyako sente sente mpitirivu omwana nebituuka nebiyiika ebyokugenda wabweru diinu nizikolaki omwana munne naava emabega naakola ki
3: naagenda
1: n'olwekyo nkusaba busabi gwe omuwuliza afe omulungi oba maama oba taata wandika enamba yange yesimu Elizira msanvu tano satu. Kuminanya. Atano munya. Atano mobili. E namba ye mutiene elizira msanvu munana msanvu. Ziro mukaga. Asatu munana. Asembi abiri mutano. Tusobolo kutangire chibanja cho. Oli wajio kubamu ekintu. Oba makago olina jio kubamu ekintu. Ngata kusabi obata kutomu wade. Walabe ekibiro obenzikizo obenyanja. Oli wabadzo kwa kunoge mwanyi ezo nga toli iyo vechi mwanimire yonga bato
3: mwanyaka mwanyi kafuki la dalaka mwanyi wani
1: masamu omusota gumukwata mbulago sinyu misa ambozi dagaleri ondirina
3: doctor
1: emitejo onjirina elagwa mwulisa fomurunji lwa kubo bude bono betubalirira nesinga sibu tuine bintu binji betu janjaba na yomu ntagwe nsimbu tote wana kuja jendi siwo nyansimbu
3: gwebebalo gabebabajja
1: abantu nga bakuloga ebintu bitambula magumba abatambu dobulade buganye ebintu bya kidu bakubye kwe ebintu byo binji kwate namba yange yesi mweri 0 msanvu 53
3: kuminanya
1: 5 munya 5 mobili e namba ye mutiene 0 msanvu 8
3: msanvu
1: 0 mukaga
3: 0 mukaga
1: 38 osembi 25 Bwana president wali wa message abantu abali kusindika message osobolozi somako wao
3: Dr. Musa na Juma
1: wanji tata
3: kozesa amanyi gende ku kakati wali wana mbuzi zanti doctor amanyi wazala na go oba oinana weji wagajja
1: ebintu bino byetukozesa
3: doctor
1: tibibera ati byakubijja wantu kubijja obujja edaga ino tukozesa dagala ganda lino nenga lisinzira mukika bajjaja bafe balinga na dogo abantu bano webatu kwa kufuwao ere chintu chijanga chiroto dagala ili unolote ama dagala ago jempewo yechika ebintu bintu kutu gamenti vya achika sivya kugula anto watu wagula buguzi abamu muti ya noku hita abantu wakubata angira waka tisema nye tunahita abantu wakubata angire waka ebintu bintu kekisela nevichuka nevikuwa wakanga ama yembe evye wafutibiri kwevyo jino mitija fiji janjabu janjaba wakola chi kuonya bwana president aguo manyo bude batu sigaziza
3: bude bo doctor tucha inaida chikanga kumi
1: inaida chikanga kumi
3: doctor
1: wanji tata
3: doctor mba den saba
1: yes sir
3: diremu kubintuwe bivinene vyo soro kubangu uonya abantu abantu
1: ayaka tuwe gatako
3: kubangu kabongero kutegera omisaje kutuina mstudio luna kuru alimu
1: mzibampita doctor Musa na Juma si akwala kubintuwe vya fayo alisa abantu omudu nga baku ubie
3: doctor
1: omuntu asindika enjoki
3: omuda agulia atya agunoko agunula na agulia oba gwagumulisa
1: bwana president ebintu ebi tulisa abantu omuddo nga bakubye ekintu kyo tusetinge eddagala eno tulitekawo
3: natandika okulya
1: omuddo nata eddagala eno lireta abantu abo nga bali omuddo ebintu emutiro nnyo obiwuliriza abamu mutiro obiwulirako abamu mutiro okubira bako nabikolako nesaidi zeru engeyo abamu babitanga byokusaga waba kuingo ya galo mtu okulia omuddo tokera kumachana omugamba ntani kukulia achi
3: omuddo
1: omuddo wakube obaba bie mbizi yove nteyo atani kukujia okulia kisole chongawe chivade chikaba ngawe mbizi wekaba obe nteyo webaderi omuddo wabira era wetuwa tusimbia wedagala one tuteka wende kuzafuzine ndeku zola gamanya agakafua agaleta abantu abo so bakama banga abauliza abalunja abali abali kutuuliriza tobere nokera bukezi no gamba nti dokita yagambye ali abantu omuddo nanka ngende no nya babbi bajenga bali achi omuddo
3: nange zijemba gambe
1: zijemba gambe siwe bakola waziramba sababu sabi wobo lyeyo ngaba kubye ataba naye eliye bintu byetu gamba tuzo kubera ku studio wanu ku radio noloza nta basabu ku radio bafere sibuli musawa abera ku radio nta abera chi
3: mufere
1: ngugambye uwandike nambe ni yisimo kusinga baje oji kuguza
3: dr jituddiremu
1: e nambe 0 msanvu 5 3 10 na nya 5 munya

0: MTN tusaba jisomele
1: kwa namba ya MTN ni 0 7 8 7 0 mukaga asatu munana osembi abiri mutanga okay. Wemba sisombi kirwadecho nota chiwulira ku radio kuno kwate namba yange yesimo ja kunkubira mu budde bwange mu budde bwo onkubire simo mbuze kibuze echo wemba nsobola okukijjanja be kirwadecho nkuddemu wemba sisobola eranja chikugamba ndi sikola chi sisobola kijjanja ba Nye bauliza no baba kubye moto katotya kubire simu ntiri mulwali nkubulire ekintu kyensobola okola ki
0: okujanjaba
1: nine ndwade nyingi zenzi janjaba naye ndwade zisubuli ndwade ntingenda kisa kuki waziramba gambye siku ya babu gagga nzisira gula siku basanza wanonyo obugaga abamu katutuli kugamba kunsonga ngezo oja kumbana akava ku studio ngato nkubira simu nti musawo nkubuli dengo gaba obugaga sigaba obugaga abamu mumanyi nokompita jajja nakuulide ku radio siri jajja ndi muntu ngagwe ndi musidugavu nzijanja abendwa deziganyo okusinga atasigenda akuteka musawo nti nkulagule nze nzijanja abujanja abendwa dezikoze ki
0: eziganye
1: Wobera unichobuza, onkubira ku namba yange yesimu, erizilo musanvu tanu satu, kuminanya, atanu munya, atanu mobili. Ata sija kugamba tuweleza sente kule kusimu kuno, nkuja njabireo ku,
0: Sibia kuweleza sente pa kuja njabire kusimu.
1: Tote wana kusi indikila sente zo kusimu, mbonjenda kuja njaba. Wobonja galanzi je joli, ngofunye obuzibu nkubira ku namba ene 0753 0753 15 15 5 mobili woyagala okuja jendi jangu nze njakulagirira wendi ontokeko
0: waliwo abaka MTN nabo badire mukunna
1: namba ya MTN 0 7 8 7 0 7 8 7 0 mukaga 3 8 8 5 8 0 7 8 7 0 mukaga Asatu umunana, osembi avili mutano.
0: Dokta, walua nsindiki dewa nukwa message na ngamba anti. Dokta, amanyi gobo koze sezango kwa atu omubi. Gasigala wo, oba gagenda, oba wovao nga gagenda.
1: Singa maloku kwa atu omubi.
0: Dokta.
1: Omubi ni tumalo omu kwa atani mukanya na ina kusasula. Ebintu dagala liangenzira na liyo. Mba nzira yo na liyo wa? Ewangi kuba sija kulekera ndekweye ndekweyo kujja ko otali kujira bako niwo bo percent nonga mati njagala amanyi ga ndeku express ya bei na yato kukola
0: nga gobera na ye waka
1: oyagala nti nkutangire waka nga teri muntu kudamu kukuba nga nkozesa amanyi agende ku iyo njirekawo ebera iyo
0: dokita damo tutangaza ogambye nti gwayagala endeku yo nga gwe iyo nga bakubye ebintu nawe nowira ngokoye
1: ngokoye
0: kuta ababi nowira ngokoye naye nga oyagala esigale mu nnimiro yo
1: yesebo
0: dokita tutangaze bulungi
1: endeku eyo ekola ku bintu bingi oyinza okubeera n'amaka abiri oba asatu oba famire yo nga tedda toyagala kuddamu okujiroga oba toyagala baddemu okukuba bba mu nnimiro endeku ejo ekozesa amaanyi ago bangi bazigula encupa ezo bazigula so obeera eyo ng'ojagadde osobola okuyita ku namba yange y'essimu eri 0 7 8 7 0 6 8 osembi abiri mutano eri 0 7 8 7 0 6 Asatu umunana, sembia avili mutano. Namba ya tereri, 0 7 5 7 kuminanya, atano munya, atano mobili. Namba ezo ngeze ngambela nazo, ndude nazo. Abamu baba guze namba ezo, sichu satusa namba. Nechira la kamba buli rechintu chino. Abamu abantu emisota zige nani zibaluma. Nimuzika abantu nga bachali balamu.
0: Ngateba nafa.
1: Chino kancho, gere yo era kanchi. Kansembyo nechiba de chino.
0: Hey, doctor.
1: Omuntu wongo omusota gumulumye. Ngomanyita afudde gugo manyita afudde.
0: Afudde musota.
1: Omuntu womusota amale na kunya na alyoka afa.
0: Amale na kunya nga akyali mulamu.
1: Nga akyali mulamu nemwe mugenda ne muzika abantu ni mukaba ni mukaba.
0: Natuzise mulamu.
1: Nyoziko omuntu wonga akyali mulamu. Nze nchimanyi tuline emiti ezenja wulo ezisobolo ekichokka kyesobolo okuwa ko chance nti Wobanga ngo mtu wafudde omusota. Ngowe
0: kakasiza mudwa ile ntiafudde musota.
1: Nawe nga kitufu weka kakasiza nti musota gwe gumulumye. No mpita. Tosoka kumpa sente zo. Omala kuziwa mtu onadiwa wagumu. No mulaba ko ngali kuogera, ali kutambula no olyo konsasula. E chance yokaje nkuwa ebisigaddewo tibibera webityo. ndoza wali kuhuli apolo.

0: ayoye radio mtu kumia kabili mwetano radio yomu tu wabuli jo
1: neyanzi sanyo nyabo presenter amanya gangeba mpitana kacharita ngavili demukono doza abantu bemukono mwenamba la msizako neba nangebe nkola nabo emirimu abana bangabanko ile emirimu jange mwena mwenamba la msiza mweba lukole emirimu ebulu unje ate msigare nga mcha agonda iranga mcha akakalabia bulu unje emirimu banange mwe ali ku radio ye nakusawa zino kuba oyinza okubanga oyina ensonga lwaki ogenda kuva ku radio oba togimalirize oluusi olina ekiguddeko speed ngo oyina gyolaga nga sinaba kutotola mukyala presenter bulumi bwe nayitamu nenaku n'ensonga lwaki mbadde nina ebbanja ery'okuwandiika amabaluwa ago gembadde nga nsindika kuba mukusooka era nadaaga bwentyo ne mbonaabona nange banyamba buyambi mukyala presenter mpise mu nnaku etalojeka enaku gyoyinza okugamba nti teri muntu asobola kusembeza nali nkyali mwana muto ate obubaka buno njagala bugende eri abazadde yensonga lwaki nzize ku radio kuno bananga abazadde mugumiikirize nga abaana bammwe ekiseera kijja tuuka bafune ebyo byemuba mwagala naye okukaka omwana okukola ekintu oluusi future yo oba okoze eki oba ogyonoona okusingira ddala abakazi bakakitaffe wadde omwana omusanze ali awo mulekwa muleke mu bwa mulekwa bwe mukoze bulungi oluusi ali kuyamba ng'ate n'ababo tebasobodde kuyamba mukyala presenter nabonaabona nze gw'olaba nakuzibwa omukazi gwe sigenda kwatuuliriza linnya mukazi muka kitange kuba nze saamanya mmange ye nakula nga mmanyi nti yanzaala naye olw'ebigambo bye yatandikanga okunnangira n'okunvuma kyandeetera okutegeera nti si ye yali anzaala yatuuka n'okunkwata n'ankulula n'antwala ku magombe ga nnyabo n'agamba nti wano maama wo agalamidde era bw'obanga oyagala okuyita maama genda oyite amalaalo nakaabanga buli lunaku naye nga buli lwentuula ntunuulira amalaalo ne ngamba nti kati bwe nnaakuyita onaavaayo naye ng'ate mukyala presenter ne bwe nnakoowoolanga nga mmange tavaayo lumu nagamba nti tomanya abantu bwe baba baziika basituka ne bavaayo ne bajja ne bakuyamba okusinziira ne ku ngero ez'edda bwe baagambanga nti njabala yajjanga na maama wa njabala yajjanga n'amulimira nga nange ennaku bwe mpitirirako ŋŋenda ku malaalo ga nnyabo ne nkaaba emiggo gye nnakubwanga buli lunaku teekako obutaweebwa mmere teekako okusomba amazzi ne ntuuka okugwa ekiwalaata mu mutwe bwe ntyo ennaku tekugaana kkula nakula ne mpeza emyaka gyali 12 bwe naweza emyaka 12 ne batandika okundagiriza obufumbo nga muka kitange agamba nti mubonyaabonyeza nnyo alina okwambala ku gomasi eva mu nze naye ng'ebbujja ery'emyaka 12 lye bagenda okugaba mu bufumbo nabo nakaaba amaziga ne nziruka naye nga sirina waakuddukira nga buli gye ŋŋenda baŋŋamba ddayo ewa kitaawo kitaawo mukambwe bw'anaategeera ng'oli eno atusse naye mbonaabona katonda nanyamba nempeza emyaka 14 emyaka 14 bwe gyawera muka kitange ng'agaanye agamba nti mugumiikirizaako awo wenkomye agende afumbirwe banfunira omusajja yali muzeeyi musajja yali aweza emyaka nga 45 naye nga nze nnina emyaka 14 natumbuka nga ndabye ku mwami gwe banfunidde nakaaba amaziga naye nga amaziga tegalina kye gakomyawo kye nalina okukola kukkiriza genda mu bufumbo ne ntandika amaka ku myaka 14 emyaka 14 egyo natandika bwe naweza emyaka 16 ne nzaala omwana wange asooka naye ng'omusajja nkuba omusajja nvuma omusajja nnangira buli kintu ng'eyandibadde ng'omukyala ate baalinga abaaleeta omupakasi kyokka nasangawo mukazi munnange nasangawo mujja wange omukulu naye ng'omwami bw'avaawo omukazi antigomya kyokka nga muwa ekitiibwa mulabanga mmange nga ne bino be bagamba mbu mukazi mujja nga nze sibimanyi okusinziira ku myaka gye yalimu nga mutwalanga maama wange anzaala era nga ne bw'aba ntumye ekintu nkikolangako akikolera maama wange teekako okupakasanga ennimiro ng'omwami ansindika agenda n'apata n'emmimbi ne ŋŋenda ne mpakasa ate akasente akavaayo kabeera kake naye jjukira ndiko omwana natuuka okubula olugoye lw'embikka ku magumba nentandika okutungirizanga ate mujja wange ye yankanyugiranga zaaliseewo nga nze zennyambala. Nagamba nti sirina kyakkola leka ngome. Ekiseera kyatuuka ne ntoloka mu bufumbo obwo nga mpezezza emyaka 19. Nenvaayo ate ne neekuba mu kibuga. Bwe ntuuka mu kibuga, yenna ekibuga sigamba kibuga Kampala, okutuuka mu kibuga eky'emukono. Ne mbeera awo nabonaabonera emukono awo, teri atammanyi ennaku yannuma. Nga sirina gye ndaga, kyokka mu kudduka nadduka Kiwalazzimye n'omwana wange namulekayo. Ng'omutima gunnumira omwana, ate ne mbeera nga ngamba ne bwe nagenda ne mmunona mmuliisa ekimmusuzeewa. Ne nfuna omwami omulala. Omwami oyo yampasa kuba naye yannonda ku kkubo. Naye nga kimu bibiri ng'agamba gwe atamanyikiddwa wa gye wava. Gwe nalonda ku kkubo, nkuyisa bulungi nakuwonyawo okusula. Nga nangiranga waakwebaka nakaaba. Neeba nange nga kyagenda mu maaso. Mukwate ennamba y'omukyalo ono.
2: Eyatero 0748854825. MTN eri 0766 0718 77. 0748854825. MTN eri 0768 0718 77.
1: Banange namba eyo njagala mugikwate. Mugikwate bulungi kuba nawe ali ku radio saa zino tomanya esobola okuyamba. Bwe namalira emboozi eno ng'otegeera lwaki nafuna ennamba eyo era lwaki mbadde ennume nga ennaku ennuma okuba nga sigaba nnamba eyo kuba nange bagimpa buwi ate ennamba eyo ne ntaasa ebintu bingi. Njabulizenta bwe mmala okufumbirwa omwami oyo n'ambonyaabonya, nagenda ne neekuba mu bbaala. Ne ntandika okukola mu bbaala nga ndaba ne buno obufumbo bwe nfunye bunnemye. Naweereza omwenge mu bbaala, teekako abasajja okumanyiira. Buli mutamiivu aba ayagala akukwateko ate buli bantu waasanze. Bw'ogaana nannyini bbaala aba takola, aba alina kugoba. Naye jjukira si bye nakuliramu. Baagala okuteekako okukaka okwambala obugoye obukunukidde. Naye ng'ate nange saabimanyiira, nakuzibwa mu ddiini wadde nali mbonaabona naye ate baali banyamba okunkuza mu ddiini. Naweereza omwenge ne nkoowa ne nvaayo ate ne ŋŋenda mu wuteeri. Bwe ŋŋenda mu wuteeri nayo naweereza emmere. Emmere neefuukira emmere, essuwaani zanjosha n'olumu enva zanjiikako. Naye ng'ate nnina okutambula. Ebbwa bwe lyampitirirako nga ligaanye okuwona engeri gye nnali ndikozesa ennyo. Ate bangoba ne bagamba bakasitoma tebasobola kutunula ku bbwa ne balya emmere. Naye ng'ate jjukira mu wuteeri omwo mwe nafunidde ekisago ekyo naye tebanzijanjaba. Okwandibadde ng'okunzijanjaba ate bangoba bugobi. Nagenda nkaaba nga sirina waakudda kuba mu wuteeri omwo mwe nnali nsula. Ng'olunnyuka ate mwe njala ekiriri akaliri kange ne neebaka. Naye kati olwangoba nalina kudda ku kkubo. Nenzira ku kkubo ne ndowooza nzirewa. Katonda nannyamba n'ebaayo eyampa okumukuumira mu nju. Ennyumba eyo baali bagitaddemu oluggi nga yeekeera nti ayinza okuba tannabatuuka girongoosa kugiyingira ng'ababbi bazze ne bajjamu oluggi. Bwe yansaba omukuumira ennyumba nnasanyuka. Yambuuza nti nkusasula essente mmeka. Namugamba nti nedda ŋŋenda kusulira mu bwereere kuba nze gw'owonyeza okusula ku kkubo. Nabeera awo ne njiya ne ŋŋamba kati ono bw'anaalongoosa ennyumba ye ate nnaddawa. Mu busente obutono bwe nasomberanga banneiba amazzi n'okoleza engoye ate bwe nafunira kyansi ne nfuna akasente ako nakasonda ne ntandika okufumbamu obuugi. Natembeya obuugi ne nfumba obuugi ne ntambuzanga buli wantu ku maduuka munaanywa ku buugi. Bwe leero bwe nfumba obw'amata enkya nfumba obusera, leero bwe nfumba amata enkya nfumba obusera. Lwali lumu ennaku Katonda teyeerabira n'omunaku bagamba omunaku kawama yeerandiza yekka. Naye ng'olina akukutteko munnange tosobola kubeerawo n'ogamba nti ogenda kwerandiza. We nafunira omuwala twali tukola naye mu bbaala. Nali ndi awo mpeereza buugi ku dduuka lye nalingabako buugi nga bambi omuwala ate yali azeggula lugoye. Yantunuulira n'agamba nti gwe nkumanyi sikumanyi, ne mugamba nti nze nkumanyi, twakolanga naye ku bbaala n'ekyogera ne ngimubuulira erinnya. N'agamba nti naye lwaki ofaanana bw'oti? Ne mugamba munnange embeera yalema, emirimu gy'okola mu bbaala nagitya, naye gwe ogifunyeemu. Ng'onyirira ng'omuwala ye naye n'anyirira, essimu gyakutte ya bbeeyi nga ntya n'okumusemberera. Ne ngamba nti oba singa nnali nsigaddeyo mu bbaala nange singa nnyirira. Ne mugamba bbaala yeekuwadde bw'eti, n'agamba nedda, ndindako mmalirize bye nkola, ngenda kudda ku bbali, ngenda kunyiza. N'angamba oba ndagirira gy'osula? Ne mugamba nti nze gye nsula, ne bwe nkulagirira togenda kutuuka kuba sirina linnya. Nkuumira bukuumizi muntu nju, ate ne nannyini nju tannagiyingira, kale tannamanyikwa. Omuwala oyo n'agamba nti nedda, kale nkuumira awo. Kye yasooka okungamba nti bw'oba oli wasiwasi obuugi bwo bwonna mbuguze, totya nti bugenda kuwola, bonna ngenda busasula, naye beera awo. Mpulira ekintu ekinkutte ku mutima nga nnina okuyamba. Bannange natuula ne wansi, ne ngamba nti wadde tompe ssente ziri awo, kasita onguzeeko obuugi bwonna. Mwana muwala yankwatako n'anziza emabbali, n'angamba nti munnange ensi kwefaako, gwe bw'onaatuula obutuuza awo nti okuuma oba ogenda kukola mulimu, olyoke ove mu eyo embeera embi, tekigenda kusoboka. Ate teri agenda kukumanya nga tolina ssente, teri agenda kukumanya nga tolina linnya. Sooka ofune erinnya n'ensimbi, bali n'abo ab'ewammwe b'ogamba nti baakusuulawo balijja nga bakunoonya. Kasita onaakwata ennamba y'omukadde Nakayima. Era obwedda ky'ova olaba nga mbagamba nti ennamba eno mugikwate. Ennamba gye yampa ya mukadde Nakayima.
2: Eyatero 07 8 85 84 25. MTN eri 07 6 6 07 18 75 77. 07 8 85 84 25. MTN eri 07 6 6 6 07 18 75 77.
1: Naji ng'akapapula bwe yakampa bwe nakateeka mu kaleega, naye nga ntuula ewaka ne nkaaba amaziga ne gampitamu. Oluusi nga n'ekyokulya tukirina. Nali ndi awo kati ate nzirayo ku buugi. Nfumbye bulungi obuugi bwange ng'embuzi z'emikono bw'ozimanyi, zajja ne zisamba esseppiki y'obuugi. Kyokka mu kusamba esseppiki y'obuugi nze nafiirwa, nannyini embuzi yasiba mu nze. Mbunjokyezza embuzi ye. Nakaaba naye nga sirina kyakkola, ngenze mu kkomera, sirina kye ŋŋenda kunonayo, sirina agenda kunzigyayo. Naye nga nannyini embuzi eyandi nsasudde obuugi bwange bwe bayiye, ate nze gwasasuza. Nayokyezza embuzi ye gye saasanze ku muguwa. Nakaabira amaziga mu kkomera naye nga tekinkakatako okubanga neerwanako. Nze gw'olaba mukyala pulezidenti bampa ennamba eyo, ennamba eyo nabeera nayo mu kkomera okumala emyezi esatu gye namala mu kkomera, naye nga bampa dde ennamba eyo nga sinnafuna. Nga sinnafuna simu kwenjikubira, ate n'akaseera ke baagimpeeramu ate bye bansibira. Mba tuli mu kkomera olunaku lw'enfaayo, batutadde nga ndaba mukwano gwange gwe tubadde naye mu kkomera, ye olwamuzibula wano okumuddiza ebintu bye. Mwalimu essimu, nga mugamba essimu eyo kuliko eya ttayimu, ng'agamba nti waaki olwo nkoze obusibe mbumazeeyo. Nga ngamba nti nedda kuliko eya ttayimu, naye ŋŋenda wala ate obudde buzibye, osobola okunsuza? Ne mugamba tugende, bambi nagenda okutuuka naye nga neeraliikirira, ngamba ŋŋenda mmusuzaawa? Bwe naatuukanga nayo batugobye nga bangoba dda. Bambi nagenda okutuuka ng'ennyumba yali yampa aw'okusula nga tangobanga. Nasanyuka nga nengazeeyo ewaffe. Bwe twatuukamo ne mukwano gwange ne mmuwa amazzi n'anaaba, ne mmwegayirira ne mugamba, mukwano mpaako ke ya ttayimu tugezeeko ennamba eno. N'agamba ennamba eyo lwaki ogyagala nnyo? Ne mugamba nedda katugigezeeko, n'angamba ginsomere.
2: Eyatero 07 6 6 85 84 abiri mutano MTN eri 07 68 07 18 73 07 48 85 84 MTN eri 07 68 07 18 73
1: Netuji kubako nga teitamu nga eitamu na yenga tebajikwata oluso ojikuba ebuka ko bubusi nengamba kuba mkwanu gwange oyo yali yampa ne namba ye nenzira mwate nenkubira mkwanu gwange ne mugasimu je wampa awamu ekutuka bukutusi nagamba nti neddo omukyalo oyo abeera bize simu ye ebeera bize kanya kujikuba buli lwona ajikubako kasitena ayitamu najja kukukwata naye olaba teyitamu oba olaba ogikuba ng'ebuukako kububuusi tegeera nti ali bize ayina baakolako abamukubira amasimu babeera bangi ate nebyakolako nabyo bibeera bingi
2: eyateero 07 48 85 84 MTN eri 07 68 07 18 73 07 48 85 84 MTN eri 07 68 07 18 73
1: Bwe naguma esimu yayitamu bwe twagiwulira ng'ekaaba ng'evuga ne tugamba ati oba taatukwate kuba baagambye nti abeera bize era ogwasooka teyakwata ne tuddamu ne tukuba ogwokubiri teyakwata ne tugamba oba mze ekisiraane nenaki eno munnange gwe nsabye essimu nga yaŋŋamba kimu ng'ambuuza kimu nti ye namba gy'ofiirako yaaki nga mugamba lindako tulabe nange simanyi baagimpa buwi nti yalina okunnyamba ne mugamba giddemu n'agamba ddamu ogisome ne ngisoma
2: eyateero 07 48 85 84 MTN eri 07 68 07 18 73 07 48 85 84 MTN eri 07 68 07 18 73
1: bannanga omukadde nakayima yankwata bwe yali yakankwata yangamba nti ng'olabye n'amaziga agakulukutira ku mutima ye ng'olabye n'ekisiraani naye olunaku olwaleero ekisiraani bwe kigenda okukoma muka kitaawo yakuteekako ebintu bingi muka kitaawo yakuloga ne mugamba nti otegedde otya nti nakula ne muka kitange n'agamba nti maama wo yafa ng'olina omwaka gumu era tomanyi wadde ekifaananyi kye okulidde mu kubonaabona ate laba bw'okula n'ogenda n'ofumbirwa mu bufumbo eyali mujjawo bannange nagamba nti omukadde nakayima alina nga andaba oba mukwano gwange ate ye yamukubidde essimu n'abimubuulira ne mugamba nti maama kyekyo nengaakanzikirize ndabe ki kye baŋŋamba omukadde nakayima n'agamba nti kati ogenda kubanga oyambibwa ku ssaawa zino oli waka ne mugamba nti munnange ndi wano wensula naye si wange n'agamba ekyo nakirabye dda nti w'oli siwuwo era baakuwaawo okukuumawo naye mu bbanga ttono neyakuwaawo okukuumawo abadde agenda kukugoba kuba bukyoyingira mukuumira mu nju tafunanga ssente zigimala ate nga bwe kyali n'agamba omusajja yakuwa ennyumba yagizimbira mu mwezi gumu naye gwe waakagisulamu emyezi n'emyezi tafunanga ssente zigirongoosa ekitegeeza abadde agenda kukugoba ng'alowooza nti olina kye wasimba mu nnyumba y'obutagimala bannange nakaaba mukyala pulezenta buli lwe nzijukira olunaku olwo lunnyungula amaziga njagala tumbuka kaaba ennaku yanva buto
2: eyateero 07 48 85 84 MTN eri 07 68 07 18 73 07 48 85 84 MTN eri 07 68 07 18 73
1: bwe namukubira n'aŋŋamba nti yingira munju wa DCEO ne nyingira munju nangamba nti osogoba ozibiriza amasogo fumintiriza mutima gwo kisho yagala ne fumintiriza mutima nendo woza ekintu kyajja kimu kya kugagga wala ne mugamba nti mama wange bugagga kuba nange nganda bambonyebonye nganda basikya sobola kubeera nga subira nti ndibeera ko nga bwendi kati nangamba nti kyoyagala kyotaddeko ebirowoozo byo kikoleddwa nagenda okutunula mukyala pulezidenti asobola kugamba ki kyenalaba naye kyenalaba lyessanyu mu bulamu bwange
2: eyatero 0748 85 84 25 MTN eri 0768 18 77 0748 85 84 25 MTN eri 0768 18 77
1: buno obugagga bwange ntandiko bukozesa iye kuba namala n'entyamu nengamba nti munnange ebintu ebiseera ebisinga kijja bwe kityo ate mumaaso eyo nekikuleetera ki obuzibu nenziramu ne mubuuza nekkaananye ne mugamba nti munnange tewali kintu kyonna kyonjagalako kirala n'agamba sirina kyenkwagalako naye ne munna ali awo muwe ennamba eyo tomuwa ku ssente zo
2: eyatero 0748 85 84 25 MTN eri 0768 18 77 0748 85 84 25 MTN eri 0768 18 77
1: bannanga omwana muwala yasanyuka ate yansinga n'okusanyuka kuba ye yali takisuubira takirowoozanga nako tamanyi nako nti nina ennamba eyo ku bbanga lye twamala naye mu kkomera mukyala pulezidenti kwe natandika okulaba obulamu bwange nga bukyuse era saawa zino mbadde ngenda mu nsi z'ebweru okusuubula ngenda e China ngenda e Dubai ndeeta makonteyina na makonteyina nina amaduuka ag'enjawulo nina amaduuka e Kampala mu kibuga nina amaduuka e Mukono nina ebbaara
3: ddamuko ennamba isimu tomanyi omuntu ayinza okubeerayo nga ayina ennaku emulimu mutu kagamba nga abulako tabwesi kuba buli muntu ayina ennaku kati gyali eyo weekwata ennamba y'essimu eno
2: eyatero 0748 85 84 25 MTN eri 0768 18 77 0748 85 84 25 MTN eri 0768 18 77
3: ate nno lwita kyenkulabyeko kyakolina omutima omulungi kuba tosobola kugamba nti kangende ku rediyo mbeereko n'abalaba enkowoolera omulanga guno abantu omu bagamba bakweka ebyo obugagga bwabwe bye babujja kizibu nnyo omuntu okugamba nti munange nze najja wano ssente ze nnina naye gwendama erina omutima omulungi okujja ku rediyo alisiti oyambe oyo ali wansi ayagala okwetta ayagala kwegamba nga bwavu bumuli bubi ebizibu biri bingi naye oba si bwavu kyaka mukadde buli kimu akisobola si bwe kiri
1: buli kintu omukadde akola ku bintu ebyenjawulo kuba waayita emyezi esatu ne mukubira essimu nangamba nti tambula ojje nalina okugenda okunaaba ekyogero nga wayise emyezi esatu
3: ngaolwedde yakuwa ssente nogenda kunaaba bwaki
1: ngaolwedde bwe embeera yange yatereera nagenda kunaaba kyogero naye natuukayo nasanga abantu ab'enjawulo bano abaali bazeese abaana okwebaza simanyi baafuna abaana eriyo bano abaali bazze bajja nga simanyi bba wange yangoba ebintu byali bingi naye ng'ate tosanga waalina nnaku kyekyasinga okunneewuunyisa tosanga wajjidde ku pikipiki tosanga wajjidde mu kagaali
3: okujjakokayo katinjitya kubanga yeba
1: kuba buli abagendayo tuba abayamala dda okututereeza naye ogendayo n'akunaaza ekyogero ennamba eno ebadde ennumiriza nga seebaka tulo nga sigigabidde ku muntu nga ndaba nnina okuyamba abantu bangi
4: Eyatero
2: 0748854525 MTN eri 0768007877 0748854525 MTN eri 0768054877
1: Mchala presenta kati mumaka gata atanzo omwana.
3: Kagamba bachu kila dala
1: ne mama wange eyalita njagala tasala wochi ntunga sinatuka
3: bagala bagaga tebagala bantu
1: kuberi yone kubanyina ze yali ayagadde okutunda ettaka bamugana ne bamugamba rita nga tatuuse teri kigenda salwawo nze gwe balaganga amagombe ga mama wange kwemba ngenda nkabira amaziga ate nze sawa zino nzala mulira family. Kale bananga abazadde ze mbakubira omulanga totulugunya mwana kubasigwa omuzaala tomanye nkyagenda kubeera atya bazadde bannaye kuba kati nange nafuuka mukazi muzadde nina abaana naye tofumbiza mwana atanaba kwetuuka kuba munange nse bwe nazaala omwana asooka okuzzaako era byali biganye ogenda ogw'okutuuka mukadde nakayima ye yantereza n'agamba nti nedda omukyalo ono gye baakugaba okusooka gwe wafumbirirwa bbaawe yakusiba era kyovola baakomako oyo omwana
3: toddangamu kuzaala
1: eno nali sadda mu kuzaala naye kati ndina wa mwana ebyana byange tobirabye
3: ndabiwaleri mbali amaana babadde mumotoka
1: kuba nina abaana abalongo babiri bwe nteekako n'oyo omu n'olubuto luno lwe nnina nendabange embeera tebadde ki tebadde mbi abaana bange basoma omwami wange yagenda nankuba embaga kyenali susubira nga ndifunaku n'omusajja ajja mu myaka gyange kuba nasookera ku bufumbo bwa kikulu musajja mukadde
2: 0748854525 MTN eri 0768054877 0748854525 MTN eri 0768054877
3: Chabanange ebyo bivugambo n'olulala temuva ku radio yaffe nganzi n'olulala njakudda n'ebipya mbeere bulungi mwedaba.

0: omoyo mutukuvu bombirira amanyi genkana nkana ntero okulaba yabamunga basukulumya tikitafe yewa amanyi ate Yesu yewa amanyi boli Yesu ne bakakanya omoyo mutukuvu abagamba nti tukola nsobi mukubatiza abaana abato babera bakakanyiza Katonda omoyo omutukuvu songa ate naye amanyi gegamu kati bobo batizibwa wali baba bakuteeka teeka moyo mutukuvu natambula naawe olubomalo okwetegereza ebigambo bino ngomazo okubulirwa ekigambo kya Katonda n'obyetegereza gwe kennyini nokiriza Kristo okubeera omulokoziwo bomalo okumukiriza okubeera omulokoziwo kitegeeza obeera omazo okufa ku kiki ku kibi notabagana ne Katonda notandika okutambula naye naye waliwo sebo abantu abamala okubatizibwa naye nga kaakano ebikolwa bibatambuliramu tebiraga kifaananyi kyennyini kiri eky'okubatizibwa njagala okubuuza ekibuuzo olowooza abatubba tebaabatizibwa abajja ne bakuteega mwami kati nga bwozuukuse mwami ndawula nojja wano okuweereza singa wabawawa abakukwata bagiyita mbadiya abakukwata embadiya zituwezo inamu kyokka ogenda okunoonyereza ng'erinnya ya Isaaka ng'erinnya ye Petero ye Peter ngereze kuliryo ye Daudi n'amalala agalinga ago abatusera abalanga bebase n'azuukuka n'agenda mu lusuku abamu ne beesiba essanja n'ebirala ebiringa ebyo abatusera mwana wattu bakulisaayo n'okubatizibwa baabatizibwa ennaku zino madde ndaba minisita Balamu n'omumyuka we kuzi omumyuka we omumanyi
1: waffe wano
0: we waffe wano badde mmanyi tomumanyi badde ndaba bakola emirimu nga batambula mu offices ez'enjawulo offices ebyobulamu bazituuseemu abakulira ebyobulamu ku districts ez'enjawulo nalabyeko awo nga bali mu district ye Bulambuli naye nga balina omukulu gwe batadde ku nninga bamubuuza sente ezakola oluguudo luno ziri mmeka naye nga bweetegereza oluguudo nga n'ebisubi kwebiri terulagangako nti lwali lumiddwako niyo omukulu ng'akazengaga esente twazikozesa luguudo luno twazikozesa luguudo luno naye ng'alagira ddala nekyayogera nga takiinaako bukakafu wadde ekiraga nti ensimbi ziyinza okuba nga zaakozesebwa bubi bennyini bennyini abakozesa obubi ensimbi z'omuwi w'omusolo nabo baabatizibwa ababbi ekyo sijja kirumamu abali mu gavumenti abamu si bonna naye abali mu gavumenti ne bakuwa ensimbi zaakuyamba kya byalo na byalo bantu lukumi bantu mutwalo gwe n'ozeezibika omuntu omu Peter omubatize eyabatizibwa okufa ku kibi olw'ekibi kale n'abooluganda olwaleero Pawulo ng'atujjukiza nti bwe tubanga twabatizibwa okufa ku kibi olw'ekibi tusaanidde tufiire ddala ku kibi oba tukikyayire ddala tusobole okubeera abalamu mu Kristo Yesu okwerekereza ebikolwa byonna ebikontana n'okwagala kwa Katonda kubanga ebiro bino bye tulaba bye tulimu bya busatu era tutambula n'ebigambo ebigamba nti Katonda kwagala naye abeera mu Katonda abeera mu Katonda abeera mu kwagala abeera mu Katonda ne Katonda abeera mu ye kale nno Kristo atuyita Katonda atuyita mu biro bino nti tukomyewo era tujjukire okubatizibwa kuliko twabatizibwa tusobole okubeera abalamu njogera nno n'abantu abalogo bannaye abasinga babatize njogera nno n'abantu abali b'enguzi abasinga babatize njogera n'abasamize n'abeeraguza haliwo omuntu eyeraguza nekisukka nali nyumiza abakyabakuza tirumu nali mu kanisa ne wabaawo omukristaayo yali yasooka okweraguza kyokka ate ng'abeera mu kanisa buli kiseera lumu tuva ku kanisa tuba tuli mu kusaba nga bamukubira akasimu nti waliwo wano obuzibu obugudde eka ng'avaawo ng'atuleka mu kusaba ng'agenda kati bw'atuukayo eka nga yaleese n'asiŋŋaana kye bamuyitira nno

0: enkoko waliwo wano amadirisa gibateeka mu ndeberwamu kati empanga zino zine fujjo zigenda nezitunula mu ndeberwamu ebanga eraba mu empanga endala eri munda kati ne olutalo ne rusoka rusitukawo neryokange yagaleji ejikube kati ndowoza bambi empanga y'omukyalo oli yabera ku ndeberwamu walinge yagale kuberi eyo munda naye ndowoza mu kukweko nenyo ku ndeberwamu negwa kyabugazi bweti kati byalale seeka abamu ne bamukubira simu nti wategedde ebiri wano tusinganye enkoko kudirisa ngegudde kyabugazi olwokuba omukyalo oli yalimu okweraguza yaddukirawo mbiro bwe yatuukawo amaanyi ge yali tafanga ku kibi naddala ekyokweraguza n'akubira gwe yali asuubira nti mwayinza okujja okubeerwa n'amukubira ndowooza oba yali kizuuzi oba yali ani n'abalala amannya nga bwe mugayita omusajja najja n'ekisawo kye n'asiba obuwuzi n'asuulasuula obuntu awo abusudde ku mulyango era bwe yamukubira nabwa nyabo togikwatako egudde kyabugazi nti yesebo egudde kyabugazi togikwatako nzijja omumwe bababbira omusajja najja n'alyoka amugamba byonna ebyokuteeka waawo nga tanaba kutandika kujjawo nkoko n'amulimbalimba enkoko erimu obuzibu olw'okuba omukyalo ono naye yali mu byakweraguza n'atandika okukkiririza mu muntu oyo n'asiba obuwuzi kakati tuba tumaze okusabisa omu ku bakulisaayo yali ayitawo nga naye ng'ava ku kanisa n'ankubira ku essimu naga sibu wategedde ebigudde ku mukulisaayo nti aa abantu bakuŋŋaanye wuwe ate ndabya dduse mu kanisa wandibadde odduka mangu n'olaba ebikola ki ebifaayo okutuukawo nenyimirira eri nensanga Katembe yali wali nga muyitirivu naye omukyalo okumanya abamu bwe tuba tutambulira mu kibi bitukwasa ensonyi mwattu yagenda okukyuka bw'ati nga ndi wali nange ndi mu bantu abali mu kwetegereza ebigenda mu maaso noono omusamize bwe yakyuka bw'ati n'antunuulira nagenda okulaba nga embeera ekyusaawo ng'alinga agamba bano bayinza okungwamu abamu abajjidde mu badduukirize n'abalala omukyala nagenda okulaba ng'avuddewo mpolampola n'ayingira mu nnyumba nange bwe nalaba nga biri bityo ne mulekawo ne ŋŋenda eka bwe baamaliriza ebyabwe kawungeezi n'ajjalaga musumba tikiri nga bw'obadde okirowooza nedda tekiri nga nekyenva mubuuza anti enkoko ne mugamba kakati nze nga ndaba enkoko eringa eyabadde yeekoona ku ndeberwamu nedda naye musumba tekiri nga bwabadde okirowooza oyo jasi abadde azze ekkebera ne mugamba ate ku kanisa obadde ononyeeyo ki mbadde mmanye era obadde ozze kunoonya kubeerwa mu Katonda ate bozzeeyo okubeerwako kuli luddawa waliwo ekyawandiikibwa kiri mu zabbuli 121 n'olunyiriri olusooka nti naayimusa amaaso gange eri ensonyi ensozi okubeerwa kwange kulivaawa nakyolyoka agamba nti okubeerwa kwange kuliva eri mukama eyakola eggulu n'ensi abantu abatafa ku kibi in other words abatakkiriza nga kristo okubeera omulokozi waabwe okubeerwa kwabwe bayina awalala gye bakunoonya naye bwe tubanga twabatizibwa era ne tussa ekimu ne kristo mu kufa kwe era nga tussa ekimu ne kristo mu kuzuukirizibwa kwe tulina okutambulira mu kifaananyi kye era n'okubeerwa ne tukunoonya okuva eri katonda mukama waffe yeebazibwe njagala okubakubiriza abooluganda mwe mwenna ababogamiddeeyo abaabatizibwa abatatambula nga katonda bw'ayagala abakola obubi bannaabwe kyokka nga mwabatizibwa abaloga abaana b'abantu abalumya abalala omuntu n'omulumya ekyamazima n'akuyitako ng'alumizibwa gwe n'oyongera kuluma mannyo nga awo nno kati ndaba obulumi butuuse ndabika ntuuse bwe mwagala mujjukire nti waliyo olunaku olw'omusango munno ng'alumizibwa kyokka ng'obulumi obumanyi gwe obumutuusizzaako naye gwe weeyongera kumusindiikiriza ku kisenge banaye njogera ne bakama baffe abatukozesa ne be tukola nabo junior ono ali wansi ng'omunyigiriza omutuusa ku kisenge era nga mumanyi n'okwewaana njamukwatamu ajja kumpulira njamunyiga mwana oyo aine ngeri jyagira omukozi ona aine ngeri jyalese mwaka manyiru niye ngo rusti wali nyo na buzibu buliwo so namwe abakozesebwa mutandika okuyiga bakama bamwe nokuwewe mbeka wansi bumukono gwa Katonda naye bakama bafugira kula njya mukwatamu njya kubako we musindikiriza banaye mufe kuchibi era mubera abalamu eri Katonda ajja kubawa obulungi we katweyongereyo nti kubanga afa ngatachi aliko musango eri ekibi gwabadde atambulira mu butali butukirivu abadde wabatizibwa oluusi ngobadde otambulira mu butali butukirivu oluusi ngotambulira mu bibi oluusi ngotambulira mu kwonoona oluusi ngotambulira mu kkolo bubi oluusi ebimu ebibi ebisinga mbimenyeeko ngotambulira mu bukaba n'obwenzi asajja abakulu ngolina n'amaka naye nga ku machozi okuka oba ekiro nga tebunnakya ne bakula ng'osoobasooba oyingira mu kazigo naye ng'olina n'amaka otudde bannaayi nga naawe wabatizibwa era ng'okkiririza mu Kristo ng'olinako n'akalambe akalaga nti oli mu Kristaayo oba okkiririza mu Kristo mufe ku kibi awo muziikibwe ne Kristo kyokka ekiseera we kiriba kituuse mubeere abalamu mu ye temuliiko musango mwe mwenna nga era Pawulo bw'atuyigiza nti tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu kale nno mwenna ababadde batambulira mu kibi nga temufanga mwabatakiriza nga Kristo kubeera omulokozi wammwe abooluganda mbakubiriza mukirize Kristo abeera omulokozi wammwe kyokka bw'omala okumukiriza togenda kubaako na musango naye nti naye oba nga twafiira wamu ne Kristo era tukiriza nga tulibeera abalamu mu ye bwe tumanyi nga Kristo yamala okuzikizibwa mu bafu takyafa nate okufa tekukyamufuga kubanga okufa kwe kuyafa yafa ku kibi omulundi gumu naye obulamu bwalina alinabwo eri Katonda mukama waffe yebaziwe bw'omala okukiriza Kristo ofuna obulamu mu bujjuvu era n'otambulira naye awabeera Katonda kitaffe we wabeera mwana awabeera mwana wabeera okulungamizibwa kw'omwoyo omutukuvu kitegeeza era bwe tuba tuddamu enzikiriza wali eyo bwenga bwe tukiriza tugamba nti atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda kitaffe ayinza byonna alivaayo okukomawo okusala omusango ogw'abalamu n'abaki n'abafu kitegeeza Katonda mwana ali kumpi ne Kristo ne Katonda kitaffe wali abalindiridde mwe mwenna abatafanga ku kibi batakirizanga Kristo kubeera omulokozi wamwe abalindiridde akulindiridde gwe omukyala mu bufumbo atafa ku bufumbo bwo akulindiridde gwe omwami abonyaabonya akuba omukyala atuntuza sebu mwami ndawula waliwo abaami abadde waka n'owulira embirigo nzijukira mu butonga tukula twalina kitaffe yali anywa omwenge simanyi nawe onywamu
1: ku lw'obulungi bw'olubuto lwange
0: omwenge feno mu kukulisa yatuga mubi tegwandi badde mubi naye bw'omala okugunya ebiseera ebisinga ebiddako tubitegeerekeka oluusi gukufuula omuntu atali wabuvunaanyizibwa so nga toli muntu wabuvunaanyizibwa abamu batera n'okubabuuza nti naye ojjukira byewadde okoze naga ha nze nabadde ntamidde nebimu nabadde sikolaki
1: abanywa mugagga aguze
0: abamu naanywa olw'okuba alina kyayagala okubaako byakola okugusa alina omuntu yamunyiza nga kaŋŋende ngumunywere naye anampulira alina n'atugandaga ngukunyweredde olwaleero ndabula ojja kundaba gwe wankola kino abamu baba tebatamidde nga byakola akola ki abitegeera so ffe mu bukulisa kyetuva tugamba nti omwenge mubi olw'ebigambo ebyo era tukubiriza bannaayi abakulisaayo mwenna n'abantu mwenna omwenge okuguvaako mwami ndawula omwenge bw'oguvaako tulina kyoba n'olubuto nze terunnuma ate sigunywa era bwe gunnuma olubuto we runnuma nyina ebirala byenkozesa ne bikola ki ne luwona kale nno omwenge ogwo gufuuka omubi olw'okuba nti oluvannyuma lw'okugunywa wabaako ate ebibaako nebitaweesa Katonda kiki kitiibwa bwe muba nga mwafa abamu abatami badde njogera ku bwe twali tukula waaliwo mukadde waffe gwe twakola naye naye nga bw'amala okunywa ekironga baba yingira olusi yaterango kuingira wo musanvu munana neyo gendo okulira eri kasozi wetwali tubera wali ngeri yakaserengeto katinga afulumeri wagulungulya ga yatukiranga kulinyali yange sande sande sande sande sande sande nzize nyingi dewo bulimbuzi kunkondo yayo bulimbuzi kunkondo olo ne mutandiko okuduka abamone balabo busonda balala ne befupiti kambulangiti chukanga kusanga nayo jewe kwese nakujjayo simanyo olaba bikolwa byamba denjogera ko oluvanyuma lwo kunywa mwenge nakujjayo nakukuba olumunga atukira ku mukadde wa fe mama namukuba ebigambo byali bingi ebitali bya butukirivu kale nnomba kubiriza abatambulira mutamiru banaye mufe ku kibi olwe kibi mubera abalamu nate nzo omukubali banyo omwenge nadala mu biro bino ebyobuvubuka newe namala okumanya nti omwenge bwengunywa wabawa ate ebirala ebijanga simanyi ogwo nenguleka nzo omukubali n'amalala n'okuyomba n'okulwana newe namanya nti ebyo tibiweesa kitiibwa kya Katonda era tebina je bintu wala ebyo nembivako nenzikiriza nenzikibwa ne Kristo ndio kenzukire na ye olwo butukirivu
1: amina
0: era bwe namala okukola ebyo byonna bye nalinda bwe namala okubikulirwa wenti nenda yomba dentambuliramu nga bibi nenga nti nenzikiriza Kristo okubera omulokozi wange kyokka bwe namala okubitegeera nenga binonze mbitegede neri ye yabatanda bakubitegeera era n'omu mukisa gumpere dolu na kumanya nti redi ye netuuka wala nyo simanyi muline ku mayengo www.rodirobudu manyi nti waliwo n'abatu biwulirizanga bali bweru eddoboozi lino nga likutuukako Oluganda obanga olina ekibi ky'obadde otambuliramu nga tofangana ku kyo tofiranga wamu na Kristo olwaleero kkiriza Kristo abeere omulokozi wo obeere omulamu abakozi ba gavumenti abatambulira nga mulina abantu bemukulembera banaye Kristo yekka yayinza okuwa okukulembera okulungi abakozi mbitongole byenjawulo mwami ndawulo Kristo yekka yayinza okukkako n'okola bulungi ate n'obeera ow'enjawulo abantu ba Katonda abakristaayo mwenna abali eyo n'abatali bakristaayo naye nga mukkiriza nti Kristo gy'aleera awonya bwe tumala okufa ku kibi Kristo atuwonya ate ne tubeera abalamu mu ye njagala okumaliriza n'ekigambo kino ate nga tweyongerayo nti okufa njagala kutandikira ano kunyiriri nti kubanga afa nga takyaliko musango era nti naye oba nga twafiira mu Kristo wamu ne Kristo era tukkiriza nga tulibeera balamu mu ye bwe tumanyi nga Kristo yamala okuzuukizibwa mu kufa mu bafu takyafa nate okufa tekukyamufuga kubanga okufa kwe yafa ku kibi omulundi gumu naye omulamu naye obulamu bwalina alina bweri Katonda bwe mutyo nammwe mwerowoozenga okubeera abafa ku kibi naye abalamu eri Katonda mu Kristo Yesu bwe mutyo nammwe mwerowoozenga okubeera abafa ku kibi wagamba nti mwerowoozenga okubeera abafa ku kibi okulokoka kuba kwerekereza era abamu abatulaba eyo batuyita bafala abamu bwakulaba nga tonywamu akuyita fala abamu bwakulaba nga oyina omukyalo omu nga bwe nyina mukyala wange Esther Rachel Katamba emboseera agati aha oyo fala oyo si musajja ate ddala fa abaganda okulaba nti omusajja otekeddwa okubanga olina abakyala basukamu omu oyo ye musajja webagamba baganda oyinza otya okuzaala mukyalo omu naye bw'omala okukkiriza Kristo n'abeera omulokozi wo ekyo lw'okitegeera nti okubeera n'omukyalo omu okutambulira mu bumu bwa Katonda okutambulira mu kwagala kwa Katonda ago ge magoba amangi ebimu nno bya ku nsi kuno ate we tubeera ekiseera obuseera naye ate nga waliyo gye tugenda okubeera olubeerera njagala okumaliriza nga mbakubiriza Abooluganda weewale okubaako obubi bw'otuusa ku bantu kubanga kuno kwe tuli ku nsi kwe tugenda okuwangalira ekiseera ekitono kyokka ekinene kiri mu nsi weewale okukontana n'okwagala kwa Katonda tubeere abalamu mu Katonda mu Kristo nga tukiriza Kristo okubeera omulokozi wawe. Njogera namwe abantu batambulira mu bibi, abooluganda mbakubiriza, abali mu maka, abaganoonya, njogera n'abavubuka abali eyo, abali mu malala, mu bukaba, n'obwenzi, mu tamiro, mu kunywa ebiragalalagala ebimaze w'abavubuka ennaku zino, mbegayirira mukomeewo Kristo abalindiridde ate musobole okumukkiriza abeere omulokozi wammwe. Mukama abeere nammwe.
1: Ku 9:8 ne 9:5 akomuza 5 radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo. Omulungi awuliriza gy'oli eyo ndoozi ensonga oziwulidde. Simanyi gwe kiki ozoogerako, simanyi kiki ogamba, oba naawe wabatizibwa ate n'ofiira kumu ne Kristo era ozuukirire kumu naye. Laini zaffe nzigule ku 0752988855 wetugenda okubeera nga ate tuyita tuwayeemuko ate ensonga esobole okubeera nga zitambulira ddala obulungi ennyo. Kamara okuyita ke wakitunze gomba ngenda kubeera nga nkomawo. Tovaawo, tukyagenda mu maaso.
2: Tuluguma. Tusindo goma tubwa tukirensi yonna. Eno ye Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Kati gw'omulimi alima n'ekigendererwa eky'okufunamu, totawaana na birala byonna. Funa ekigimusa kya Buddu Organic Fertilizer osirike. Gw'omulimi w'emmwanyi, emboga, butunda, nnyaanya, ebitooke n'ebirime ebirala, ekigimusa kya Buddu Organic Fertilizer eky'obutonde kye kinaakutuusa ku kirooto kyo. Tekikoma ku kugimusa bimera byokka, wabula n'okuddaabulula ettaka ne lidda bujja. Kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga. Okumanya ebisingawo, kuba ku nnoti 7 9 8 9 5. Buddu Organic Fertilizer kikolebwa ba Rona Agro Business Center SMC Limited abasangibwa ekabale Bugonzi.
3: Ekifuule ngano kusana kaunga ka Supreme Flour ebyenjawulo byebiri somuli vitamins omwenda ne minerals. Supreme Flour ali ku mutindo gwa waggulu ddala ngeri osobola okumufuna mu maduuka ne supermarkets okwetoola eggwanga ku bbeeyi ensaamusaamu. Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers Limited abasangibwa Busega.
4: Today we are in Makere College School and we've got our winner and that is none other than Michelle.
5: Bitufu, JDD. Never za aba momo. 3 times paid, cleared.
6: Win school fees for a whole year and more. Get Momo goodies and a school van for participating schools. You can also apply for a school fees loan. Simply dial *165*80# or use the Momo app. MTN. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda.

0: sawa wanok radio bujju Esawa, edimu ya kumacha, budebu ya kumalini, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi, ngoma nyengeri jo inzo bukumamu. Eno ye Head 30, wanuku Radio Buddu.
1: Gwe mama inolubuto, chandi badde kirungi newe walo okulya ebintu by'amasavu, ebintu by'engano, n'ebirala ebiyinza okuleetera omwana wo okugejja ennyo, ekiyinza okuleetera okukaluubirizibwa mu kumuzaala, kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde heretheti, wano ku Radio Buddu. Nga tuja kuzidia kabimu etane jau Radio Buddu Ngedi kumpewe faba kule wede zobu ganda na Uganda yona Wamune kuchiso mlambu wa bantu nga itamu program za yeze nja ulo
2: Yena Radio yochang, unamu masakang, yasinga yobulungi
0: Kati Radio Buddu gina kutuka kumauliza ba yobu televu Mubitunde bie nja ulo, mchetumia Radio Buddu ati 25 tuwa Heranga baby jaba mwaba ni dempanga Hati tugeda kutandi kila awo, awo Nga kumina mwido mwezo kwa msafo kufo kumacha paka kaungezi Radio Buddu yoneja ukusiba webi jaba mutauni Tugina kumina unenteka tekeze nja ulo Wamuli enteka teka ya mtesisa meme Abantu mwabagendo kubaganjiza bila ozo kusongeze nja ulo Wamuna ukutumila kubantu wawe live kumpe wo Ukuangule bila wamuli t-shirts Nebila bila lantoko Ukusako mpila kasa meme Wakati waba presenter ba Radio Buddu Naba uliza babu wa baby java Kadina bantu wa bijava kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga Kano ni chibiba kauni no bachi jula kapochi busumbi Bijava mchisamu jaga mudusana na vitunde bila nye wo Fenatu salika bijava nga kumina mwido gomsamfu Hanti Radio Buddu esazeko Radio Buddu at 25

0: wano bamanyinto wala disiba bwesimba ko badani kale siga bali bwesimba ko anzeka geda kwesimba ko wala disiba alwengo nazala disiba alwengo bamwitajia dichiwa wakimba bakaita kameme da chikebule myo katwe ngatikode biyenze chobale kwango tadeko Sunday special tablet fina mpaka sawa nyenze nja kale na tumake sawa soka tuingile sawa yoku bili mkwano gwange nga tulumbe sawa yoku bili kanono kalozo kange njaga kujukiza ko kujukiza nga tugenda musawe yokubiri mkwano gwange nyaga kujukiza ko bujukiza nti jukira lwalere na kusomeza 12 mwezi gwa musanvu twatandika omwaka guno buli omunga ine biroto bye buli omunga ine bisubizo bye buli omunga alina plani ze byalina okolera mwaka guno ogwa 2026 ne wali watana bako yadde okubako kyatuukako nenga bingi nnyo buli omubye yasaba omukama katondo okulabikanga musobozi sabikole omwaka guno nga tegunnagwako twaguyisiza muhafu kati twolekedde muki muhafu esembayo naye mukwano gwange njaga kutegezaako era njagala nkujukize nti teweteka ku pressure nga wegerageranya kumulala fenno mwaka twaguyingiramu wamu naye ate mu nkola y'ebintu buli omu aba n'omukisa gwe oyinza okuba wetunulira n'otunulira n'omulala n'ogamba yi yagundi buli kati kino kyatuuse kiri ni ate gwe ngolaba tebitambula kati muli kikuleetera okulowooza nti gwatakola gwatakozesa maanyi naweza buli n'olowooza bingi mukwano gwange njaga kutegeezaako nti emikisa tezigifaanagana omukisa gw'olina gwanjawulo nnyo ku gw'oli oli bw'aba alina kyatuuseeko ale twolina kufuna ttima twolina kufuna kunyolwa mu mutima gwo twolina ate kutandika kufuna kutandika kuwulira oba nkiyite ntya muli mutima n'otandika ate okuwulira empalana kw'oli olw'okuba nti ye ebibyo bitambula gwe ebibyo olaba tebitambula olina musanyukirako busanyukizi kubanga guli gwe mukisa gwe nawe olina omukisa gwe kiragere ogugwo tegunnatuuka so yongera kaza naye yongera kukola tojjaako kigere omuliro linyira ddala tojjaako kigere buli omu n'omukisa gwe omukisa ogugwo tegunnatuuka ogw'oli gwatuuse tewegerageranya kw'oli kijja kulowoozesa okuwulira muli nti tokoze kimala totaddemu maanyi yongera kazana n'ogugwo gujja ojja kubeera bulungi
1: essaawa wano ku radio Bujju essaawa ziri bbiri ez'okumakya budde bw'essuula essanja webale kuwuliriza radio Bujju
2: nga tujja kuzebya kabiri mu etaano egya radio Bujju ngeri kumpa wefa bakule weereza obuganda ne uganda yonna wamu n'okukyusa obulamu bw'abantu ng'eyita mu pulogulaamu zaayo ez'enjawulo kati radio Bujju egenda kutuuka ku bawuliriza bayo obutereevu mu bitundu eby'enjawulo mu kyetumya radio Bujju ati 25 tuwa era nga beebijja bamu abalidde empanga kati tugenda kutandikira awo nga 19 omwezi ogw'omusanvu okuva okumakya paka kawungezi radio Bujju yonna ejja kusibawo ebijja bamu tawuni tugenda kubeerawo n'enteekateeka ez'enjawulo omuli enteekateeka ya Muteeseza Mmeeme abantu mwe bagenda okubaganyiza ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo wamu n'okutuumira ku bantu baabwe live ku mpewo okuwangula ebirabo muli t-shirts n'ebirabo ebirala ntoko okusako mpira kasa Mmeeme wakati w'abapresenta ba radio Bujju n'abawuliriza baabwe ab'ebijaba kali n'abantu b'ebijaba kakoma kayaga nkundu wa CBS Luwanga kano ne kibimba kawuliro bakijula kapoki busumbi bijaba mu kisiramu jaga mu lusana n'ebitundu ebiranyewo fenna tusaleka ebijaba nga 19 ogw'omusanvu anti radio Bujju esazeeko radio Bujju ati 25
3: radio Bujju
2: Bujju wa Sunday kumacha
3: Sunday special
2: muzike ku muzike

enough.

0: miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wabulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo
2: Amaulira gasensudwa ageke nenyeze dwa amaulira gesigika ganuge maulire kuchenda munana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wabulijjo
3: zo channel mulonja uliriza ge maulire ku radio buddu radio yomuntu wabulijjo omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim zenteredeo gaba somera nga kachiko ka ebyokulonda kikajje kamalirizo okuwandisa babagenda okwetaba mu kulonda obukiiko bw'ebyalo obw'emiruka ssaako n'obukiiko bw'abakyala bo bannakibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Rwengo bavuddeyo ne balaga nga bwe beeteeseteese obulungi era nga basuubira nti mu kulonda kuno bagenda kubeera nga bawangula ebifo byonna ebiteereddwawo bw'abadde ayogerako ne Radio Buddo omukwanaganya w'emirimu gy'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Rwengo Semwenzi Womalo ategeezezza nti mu kiseera kino bamaliriza zibbalaza wamu n'okulonda abo bagenda okubakwatira bendera ku bifo byonna ng'era ekisigalidde kwe kulinda okulonda kubeerewo bawangula ebifo byonna
4: kyawedde okuteekateeka bulungi nga buli kyalo kikakasiddwa nga tuyina bacandidates mukaaga abakyala bataano aba women council ne erosiwano fraga beala era olunaku lw'olwaleero tumaze okwasa baregistrars b'emiruka stamps neba chairpersoni benaremo abasabu kaunte obuvunanyizibwa bagende batandike okwendo singa bafraga bearers bafe babakonele mu stamp mu mpapula zaabwe bagende okola nominations mu national EC ngaba members benaremo abagikikiride abajuvu
3: eribana kibina kya NRM ababadde besode okubyalo okukikwatira bendera kyokka omukisa guno ogwo okukikwatira bendera ne batagufuna abasabye ato obutesimba kubannaabwe ngagamba nti ku kyalo kyonna omuntu omu yayina okubeera nga londebwayo okukwatira ekibiina kino bendera nga n'olwekyo bayina kusigala nga bakakkamo basobola okutambula wamu n'ekibiina agamba nti bonga abakulembeze nabo bagenda kukwatira wamu okulaba nga tewabaawo kwevuganya
4: Chitufu mbitundu ebimu nga chaza nga tauni kanso nabademo nga akaluka kute omuliro Chiamazima nebwebera nyanja mbasaja abavubi Bachimanyi bulungi nti amazi we gato kotera we waba eche nyanja engege wezibera Norwecho nti buotunula mbitundu ebimu akalukalimo ebugu mulinji Chaza nga besika nyo ebitoji Neni nesubi nti bonna ababadde basika ebitoji abasingo bunji ba members BNRM So tugenda kwasaganya en songezo ateba members baffe bali royo na ekibiina bwe twogera nabo ndi mukakafu bajja kukiriza tutambule n'amateeka g'ekibiina bwe galagira
3: Ataga vama district yechotera omukungu avunanzwa kubyenda gamond sengonzi lameka akubiriza bannachotera nadala ababe wandisa nekitongole kya nira okusobola okubiranga bafuna endaga mond chokka ngati banna bakubiranga bazifuna nti ekitongole kyamazedde okubiranga kizifulumya era beteketeke okuzinona okutandika nolunako lwencha mujus badri ayogedde kona ye katu ebisinga wom
5: oluvanyuma okubiranga kitongole kifunanzwa kubyenda nga muntu kyali kimiza zamwetekatekeno wanomisera kino enanga muntu ezali zisigadde ezira kiraga nti zatandise okufuluma eranga avunazi bakubye enanga muntu mu disitulikiti eno yekyotera omukulu Sengonzi Lameka akakasizza bino n'ategeeza nti ebitundu ebimu bitandise okubeera nga bizifuna era nga kutandika n'okulwokusooka bagenda kutalaaga ebitundu ebitali bimu nga bajja ku magombola wamu n'emiruka kulaba nga bananyinizeo bazettanira okuzifuna
6: abasituze b'ekyotera endanga muntu zabimu zifulumye ebitundu 8-10 twatandika okuzigaba naye kati ezisinga omuti zonna zikomyewo tugenda kuzigaba kumiruka kutandika mande wikeja tugenda bera tugaba endanga muntu zamwe nga awamu twatandiseeko n'okutandikako mu bitundu ebimu okugeza Kasensero twabaddeyo nga musanvu nga tugaba abantu bonna era ne bafuna endanga muntu zaabwe kati sawa zino wenjo gerira abechebe mulimu kufuna ndaga muntu awebaite Gwanda aba nangoma primary school na wabali mkufuna ku magombola gawe katokutandi kuhuluencha tugenda vele kabida na magombola mala wegatu
5: ira nasa baba antubayambeko abakadde na watayina busobo zinga abaliko bulemu ukule mikanga bayambibu wako kufuna inanga muntu zawe zino mbeira esinga kwa kubele noji wakata kuna kusonga eno mkulu la meka mbibade gambo bie
6: kubiliza abakadde abakulira abakadde abantu abaliko bulemu eno echansi jetuina tubawonyezo kutindi kolugendo kuja ku ofisi kati twetaga bwe tuba tulanze tuli kuchundu wechi muyambe ko ku bantu bamwe muyambe ko ku bakadde basobola okufuna kadi zaabwe kwene tekateke ejotaddeo okubasembereza kadi okumbi kweze ntekateka zezimu abana b'emyezi omwenda okukka wansi ku lunaku lumu olumalo muwandika bwati mudakiika asatu agenda bafuna nini naye nga nini ajifuna ku message ya muzadde we so abazadde mwena mwena abalina abaana bakazaalibwa buno omukisa guzze tekyali byakutindika ngendo kujja ku ofiisi kunona nini ya mwana oba kuwandisa mwana olumalo wandika mwana wo webat mudakiika asatu ogenda kubafuna nini ku message yo eyesimu
5: kwedde buddu nimusipati wano kitebe kyabya nanga muntu mu district yekyo tera
3: ate yo mubaka wa mukulembeze w'eggwanga mu district y'Rwengo imekatera tuliaba jenya video na embaza government ya NRM jagambye nti efudde nnyo eri bannayuganda naddala ku nsonga z'ebyobulamu ng'ebatangira okukwatibwa endwadde ez'enjawulo ng'olumu endwadde zino zinza n'okubaviirako okuva mu bulamu bw'ensi Seguja Shadik yabaddewo naye katuwa ebisingawo
7: imekatera asinzidde ku kitebe kya district y'Rwengo bw'abadde akwasibwa obutimba welela ndala emitwala abiri mulu kumi n'okusoba nga buno buvudde mu ministry y'ebyobulamu nga bugenda kugabirwa ku byalo byonna ebikumi bira mu asatu mu munaana ebikola district y'Rwengo wabula nga kitegeerekese nti obutimba buno bugenda kusaasaanyizibwa ku miruka ana mu etaano egikola district y'Rwengo olwo gye bunaava abakulembeze mu district y'Rwengo batandika okubugabira abo bennyini abanaaba beewandiisizza kyokka RDC asinzidde wano n'alabula omuntu yenna n'afuna katimba ka gavumenti nadda mu kukakwata obubi mu kukakozesa ebintu ye byagamba nti si byeyo byennyini byebaba weereddeko obutimba buno mbu abantu bano bagenda kuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka kubanga n'etteeka weeriri ssentebe wa district y'Rwengo muna NUP Kizito Abasi asinzidde ku kitebe kya district naye mu kukwasibwa obutimba buno n'agamba nti bonga district y'Rwengo baali basigalira dda nti kubanga district endala ezini mu Greater Masaka zamala dda okukwasibwa obutimba buno kyokka n'agamba nti nno basanyufu nnyo olwa bannalwengo abagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno Abasi agasseeko nti bagenda kulondoola abantu bonna bagenda okufuna obutimba ku mulundi guno kubanga tebaagala kufiirizibwa nsimbi zino gavumenti z'ebeetadde mu bannayuganda ate bannalwengo ne badda mu kukwata obutimba buno obubi nga bo bwe babeera baagadde Mugabi David nga yamyuka akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'Rwengo agambye nti kati musanyufu nnyo nti bagenda kukwatagana n'abakulembeze bonna aba disitulikiti y'Rwengo okutambuza enteekateeka eno etambule bulungi kyokka n'alabula abo bonna abeesomye okukozesa obubi obutimba buno bubaweereddwa nti baleka manyi nti kubanga bonga batwala ebyobulamu mu disitulikiti y'Rwengo ku mulundi guno tebagenda kukikkiriza Mugabi David agambye nti obutimba buno bubaweereddwa emitwalo abiri mu lukumi n'okusoba bagenda kubugaba kyenkanyi era nga abo bokka abanaabeewandiisiza mu nteekateeka eno be bagenda okuganyulwa mu butimba buno Martin Gachalo nga yavunaanyizibwa ku byobulamu n'ebyenjigiriza ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti atenderezza nnyo minisitule y'ebyobulamu n'agamba nti abantu mu byalo eyo naddala mu ggombolo y'ekyazange ey'ekyalo gy'akiikirira nti bali bubi nnyo mu byobulamu naddala omusujja gw'ensiri kyokka alaze essuubi nti okuva bwe bafunye obutimba buno nti ku mulundi guno omusujja gw'ensiri gugenda kukendeerera ddala nze Seguja Shadik bazanya nengo ku Radio Buddu Radio Muntu wa bulijjo wano ku kitebe kya disitulikiti y'Rwengo
3: Mwenja uliriza, getisobodo kutusa kama chagulu na kuluwa lero. Ogaba sumira, mbado omugave muzukuru wa ndugwa Chibombo Salim. Atakumira mpira batukumire, agunde gundo mteregam.
2: Gigaba dama ulire wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda muta na katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo esawa wano ku radio Buddu esawa zili satu ezo kumacha budde bwa media mbereberye webale kuuliriza radio Buddu Deryo mukama we wonge yo mungaloze ngo twegate ko mukusinza no kutendereza katonda mu program tumusinze buli lwa Sunday
0: asinze
8: katondo mwiza uli kantu chitafe ne mwana ne muntu kiri awo mukisemini mje mikono jafe na fefe natu mukisa nubula mwobulonji
9: amina
8: mukama atuwe nema gemanya gata labika eneme yu gatuwelo etuyambo kukula bino evita sobo kambuangu kukuite gera atino kukuitu sakubalala fenda tusasanyo wakavaka wakato mukama avere na mbu
0: buli wa sande kumacho kufa kusawa nya okutuka kusawa tano tumusinze katida mwesubi ngaweze rio mukama ngoudiliza program tumusinze buli wa sande wanoku radio budu radio yomu tuwa buli jo Manye bifa munsi buli wasande kumacha okuva kusawa tano paka mukage ezomutundu na omukubu chibombo salimu nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo mupruga mkalimagezi
10: Zomugave muzukuru wandu kwa chibombo salimu teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule nsonga ezenja ulo nga bisitambu demonsio na
0: kalimagezi
10: mbotunuli raizi la hili ebi okuruwa nsabie kwa zesa gama zima kwa inzo obutajiteka na gwanga ya Irani bandafa bakuze miaka mungu kila betu waliwo wanu waliwo chibaitu operation Thunderbolt abamba jitango operation Entebbe chile chakisi na kuzo umezi nya umezi ogo msambu lukumu luenda msambu mokage msiri wili amini ya liafuga bali ba komando chikumi bava mwizi la hili batambula kilomitazi nkumi nya neba ingira mu Uganda bako zisenda chika chenda okununula haba sibe bawe bali chikumi mumu kaga chikumi babili baba zayo nga balamu ye setting je gamba Israeli jerina
0: buli wa sande kumacha sawa tanu paka mkage zomu tuntu katibeno muma nyingo manya vio bade tumanyi awofu kumu manya manya vigena maso munsi ngo uliriza program kalimage zibuli wa sande wanuku radio budu radio yomu tuwa uli jo nga tuja kusebia kabili mwetane jau radio budu ngeri kumpewe faba kule wede zomu ganda na Uganda yona kwa mune kuchuso mlambu wa bantu nga itamu program saye zenja ulo
11: yena radio yochang unamu masakang yosinga yobulu nji
0: katu radio budu gina kutuka kuma uliriza ba yobu televu mubitunde bienja ulo mchetumia radio budu 25 tuwa helanga baby jaba mwaba lidempanga hati tukenda kutandikira awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msafo kufo kumacha paka kaungezi radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka teke zenja ulo wamuni enteka teke ya mtesiza meme abantu mwaba gendo kuma genza bila ozo kusonge zenja ulo wamuni ukutumina kumantu wabwe live kumpe wo ukuangule bila wamuni t-shirts nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba radio budu naba uliza babu wa baby jaba kalina bantu webi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga kanone chibima kaunilo bachi jula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudusana na mitunde bilanye wo fena tusareka bijaba nga kumina mwida kwa msambu hanti radio budu esanzeko radio budu at 25 HPR chichino nga tuja kusemia kabili mwetane ja radio budu katitukule tende programo tuejuka nye mia kabili mwetane ja radio budu mwetuke nukchali za bantu wabe nja ulo nga bugi na kwebio jibama nyiku radio budu kufalu ya tandika okutuka lero nga tuja kusemia kabili mwetano omuli abalika bakozi bayo ngamba ba presenter okosakaba uliza ba yabo ululango abazi ba chuliza na okujiko bedele bangalio na kukwa mtuejuka nye mia kabili mwetane ja radio budu kachama tuko kuradio yo hanti enoto ina kujisubwa wana ugeno kumanyila jemfude wa radio budu abakoza baliwe jikole deko wamune vya nagwano vya zekolo kumale miaka abili mwetano omulio kuchuso mlambu wa bantu nebila lantoko ebibyo na muprogramo
12: tijuka nye miaka abili mwetano eja radio budu
0: budi wa sandi wabuli wiki mpaka mdesemba wa mwaka guno okufakusa wa mkaga paka msambeza wa mtuontu nge kuweleze wanda ulalu bati wana ku radio budu radio yomu tuwa abuli jao program tijuka nye miaka abili mwetano eja radio budu kati miaka abili mwetano ngafaba kutuwa mumuli guempedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yomu mtu wabuli jo radio yomu mtu wabuli jo
0: budi wa sande kumacha
13: sande special
0: muzike kumuzike
14: obuyimba obuyimba obuyimba msatu obuaba imbi ya batandika obuso nsugwa wikeno tulonde de kukati akasinze akawangu de uwe no sande special

0: Singa kino nkikola nga njagala, mfuna enteera. Bwe kiba tekivudde mu kwagala, guba mulimu obulimu ogwasimibwa. Olwo nno, enteera yange eriwa. Ye nno nti we nzikiriza evanjiri, njigirize bwereere. Nesteeranga lye nga ndifunye olw'okuyigiriza evanjiri. Abooluganda, eryo Omukama.
1: Katonda yebale. Aulizo mulundo likweje budo yomuntu wabuli jotuli mchimanya.
0: Abo Uganda si mbide kwa mbide evangiri.

Hey, little baby.

0: Esawa, wanuk radio buju. Esawa, zidi tano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza radio buju. Yongere okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wanuk radio buju.
1: Gwe mama ayina olubuto, kyandibadde kirungi ne weewala okulya ebintu by'amasavu, ebintu by'engano, n'ebirala ebiyinza okuleetera omwana wo okugejja ennyo, ekiyinza okuleetera okukaluubirizibwa mu kumuzaala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip, wano ku Radio Buddu. Tumanyi, bia ulilo buhulizi mawanga genja ulo. Okwetu ulolesi yona, mwetu ni mguanga lio. Katitulo ulilizo manye, tukwaniliza mpugwa mkalimagezi. Okuvokusa watani zo kumacha. Paka saa mkagezo mtundu, wanukredi obudu.

0: America bi yakola munumba ze yakole mabegako omwali okukuba drones ze yakuba netta abantu 17 ku lwokusatu lwa sabiti eno yatta abantu 17 abala 10-15 ne bafuna ebisage ebyamaanyi era nayo nabo bazaayo nga aba Iran ne bakubeera enfo za America mu kyonde eki kya Buwalabu mu nsi ezo naye nga yegali bafu agambye nti America ebintu byekola ejja kubisasulira oba bijja kujiddira kati obunkenke bweyongedde ne minister w'ensonga z'ebweru w'eggwanga lya Iran Abbas Araghchi nayongera okulaga okuvunaana America olw'okumenya endagaano era nga batunulidde ennyinga y'okutaano Araghchi yatunulidde n'agamba nti ekyo yo tebagitegeera ng'aba America nsonga ate ne President Donald Trump yenyini owa akulembere gwange eri America naye mukogera kwenga tanaba kudumira abantu bano yagamye nti abantu bano bayayi yakoseze bigambo bingi in fact ebigambo byakozesa mu lukungana lwa NATO mutake yazemu nayongero azemu nayongero okubikozesa amakyagolo nakolwa lero nayongero confirming anti yeke nyini yalagide amaje gakube era nagamba nti olutalo luno Iran lweriko lwetunuulira era bango olutono naye lunene nebagamba nayongera obategeeza aba Iran bongera okwetegereza endagaano gye bateekako omukono nnyingo ku nnyingo kigambo ku kigambo nnyukuta ku nnyukuta basobole okubeera nga bafuna ekituufu otherwise buli kye bakola betyabidde akalemu obuwuka kkiriza omulungi awuliriza sokengendeke wakitunze gomba betukomawo tugenda kutandikira ku nnyinga ey'okutaano eviiriddeko abantu bano buli omu okukuba munne nga buli omu agitafuta kifuula nnenge ekireetedde ensi n'abantu abagoberera okulowooza nti ekiwandiiko kino kyalibanga tekyakolebwa bantu bano waliwo eyakikola n'abawa buli omu atunulemu n'oluvannyuma ne bateekako emikono nkomawo
1: When the radio would go to Swakoroko,
2: boom! I'm Andikaba Wanguzi.
3: Alo mkulu sewa nyabo.
4: Munangu liye mzee kakumba wangabu lijogwa wangantu ya gara senti.
3: Ozina au?
4: Anti tulampu ya tadeo senti. Nga za kuyamba bantu mwabo mwafirika.
3: Hei.
4: Na yungo inaziko lelela.
3: Nga nkolachi?
4: Abada magoba manyi.
3: Hei.
4: Katijata ya gautambu zebigire nga temuli na angato.
3: Ncho?
4: Ukufeo joli mpaka mwamerika. Niyo jane nanga mundu.
3: Katijolu abanyambi ye o baba alimu kumbo nereza.
4: Anjo inakutuka nebo otuka senti zebakuwa. Ino kuzidia mpaka lorifa. Diro hita wato hita.
3: Aha, sija sobola.
4: Obu umbi nkago wadola mkuhise mungaro.
3: Nawe tambulo obufune.
4: Atenga andieno ye njini.
3: Ategu obu ina.
4: Nandi gambi zitambulenga anzijeyo mwemune ampa.
1: Mzei kakumba wana radio mda kutusi wako. Roko boom.
2: Roko boom. Ama andikaba wanguzi.
5: Akawunga kabudu Super Maize Flour. Karunji, kawomu, keru burunji. Atenga kasunsu duwe biume biomu lembe. Kekebe jedua bakugu. Eranga kari kumutindo guansio na. Oya gara kasomero. Kaote eri, kakulia waka, obaka amukoro. Akawunga kabudu Super Maize Flour. Checho kudibula mucho. Guaketa ze mubutono, obamu bunji. Kajeku dukari awe mwenyendo. Kumukono guadionga waka isa kustage. Ngoyambo ka okuole kira kuwero kamu. Obo suburo kwege. Endera ku factory waliye kabale bugonzi akawunga kabudu Super Maize Flour kakolebwa Barona Agro Business Center SMC Limited bakubire ku simu noti musanvu noti musanvu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musanvu munana biri kumi na musanvu nkaga chenda munana
6: Abakazire Health Products bale sengiri yekyewunyo eyinza okutereza obulamu bwo. Bakuleted Kazire Alloy Green Tea Drink okusogolwa mu kigaji nga guyamba abalumizibwa mu lubuto, abalwadde abasukaali, abalumwa omugongo k'omusujja ogutatadde. Balese ne Kazire Vit Fruit Juice gwe bajja mu beetroot nga guno n'ogwongera obungi bw'omusaayi ate nga guziyiza n'alusa. Wenywere Kazire Products oze bujja obulamu bwo.
7: Byokunywa bya Kazire bisange mu maduka gonna mu ggwanga. Obulamu obulungi, obulamu obweyagaza.
8: Munnange Richard webaleka lunch kano kibadde kiyitirivu mbadde ndudde okulya chapati eziwooma bweziti bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka
9: munnange nga ziweddewo buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka
8: bannange ate n'akawunga kawoomye kano wakaguze wanawe

0: kanso kemba gambe cha koloba.
1: Mm.
0: Koloba na urali koloba senior ngandi koloba junior. Chajja we chitintinda urali akafuna akabenje. Bali basamba mpira mu program teseza meme.
2: Chazanga.
0: Chazanga. Abantu wali yo mwana yali defender oba yaloza nti mpira gwa kufana butanyagwa. Na mkutula amagulu abiri. Lwate rudia waisewo mwezi ngagumu. Nange boda ni nkuba aonga kukoti ni Masaka abamanyiwa utwasulanga mwodi kumbu ni nguanga antude mrugudo ukusitu kao kugulunga siku uli antikunuma ni yo msaje naga ati wa mkazi wa kugulu kwefu njiza ligiata andikane tuwela kumiga abantu babiri kusitio ni emu bakama bafe ne batu gumikiriza ne migoja fe abasawa ne batu janjaba waliwa Dr. Seba Gala na kachachari wa mchivuga Masaka oyu orthopedic surgeon ndaula ye ne bamwongera yo yali bamuteka mu nebyuma ebingi ensambya sicho
2: yeyo
0: naye nze banongosa ako katono wano ku vivi lumumba ngeze yo mu DFC bank nensanga wo musajja abateka ku buno obukaba ku maguru na teka kwa akatu ako ka detector ndoza na ulya na zize bali nange ne mutunulira naye n'antunuulira n'avaddaaki n'akebera musawo yange nagamba yingira nange saamunyiga nenyenda ninjayo akasente kange ne tweyongera maaso ledi obuddu yatulera okutandikira ddala bwetebaza mukama oba mulyaza amaanya twebaza mukama Katonda eyawa mwami Segawa ekirowoozo muganda waffe n'atulera ng'abaana be yazaala n'akuwa omulimu goto ali mu pro ngato ina mu professionalism mu kintu ekyo ne mu training la ku milimu na atuletiranga ba trainer bitukolera ddala ni tukompetinga etwavira ku buddu nga buddu eba ya kubiri ya lubereberye ninga te mu programs etwakolanga zo zisuluba program ezo zituleze wanonsanze bayitawo gayaza ano bayitawo gayaza council. Fetuli mu munisi twali mu municipal council kati fetuli mu city tetuli eri mu gayaza tetuli eri wa ewano omubaka abamitani kuteza tetuli wa kuteza fetuchi ali eno kanse eno
2: muri mu city
0: iromba omeya wange yekonale na mayanja Florence bitwalo ndo bulunji omukazi omukozi onojukira bulunji nti twakola kono omulamuzi batema na training
2: ya
0: munene mukitongole kati munene na tuyigiriza ne twena misomo ejajenda kati nze wesanga nti wali omukyala n'abaana abawala wefira
2: era no biyigidde ku buddu
0: yes neba nanti kati olaba fetwakoleranga ku radio eyo nga uino kuleta resource person sikutebereza butebereza muntu atali technical no mukyaza mu kintu ekyo
2: uleta mukugu
0: kubakati waliwe nkola anti mamsega wo yagitandika naga anti kakati gwa atali faza ogenda kubulira chevangire nga bwe tukola tumusinze automatically uino kuleta omusoso dotya tinga ne topic yagitegedde na tegeka era programs enakola ku radio zikumenyera ko
2: yawe mbadde ngama ntikati oyingira buddweno otandika na programu ki
0: wansega wa msajja mugezi nyo yaganti mwanyinaze kulese ku radio gwewe sorting ononye woja soka akuteeka
2: no choko bila kubitambula
0: no mwejiba mizinda logisitula mwena muteseza meme nokolotya naye omuntu omugezi oba Katonda gwe yateeka ko omukisaga botunabote we positioninga mangu ato obeera muwulize eri bakama abo ato oyigira kwabo bosanze bayigedda waliwo Habert Kabanda waliwo Henrico Kabanda bo bajanga already bamanyi kigenda maso kati n'okutestinga voice test kyokogiyita mwami Kisenyi yaliwo mike oba ali ludda wakati simanyi naye nga oteeka okubanga eddoboozi oligogodde twaddanga neyo mukumbu mu kizungu waggulu ne twegezaamu ne tukola kye waliwo yebwala ku lusozi waggulu ku kanaala era kati bwe ntunuulira bano abaliwo bazze mu makungula
2: omugenzi Haji Magambo yakozesanga ekigambo nti mwe muli Makka temula vye budu elie yafe na imu mtu ukide maka
0: ya na ye mwebio webie nkozesa webi chuna ya tefe tuwali bulonji kwa fetu wafu nangana na bufe galu haja cha wafumba mtuoli ya bulonji batula bivya bulonji batula bivya bulonji era we are beautiful and handsome boys habari woman sega tulabili take up sentence bulungi kati nafe nsobola okuproducing ekintu ekirungi kubanga tusobola kama ante jota wadde bisagazi
2: omanyi haji ke yabagambira nti batandikide makka ye yajukiranga buddu eri yatandikira mu kayumba akasulanga mu
0: kati buddu
2: abayayi
0: kati ebwale eyo mwali mu generator nga eteka ko ku mulongoti lumuntu akola ko ngokolera mu kaboksa ako kabibati
2: eno byononese
0: kati no tuka nokubanga okola nga weyambudde kiteteeyi nga mundu otadde mu kavest osobola okuwona ebbugu nga temulika esi ninga okola nga oli musanyufu zijukira ku buddo obwo nakolangako omukyakaze sponsored by Nile Special kati nga tubeera ne Henriko ng'oyinza okugamba nti bano batamiivu bano ekipa twazifunanga ne tuzikoonaganya enkalu nagamba cheers abantu
2: ne bagamba nti ate bano banywa muzibu
0: naye kyaleetera ne bannannyini myenge egyo abakiraabu ne batandika okujja nga batuwa ne kuleeti ate nga kwolwo tetunaba na kuyiga kwolwo nga tuli bakyakayiga naye munnange lumu mwamusegawa yali avambalala eyo naachama mu studio ku radio buddu nga ndi mune Henriko Kabanda nga tuogera nga abatamidiri yali ne tuteekako najja n'alaba nga macupa gali awo wansi yaseka busesi era bwe yamala bwe yagamba nti bwe twanyuka n'agamba yali ku reception nancha Agnes kyabo bagambe bansange mukimanya bayitanga wa mzee Mwongi kati omugenzi awumule mirembe n'atuwamu ne Crazy MC bannange twanyumirwa sirabanga mulimu mulungi ngoko okola sente bakusasula ate ng'onyumirwa
2: ng'omukwano mungi ku mulimu
0: kati ng'omulimu ogwagala naye kati oyinza okuwuliriza olwaleero munansonyiwa omwana n'adda ku studio n'atumira ab'omukimanya ab'omukitabaaza ab'omunyendo nga ne yesitadde byeyatumidde kwanza nzijukira programu ze nakolanga nakolako ne Serukeera okera sawa 12
2: oyina okubuuli mu
0: studio toyina ntambula oba enkuba etonya oba omusana gwaka ng'oyina okubeera munnaasiibula wabula yedda kikataano noyingira nongena ku konso notereeza ebyuma byo notekayo obulango bwo ate ye awo nga toyina excuse kakati bw'okuba intro y'omuntu tugeze nti program sponsored by MTN yo MTN alindirira intro exactly ku 6 kakati ati obwo otuuka leeti onoogi kuba 6:30 ate ku 30 nga wabeerangawo kakumba kakumba ku midia beerangawo tesobola kwerabira buddu kubanga bw'ontunuulira nsi up to now abantu bakyampita abatono nnyo kati atandisa okumanyira nti mother care bakyampita nti Rose buddu kwegamba omulimu ogwambala ne gukufaanana ate n'oguweesa ekitiibwa
2: ali eyawuliriza ayagala amanyi program kize wakolako kubuddu eno
0: katono nnyo nakolako Serukeera kolako mukyakaze
2: Serukeera ogikola nani
0: Serukeera nakola ne Habat Kabanda,
2: Kabanda.
0: Nga wakanyange bageeda kola ne Kabanda nga Romisa Kabuye chairman wa board Kabuye yali hospital administrator kalisizo yes ne kati ndoza ayinza okuba ali butabika oba kiruddu if I'm not mistaken kati ne ntudda nakolako n'ekijulo mawuno simanyi oba ekyaliyo
2: ekijulo mawuno
0: yabeeranga lunch hour ngu okuba bu music obutwaliriza abantu okulya emmere ebigambo bitono bagamba let's talk much music nayo yo music yo
2: program yo kando za jetwa ine yaina music inga mungi
0: music yo yo mungi yo musene ekerevu
2: batambuze mmere
0: oteka mune country music yo yo alikiriza nente omanye nente enyumirwa music bajifuyira omulera abalunzi ne lya bulungi omuddo nge womera so no mtu wabali ya naye kino kigenda ne liba MC kituka yatubera ku mikolo kati no ulange MC tava mu muzini matuga abantu we balanchi hour sincerely speaking balika music bahuliriz bali emmere batuuke buffet kabatuuke kajuisi naye omuntu ayira ayogera nayogera nze bannange bwe guba mukolo gwange era ntuma muntu omwange pesa MC nakunye DJ nakunyige pesa nakumutinga
2: uruzake ruwa
0: kati kijulo kigambye Tuzimbe my best program.
2: Eno kati yekolwa Sonko Jude.
0: Jude tuzimbe bwebulamu bwentambuliddemu ne tumusinze. Kati tuzimbe twajikolanga nga ddala ogenda ku ground agenda nga ne bafadha Senkaya abo nga bakola program Madoha abo nga bagabira abantu ente bayigiriza okulima ne tutambula ntutukako gye bayite busense waliyo mukyala Kizza ne ngamba mukama Katonda wange nkusaba ntambulie mbigere by'omukyala ono bwe ndifuna akasente kange njagalangula ettaka nkole ngo mukyala ono byakola. Kati wana watu sanzo uluwani kolwe mwani tolulaba
2: uluwani kolulu
0: mbuzi tozilaba entezo utalabye
2: gukati
0: kakati ningamba tinja gule wantu nga negomba obulamu bwa kyalo naye nga bwa kibuga obona obutegeera oli mu kibuga
2: ekyalo gw'okifuula ekibuga
0: naye kati Katonda nangamba nenkituukiriza twalwawe taka olifunye okoleddeko ebintu ntu kati ningamba kati twezimbe ye antambuliramu kubanga twaleetanga abantu abali tekiniko nakusomesa okolerayo tya okulima okwa bizinensi ku small land kitegeera osoka nofuna amazi nolima bino abantu balowooza nti bwolima olina kulima nnyo olusuku lunene nnyo nedda osobola okukolerako ekemu oba hafu eka nga wano n'oteekako ebintu byo byosobola okulunda biyumba nebiba byakalina ate nga si bya bbeeyi nnyo
2: nawenobikola
0: kati n'olaba nti oli watono amazzi weegali emmere weeri abaana beeyagala naawe weeyagala ne ku kyalo bakuteeseza bayira babadde banonda ne ku erosi wano naye nze ebyobufuzi nsaba Mukama ngende mu kabuli nga sibitwasa kubanga ebyobufuzi bikufuula naddala ebyaleero edda ffe twakulyanga muzeeka wange oyo yajja mukyala yali mukwano nnyo gwa taata kati nga bamubayita nti mujje mulabe honale baze nga muyinza n'obutagenda ku ssomero mulayindi omubaka atuuke naye olwaleero bakuba mayinja bakusooza bakulinda kusaba kikumi n'ababaka nabonolanga emirembe gibaweddeko
2: kati twezimbe
0: twezimbe tumusinze my best programs era bwe bulamu bwange nazimasteringa sikulipti ne bwonzuukusa mutulo twakolanga tumusinze nga Bishop Jumba beba sponsoringa by then dayisis yasasulanga na mitwalo abiri
2: okusponsoringa
0: omwezi naye nga bawaayo akantu musobole okubeerawo ne radio ebeerewo naye nga si keekaamaanyi mwamisega wayagala nnyo eddiini ye nga puroguraamu yagibawa naye ndozaako twagulangamu amafuta okuwa ba presenter transport kati nga bameka sure nga tufuna amasosoloti buli puroguraamu twakola nnyo ne Father Luyimbazi oyo nga asomesa ku bintu ebyo ebibuuzo ebitawaanya abantu mu kereziya baziyita projectic statement nti lwasi musinze biwumbe lwaki simanya musembera lwaki mwejjusisa abantu bannammwe lwaki simanya abasosoloti tebawasa ebyo byonna yabinnyonnyola ate abitegeera addemu amukubira essimu kati nno looya mulamba yamaze bamutikkidde mateeka
2: kitiibwa kya Mukama
0: naye nga Father Jumba kolo yali Father Jumba nga ye muwanika awo nno we tukwataganira Bishop Jumba oyo gw'olaba ebya ssente abitegeera bulungi kizibu okuwa kaasha nga asukka emitwalo abiri yali muggwanika
2: yabeerera muggwanika
0: naye oba yantestinga oba Katonda bwe yangerera ne mpita wiisi interview yatuka nga mpa kaaki naye tebammanja ako lisiiti n'emu kitazifunye era yakabiddamu awo naga nti nze omuntu atali mwesigwa atali mwerufu tetukolagana naye awo nange ne mmanya nti Mukama yansomesaawo twali enfuna ntono nnyo nga weegomba naye omuntu wakuwa kasente ng'okatuusa ate ku buddu waaliwo enkola nga bw'oleeta ssente yadde oli purezenta bakuwaayo ka 10% kati twakiyayaaniranga nnyo oli purezenta as well as sales executive kati abantu gye bafunira ekinaana kyabwe oba ataano nga gw'oli mukamu abiri kamu kitundu nga tewaliwo nsonga ekuyaayaanya okuggyako ng'obubbi wabuzaalibwamu nga wabuyonka
2: mumabeere
0: naye kati ngaffe abaali bamanyi nti ng'okola ng'owulira nti ekintu kyaffe twagala kibeeko we kituuka n'ekirala ekyannyamba tuwa inao HB na chawa presenter wa katulichi. Katutuleyo kupapa po. Sando vese embo vese oka mwezi mwalinga mmojuka basala kabenge vani. Na inga mwe wa magezi ni mga nti omuntu wakuwa mzinda alawa kuwa debugaga. Kukoze sebulunji. Hatha zaniba na wakukoze sato kulumba abantu. Uboku ingida politics atakolachi. Atakuwa atakugikola scriptio.

0: Nze mulio wa John Bosco. Alwa msaja. Asala hamvili ya bila ngeyo buyamba.
1: Mbuni kasule. No. Kasule Joseph Fotoman.
0: Ngaliwa. Msaja bila ngeyo. Kochi yulakai. Msaja mavude mtuwe. Obaba nubanie wa matengo. Na kubesimu. Nesimu ganti. Oba Father Kasule munda bile bwana mkulu. Tuachikolanga tutia na meki ngashua. Nga Father Luyimbazi. Oba Father yakolanga ku muandisi uwa msumba. Nga meka chuo obo wa information. Nga ampa. Abantu ba Father nga baba gabi. Impapulezo nizi kuata nchie gundi. Chikusaza tugeze wana mkulu ye gundi. Chitovu ye gundi. Nafubanga nyo kulaba. Nga manye vigebi ye wala. Nejesi tukanga kasozi. Nga chizibu kube simu. Esi ganti ya banna nge wana mkulu. Father wada mnile makukulu munda bide. Kachingo mtu. Radio jo uninga. Nojidweta yona yona diocese. Nojiteka mikono jo wana mstudio. Ngojina. No vuganga weka kasajo ulaga.
1: Ochari kuredio budu. Eyo mtu wabuli jo. Tweju kanyemi akabiri. Emirimo ngabo tubade tujitambuza kubudu. Na aba uliriza aba feo mkwano gogo tubademu paka kati. Oboli yao chechitu fude budu cheri kati. Mkuju kizanti ndino mchala Rose na mwogerele. Akugambi ya kole lako kuserukera. Na kole lako kuchijuro mauno. Na kole lako tuwezimbe. Nteka teka chendala. Kupango olabika wali olu raunda.
0: Mchakaze.
1: Yaba fubu keno chize mbili mbiligo. Ojikola nani?
0: Mchakaze na teo ya ntunda nyo. Wali wabu wa matini yangu mene baja. Balu na mubiru. Uba misa chinga baina anga tuina anga. Obaba ine bivuruen. Zenafuna senti. Goino bate kamura tulijindi. Echivuru chilijindi. Basa vye kubudo baba asa sude yo. Na inga mino bachaza.
1: Bachaza.
0: Na chizibu nyo genda.
1: Wakufunye guest appearance.
0: Abagenyi bo nani baja. Agida. Atinga nukuita bakuita bobo ya gara. Kasozi Sand Beach. Wena mmanyira. Nabira mkwano gwange. Netunga bateka yo. Gabudu esponsoringa. Gorusi bizibu visente. Gorusi ziganye. Lumunga tugana tuzili rani. La kumuli yangu kuzisoloza. Tumale kujayo za fe.
1: By the way you get the kuchia kasozi Sand Beach.
0: Hey.
1: Na kakati. Hey. Bwobango li mkozi wabudu. No tuke nabugabu. Teba kujia kwa sende.
0: Nzanti biebia neme sanga no genda. Yukubanga bweba manya. Wali omulenzi yali maketi yawe. Nga mkubira. Mzai hamani. Ateba Rosetti bali wano bichi. Nga gamba bawe chenyanja. Bawe kilabu katinga. Kati nze nga mpuri ranti. Nalima zro kwa mbala lwa business. Kati. Tumuchakaze tujikoze. Na ino special aga sponsoring. MTN inge sponsoring. Sawe semba yo. Kale nga binyu mamujivamu nga mgena msawe. Mkumina biya na mtano wawo. Mwandi ngofu. Na inga birunji nyo. Ukolo nyumirwa. Bantubaja. Bayimbi nkugambi bacha alanga. Martin yangume na watu kubira ne promo. Ndoza mweli na kati.
1: Promo yo. Simanyi na hitu jakujino onya.
0: Ninaba nguwe mwanyi. Waluo mlangira suna. Na watu imbira kayi imbira na yu promo. Na ajiteka muze ne Crazy MC.
1: Njidukira. Promo ya mati na angume ya gama anga radio budu kabogere sijita.
0: Kakati mlangira suna na tukubira ka promo eranze ne Crazy MC. Achari jo jari yeyo. Mutabani wanakuya. Kati yao. Kwa netu tuunda nyo. Na yenze na li reserved. Nga umpuri laku mzindalo. No uliranti omukazi omukazi awera. Nenga na ina kila 5 mutano. Kati bakuli ya mtu musinzi. Bagamba madamu anabayo. Baba kwanjula nga wevera nge sunsa.
1: Ogenda okuvayo bati.
0: Balonga twambala bujinzi. Nga ye
1: kama. Na ye chatu tuchebaliza muzeyi. Nti budwe ina police. Employing abavubuka. Okuzimba abavubuka abo bakulenga be bekiririzamu family mu kwetukulide kubuddu oku enzijukira najja nange ndi mwana muto muvubuka muto
0: abamonte twali bato nnyo na ye nembera waleti yali teri mukantu
1: nga tena bakugikuzitowa
0: okimanya akasente bekanyiriza okimanyi ngo ina akatoke kwani zena mkwano gwange mwanyina zifuna bibombide yanganti gwe tuzanyi sange senta babazi sasanya nula wangazi kasuka nazo zikuwe wala sento inajinyweza zinda ulondaba.

0: Newe njisange chizike nga chiba chisude mbiye wongo mstense ni mpakinga ni nchijau. Tuwali sente ya kujajami. Haa, otide.
1: No chigama ati mwurinya lia pati lio mwana ni mwemo tuki li vunkututu.
0: Ah, kugana sente siza sitani. Sente zafi. Nze brother na toli na kola na ye. Omwaka mulamba. Na nimbulu la kubantu wabu. Obo mjukira mtu msienzi.
1: Mjukira.
0: Na aleta kuna abali ya wasamize. Nibogira ngobu yenje. Nibogira vanywe sawa osa maziga. Manabe mwa genko kumbu wafunobu kuru. Kati omuntu ataso mana akuda kumutwe gwe na akuzanyira ko. Fetuwe waza katona. Ndiyo na exposure tuwajifuna. Kubudu no manya. Wali, wachi, zela na gamba. Singamba denga manabana ababiranga ku TikTok. Na handi gambi. Tiruwacha ama sabogote bagateka mmatala. Niba kula nyumba ngeyo bojira bangu ingira bulungi nga ingira wane wafe kumadha ke
1: ngu
0: mulyango guri umuguri ato kukusaji bikula nze brother Natoli ya gamba nti ekiba tesa mwebio nama riba gango biche dagale ganda tufu likola buli noga na ulinywa bichise la wanya amabu alu sanga wa gamba na jebu alozo kugamba kuwaka chupa kano ujamu gamba siri njiru kumi walia teka mu art. Katinga wabaganti marketing. The way you package yourself. Katina wabaganti packaging. Wakuteka kebiti sa.
1: Hey, Mudweno.
0: Nga wajawa ni wafi. Kati uruwale no. Sanze waka. Na ingo mlimu guwangi. Ila mother care center. Uruwale roli abachara. Tukola niwa gaina colleges. Ba Dr. Kalema Habati. Na basa ubanji. Bashamaira. Msa Maria. Nenga mubona bo era connection ya jetia mtu ezimbe nakolanga health programs ozimanyi nenkola musawo ne ba sister Namboze bavange yo mukaliso hospital nenkola ne ba loteria ne ba Dr. Katumba bali banji nga kale obera expose ku bantu
1: abali technical
0: sebo go ino kubera ngo uri mugezi time came ni body negant kati mino kudayo okusoma abataasoma mauli ngane kakati nzi obudde nga mpulira bunzi gwako ukyasobola mwasem kya nange mpulira omuntu wewulira kyokuze na ate nabagamba nga mu studio tinze wini bwamala mukaga namba vira obijukira natubera ne Henriko nga bagamba osaga gwingola kawa kati atuka gani mu deyo okusoma Kampala University always tandika abantu bagenda egwe ojukira ntu asoma ko mutaso kosi ya counseling and that
1: iliko iliyo na kosi ya counseling nze na jisoma ne njima
0: nebo watu twala Maria Msoke
1: nze ndo soba nze na soka yo
0: kwa fetu asomera wa bade na gafe bu bebere bade na bade na naluwaga romona nagenda ku hill road nga mwalange Maria ja asomera bampita ko dirisa abana jaja naluwaga Naye nali reserve nese bunga bantu bakunonya ne bakumanya ate kuulu nga kya muwendo jinja lya muwendo okola ku radio ate zinafuka ate kati mpulya ine bizindalo mukalaka wasazo na radio kati munange ngwe nafunira okudayo okusoma olu na ina mugenyi gwe nakyazanga mu studio mama yitangaji Jamiru Sebalu oba manyo wana masuba klasi ndoza naberanga yunga mirundi ebiri physical isigadde online na kuyamba ne bakuletera papula ku package bichino kole bibuso lomwalange Maria ambuza ne mama wasigalamu ngati bakutikira diploma ngo jitwalide emyaka je 2 ne nga tonna lowoza jukira urusi watolokanga butolosi batugamba kusoma media one ateka libwe byosoma sibye bakugamba neze ngani na chengoba business najagala nnyo nka nsomye ka business kan kantwali maso era kwentambulide era Haji Jamiru nkwebaza obugumikiriza ni sente zambulanga naye lokuba nti mukama yatuyamba fa abana abatakulira mu remote mu ngalo twaina amagezi
1: ufuna buweyiya
0: nadda owa amagezi nga topic bwojifuna ufuna bwo discussinga nabo ate nobiyita
1: manyate na chongo gaba batafuna batakuliza remote mu ngalo nti nebwoberanga na amagezi agomuntu simanji nnyo naye approach eri abantu omuntu oyogedde otya naye n'omunyonyola ekintu nakitegeera nayo kiba kyakulwanyisa kyamaanyi nti abaana abatakulira mu exotic life bama nyabu baluwane ntaro za abwe ajana kunyonyola n'omugamba nti okay kale mumuleka asome
0: Edda abantu bangi abagala okuyamba abasoma oba abasomesa waliwo abantu besobola kwerabira mu balamu bwange kanso makera omujjuke
1: mujjuke
0: nga bwogeza kusayiningira ya kacheke nowayo nawe n'oyabuzaako n'otwalako seta hayi wini asome abantu abalala ne Father Kitto omujjukira muteeseza meme yojijjukira bagenda ng'ekyamuniibwa naye zirika nkubuuza zaalinga sekkoko oba nkoko
1: Musajja oba yaziriisangaki
0: nsigo za fene nezaakabaka njagala
1: naye zikyaliyo
0: oba bwemunoonyeeko mulabe ndudde
1: nasemba okumanya ng'ali saidi z'eryantonde eyo
0: kati bwana mukulu kaabooko
1: bamusembeza wano kumpi
0: kati netubeera awo radio balinaayinza sobola najoogirako
1: biki byotayinza kwerabira mu radio buddu eno byoga nti radio buddu naginyumirwamu kino
0: ebirungi oba ebibi
1: atsoko mbulire ebirungi soko mbulire ebirungi
0: nkugambye tinafunamu education nzengo omuntu okwongerako nenfunamu abantu bagiyita social capital nenfunamu okumanya nenkuza obwongo watu enza kola tumusinzi nosigala ngo yambala dredging okitegeera kati ogenda kutula na Bishop Kaggwa era nze ntula mbeera ku mikolo waliwo omuntu ali ku mukolo awo ekitovu gwali mukolo Bishop Jumba yali ya tumukuza myaka mukaga mbobo Bishop ankusega wanagani nechusula gamba muwalo oli lwaki teyayambalidde mu kapeti waki nga munnamawulire ffe waffe twetereezanga ffekka n'omuntu n'omanya nti omukyala bwogenda mu kifo bwekiti sikomasi nengamba ndo bakitengi kyo oba dresi okuba oli ku mulimu tojja kwambala
1: gwa mesi oyambalanga nnyo ebitengi
0: yes ebitengi kyekiwanvu n'otuuka wali ng'omuntu ne bakwanjula atenze Bishop Kaggwa yatwagala nnyo bana balabye Bishop Jumba balowooza mbu yatwagadde nnyo okusinga Kaggwa yatwagala n'atwagala n'ebitaliiyo kubali omu baali ku mukolo nga batandika waliwo ekifo kye batandika eky'abaana abalina obulemu awo ekitovu nayanjula ne nabakirisu waffe Rose Iramogere wali kati waliwo omuwala wa mita ya Sinta Bwanika
1: nekati wali
0: nankubiraga naye gwe Bishop akwanjula ne wotali mwiki kwegamba ne positioninga ne marketinga naye nga mwekyo nakijja wa Jamiru Sebaluyi yagamba you know specializinga noga nti wano we neetadde programu nyingi nenoonya akeemu mugenda okutambulira n'engamba izulu enkwata twezimbe ne tumusinze kati lwaki ogamba okwepositioninga ojja kukululunkanira eri n'eri n'eri kati singa nalemera mu kyaka zenze kati singa ngenda mu mabaalo bambidongo
1: akati emyaka gigikuzi
0: zijajja nze nyazaala w'omuntu
1: abazzukulu nga baga nti
0: tewali wano ku mikolo nze nyazaala w'omuntu kati nga okyansanga mu mabaalo ago ekinene nnyo we mba ngenzeeko kunywa kacyayi kakaawo omanyi kampomera onsanga ku next wali wa mtu wange sega segiken wow kabalaza balaza wontega akamaso nkwasa
1: nja kutega akamaso
0: naye naye tumusinze njagenda mu chai today up era msombe nakwezi atu omulimu tujja kujja tubasabe kasente tuzimba chapo ya Mutesa University yabakatuliki bade tebayina tuliko ne segikeni no ekitebwa pokino saba kiswa diocese kuliko sajjali abene honorable Wema Kindye n'abalala
1: kicho jukira ku activation za fizi tukola mu field kyoga nkino kyankwatanga omubabiro
0: teseza meme kubanga twali batwanirizanga bambejja n'abalangira tula wali ne bakwanjula Rose na Mwogere kati manyiri kazi ya chete hao hao hati na uri rango kwa hili nze kabanda henu ya mbo nyabo nyanyo kwa chocha akula chine nyama nga chine zo kunye nyanyi nyabo chino uri ranga ino gana hii kati kati yu mtesa za meme yali programu nungi nyo ya tugata na abantu chirungi nyo baka stoma abo ni mwema nya ubase mbeza awamu noja uru kongo era ffe twakola wano waliwo programu njite programu activity mchisawe jitani
1: ekibitu
0: ekibitu ah subuhana watahala
1: nyumize ekibitu
0: ha ekibitu ekyo olusi mbeera wano jukira mbeera wano nga mchiri mbamba lengera wali mbawulira naye nenzijukira mama wange na mwandu jagenda yakijanga munyo
1: yajanga
0: na omugenzi muko petero manyi petero twakula na abawala era tumuyita muko petero nga abasajja awumule mirembe kakati nga mama awanike mikono bwati nagamba buno obukono bwange bwonna bwe buli mu bana abantu okitegeera ningamba bannaye nakati bwe nkiwulira mujjukira bambi yakyagalanga nnyo najja
1: yajjanga netugamba jajja bala ze nolabanga buli mwana yeetala musanyufu jajja bala ze
0: ngate musanyufu mpazi mama onzikiriza naye mwogereko katono omulaba bino bye muzeemu mbu myoga mbu biki bino bye baba wola bino ebyabakona lebo kasolo biki ebyo ebirala ebyo waliwo nze munange nkuze kutuuka wano siri aloni za kibiina nti bantu batano mutule ka benchi mwewole nze nkolagana na personal loan nenwana nayo kuba sijja kunonya ndawula nti ate yaddukidde senya ate gundi agenze kalangala nfuba nayo nengesa sulira naye mukadde yanjigiriza bye bye kino kyendi yeye yanjigiriza nti omuntu oyina okukola oba omukazi oba musajja bwe natandika okulima emmwanyi ezo abantu baagamba nti ono omuwala naye naggwano abakazi balima emmwanyi nebu kyazitwala ku kyuma sirabanga muntu aganti zine mwanyi za mukazi za musajja oba sente nezijanga zanjawula ate ekyewuunyeza omukazi zibannungi kuba ffe tunoga myufu yokka class okitegeera so mama yatuyigiriza kyoyina okukola omukasajja kyakola okikola netwetikka ebidomola netutakula na limooti mu ngalo naye nga kyekyo kiriwo nti abazadde baleke kutiitiibya baana ze mama Maria yali anzalira dda yali abeere nesunga eruvule naye kati mama wange okumanya abooluganda simanya bakati bakyayina emikwano ne mukulu we Sawuli Yakobo amuyita linnya ti Filomera omu yali Maria omulala Filomera naye nga amuyita baba kati tata yanjagala nnyo kati yali musajja mulunzi kati abalunzi abo tebaagala nnyo baana bawala kola mirimu ate omwala enkovu bwe zinajja ku magulwani anaamuwasa ate bwanetikka ekidomola ajja kufuuka mumpi tekinikale mama n'antwala bwe ntyo bwe nasoma ngenda nentandika ne bambekinga ne mbanga omugaati gw'otadde mu oven yenze gw'olabako kati ku myaka gino nga nkyali mu mirimu
1: biki by'otayinza kwerabira ebbanga ly'okoledde Buddu nga si birungi
0: batukoya kebakulimbanga nti kunsi teri muntu atali na politics saidi jaba ayagala wali wawa abamu twetwalanga no socket ne basulamba ya wali wala disi bamitanga bamusedde bwambale so nyuwa mwogereko kuba ye yali mulungi nganyizo kuyitana gaha naye muganda wange manyenasi you are going far
1: mwana mungu bye nyo
0: mugenze mugenze nyo kati nafuna okugezesebwa nti nali ndi awo ogundidde bakwano bange ne batandika okujja e Masaka mbidde analiwo mpuuga Suzani na Maganda kaali kakyala kaffe awumule mirembe kagama no basekikubo Sentongo Hamani tuzola abantu be bali Center zaffe kakati kizibu nnyo okubeera mu studio
1: Nota mukonako.
0: Oba kalimi ne katayitira. Kati awo naline wa Lugembe Moses. Banga limpimpi si waleri. Kumpimpi awo. Ne batusindika mu first leaf. Kati nga sinerabira. Njagala gamba ba presenter nti omuwuliriza takuwaganga. Waliwo omusajja nga musoga. Nga kubanga amasimu. Halo sinova kubudunda kwekalakasa. Nga batu sindika mu first leave chwi.
1: Mwali ndabe kalakasa babu.
0: Nalindika. Ntade ko radio mchakaze. Henriko kwali. Siriko omuli atagenda bulunyo msajja akuba. Nga atandika kutumira bulunji negeba ngamba yuno bose yagamba nti teyanjogera nakodda nti oba missinga gundi wewe. Okitegedde kintu ekyo abaganda kibagamba nti akusigula takolaki
1: takugula
0: so muzindaalo gweyambise bulungi Mnayo nabereyo nze Katonda mwebaza. Nti nafuna ababuulirira bangi. Zenina abantu bota subira
1: oli nabe. Ngabo nobafunide kubuddwa.
0: Inakubuulirira. Abamu nabo nga mwakula oba nabo bitibwa na ine bimujira. Kati nakubuulirira ki? Nomanya nti hey, bano basiguze bulijjo. Nojanga wegendereza nomanya nti trafiki bwegamba nti toyisiza ku kkono oba yisiza ku ddyo. Chokola kyeyitala bwe bigamba nti lindako olina kulindako mwentambulidde
1: awuliriza ng'ayagala okumanya emyaka 25 gino egiyise oyinza omuwa ku kifaananyi ky'abakozi b'okozeeko nabo ku buddu na program ki ze babadde ze bakozeeko nga bw'onoogamba nti Rose namwogerere nali naye naye yakolako programu bweti yakolanga eno n'eno gundi ng'akola eno n'eno basigire kukuma waluwa abantu nga wabalabe yunga tebe manye nti bali kuku buddu
0: nego uchimanyi nti buddu ya mkisa
1: uchimanyi
0: nti it is a training center
1: uli imba
0: iye kakati nza administrator mother care
1: huh?
0: Yeah?
1: Wajita mikono jabu
0: haita mujo suru tuezimbe Joyce Bagala honarebo yali au nga kake guli rensine kankana Kabanda yawe akoliddeko radio ezeyo nyingi z'omadomanyi Henriko na kachachaliyo Siraje awumule mirembe naye yafala mazeeko ate mamsega wayamukolera ijja mamsega tukwebaza naye gwe that man aina favor mamsega mwogera kompala sagala mpulira aina omukisa yewa kusasula emitwalo 10 wewe ina amagezi zivamu omukisa kwegamba ye muntu yatugamba nga naye mwe munsumbuwa mbasabira namwe mbere wano mbere n'abakozi bamwe ya niwe matumina abakozi wachi oina house galo okiwulira msajja twamwanga baden naye yali akyali mto ninga mugumikiriza being in the yali administrator atinga yabisoma atinga n'omulimu yali agwagala ate kiralanga akoledde wakwe ebyo kwegendereza byaliwo biki bingi ndoza ye yaina golo ye abakozi gwe kyotamanya kuba yo mukozi atunulira kasente wali wawo n'omuwala bamitanga linda mafaranga
1: mafaranga
0: kakati
1: linda ye
0: eseka waluna abera mu meeting nanga mabana ba nikigamba asebo fetwagala sente fetu twita bana bo ababo ba nenga katonda wange Nini ni manyazi zi tu mchiga. Netu maswanyi ile. Umanyi wa mchiga tebakisa. Nande umunansi mwina nyesiga Bridget. Wila kuganzi amu mchiga kala. Eze e bie ze bi na ye. Ingerijo pake jinze mwechiga amba chua. Usabu kwa
1: kwa
0: zine mama wa ali mchiga.
1: Chileta daire kita kwe kwe kerela.
0: Aha.
1: Kwe kwe kerela.
0: Kakati. Abalala. Maria Msoke.
1: Nakalema.
0: Mubebele mele. Hila jari ya somesa chitante.
1: Okay. Jari
0: msomesa Masaka State Fine Arts. Rafe haji mpungu ya tuwa gala nyo. Yamalia jari. Hila haji mpungu ya netudamu netuwe sanga. Nga mtawani wangafunyo kusoso odoti. Hila nga wali. Kigamba, neemu chino, okume mikwano na juchi nitu chirunji. Wabantu betula bilako. Niwe mba mwenka ni miaka wabamu kama awo
1: tuwadi na nini
0: maiko mwanguzi mwanguzi yari wa programs,
1: yari programs manager walu pasko
0: pasko mweruka era jari
1: walu chitongole chakule
0: jari era chari mbia tuwezimbe imo ya tambu ya biagulini
1: uuli danti katini ate kati ali South Africa no West Maya ali Ghana atambu da Afrikeno kwa garo
0: jima ya uwa tuwezimbe obikola kitufu budde kuyamba naye nawe ne wezuula opo ino okuddayo n'oyongerako k'osomye wakiri n'ofuna zino training n'ozibeeramu kwa waliwo edda batwalako erubo waliri ku bonita abantu ezimbe waliyo bakawenja waliyo musajja mukulu bamita nga Martin Semakula ba training nga waliyo Owen Kibenge nga biba trainer nga twezimbe kwa gamba noyiga nti ikintu kyenjogera ko omuntu emba mugamba kiti kya mwogo bukalasa era gwendiko naye bino ebyokwogera obwogezi nga tolabye tebakwesiga ne ba sponsor olusi bakudoubting it is better n'okola ekintu nga wakirabyeko abaana beeganya kuwanga fibatu wangala wense ogenda mufiru di kuwati wali wa moto kezu zoza jaluvanyuma ninga atilisi ogenda chiba gambi genda luwa magwa yukati olugudo wali kuteko olugudo lwela kai
1: nasemba kuma juza uka wali gindi kalisi zo
0: kwa wade yoko chijaguzo chomu sumbe kaso zitewe gomba kwa atakube
1: ndikoma kalisi zo we nasembi ogenda
0: mfufu neba nafe batu yambi ba iwe mkumazi chiti lide
1: ya kafufu wanaba kanku bio kuma kalisi zao naba deyo na umukoro guo kwa anjura na ninaba kube nkule mbede na ye
0: abalala maike muwanguzi mugambi crazy MC mugambi
1: kwa aba judge inja
0: neba nange mkulu ya lino na ya so singa
1: so singa mungeri
0: mbambi rozeti na hii yafa anji mnondoza ambira pite
1: Chigongo Rose
0: achari koku TV ya soma maulire TV bukede
1: walugembe
0: Moses walugembe Moses obutu wa sports
1: Paji Farid
0: achari yo wako maulire kera kukugundi waliobo gire Brazilian ojukiranga kutuwa studio nga buli muntu alina program ye rather team ye jawa gira nze nali wa Manchester United era ne bombuza abazanya abaliko by then bonamba manyi baruni bani olio mvuka yadukanga nga hey oyinzo gamba
1: solo chama
0: oyinzo gamba nti masanyala ze vaults yali akoze sababa niye kati nabadde mpulira mtukulu wanga gamba oti aina bampi awa Christian Rwanda bali batonga bakayingira so ebintu byali birungi ya two exposure ni two kumanya kwate omuntu bakwa internet ya bwerere no sisomera kunola bibintu byo nebiri munsi byona no biraba ni bakutambuza no tukambitundu ebyenjawulo radio buddu basabira kuberanga beyongera bakole sente nze na vira yunga kasente tukakola kubanga zene calculating nga mamsega wayagama nga tiosabu kuongeza ania sponsoring ndo mtu okunga manti programu ye mazo mwaka kumpeo obama uli lego nga tiwalia sponsoring nange kati na malu kufuko mkoze sa nyezo buta kuongeza chite geze birungo pyo sibiri imu guno chitege kuna programu yenyume paji sponsoring tuwaina MTN tuwaina Airtel tuwaina Nice Special tuwaina Pepsi ni wamunyu angako
1: nina nilu watu sepa sponsoring amuteseza memendo zo kumare miezi mukaga nga tugenda na bumu field ne soda ne tugabira aba uliriza
0: so chiraba anti chintu wewe njini winoko kukola packaging mutimu group yetu aina kamzei kakumba mbamu itanga luguka natani kano kota nga timu wana mto nga atambula tenku ganti programu ujambala kati echari kwa
1: kakumba kwali
0: umanyi kati budu singa juu lirizaka umagulire kumacha bili ya namutani
1: mbamu
0: ndo kola ate kumulimu tiwaba ayo radio ate chilo baba nange mba nkubidwa nkoye bakulero bakudwaliro nogenda mumanyi nogenda mbisolo bili bya mutalia nogenda binji mbutufu zenjaga gamba bana abavuka bato nti enviri enzirugavu zezikolerere enkadde mukolenga mukyalina amaanyi kubaka kati tubona abona ndoza kati mbukulu mvuto twakolamu obanga tugayalamu naye ate buli kintu kirungi okikolera mbudde bwakyo kubajja kusanga omukazi eno gye tuli ngaakyayambala mini singa yajambala mu budde bwayo singa kati tajambala muntu omulaba alwana n'emyaka asiba olubuto naye ng'olubuto lulukuga nti gundi kusana kubajjajja afise kavesi ye fixing ejulo okwabika kola ekintu mu budde bwakyo ati naye kuba kuzaala abantu mbazaale emyaka egisaanye okuzaala kubanga n'omwana okuyita taata ku myaka 5, 5, 6 oba onoonya bakikakyo obalekera abaana bakubonya abanya zaala mu budde obuzaala ndawula totya
1: wewe
0: nze mpulira ennaku okulaba nga omusajja omukulu myaka 6, 5 okyayina akaana ka P1 ogenda ku vidi ne bakuyita jajja daladala mu Uganda wano emyaka gyaffe gy'okuwangaala okutuuka 7 si bangi so muzaale enaku okuzaala kirungi abaana kya bugagga abaana bugagga kuba omuntu atalina baana naye oba okoledde ki
1: We wao Rose tuwe yanzi zenyaka deko tu wade iye kakati ndaba wano esanyo veta
0: labade kati otu usewa umana wa mkulu
1: umana ngo mkulu wa senior 6 Cleopatra wa senior 6
0: na ye roo tuwa aziza ataba lenzi senior sajja tebakula nyo sajja na ye nabu katinga wakazi baina menopause naba sajja baina echa kulichochi batu ena nabu batandika kutondo wala kuyomba yomba kutondo
1: Rose kankusibe kati okati wakati ontute musimu gundi mukansolingi tweyanziza nyaka deka noko tuwadde kubu jari jere kubu ntwali fena sande
0: wende ya sajja kula
1: betwali kusande ya gama buddu tayina chajibanja
0: ate ya juwola si
1: ebanga li ajikole de
0: yeye mubanja it is time
1: bulichimwe chimuwa
0: zeno ndoza buwende nchaba ntube kule mwechi bina ba ise kubudu na mwa gindi ba jidize toga amba sina chenji banja mjidize yeze mba jidize amba wa msa wa mkugu na haba kule na leo muna kule mikolo ni mganti ya mkoze mwechi bina tuteke ye tafari so, atensa we mwe ya mwanye nemi tuwakala biwa kamanyi nga kari nyemi nego enda ulanga tuze mbuntu ngevyo kusibula tugirese kasente kawo
1: Rose nkusibude omulunja uliza tubadde ne mchala Rose na mwogerere nga tugezaako okwejjukanyamu ebiseera ebyo ebyabuddu ebiseera ebyo we babeererawo atuwadde emboozi ebadde nnyovu ate paka weekend ejja mukama atukuume mubeere bulungi mweraba.

0: omuntu atali mugunjufu n'omugunjufu omulabira ku bintu bingi nga byonna byekuutiriza ku nneeyisa ye ye abaffe omuntu biki by'alina okukola ne by'atalina kukola okubeera omugunjufu ebyo byonna wano mpogo mutugunjuke okuva ku ssaawa 7 ez'omutuntu mpaka mwenda ez'olweggulo wano ku y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu
1: nkwanirizaako nnyo ku 9-8-9-5-5 Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo akadde ka tubugunjuke tuba tumaze okuguka n'enteekateeka yaffe eyatugunjuke tutandika ku ssaawa zino 7 mpaka wali ku ssaawa 9 nze mulangira Kalema ateleddewo abakulu baateredde dda mukulu Namugere Mpooma gy'awoomye muganye kumulabako bulabi naye awoomedde ddala olunaku luno olw'obutume bw'abaana simanyi gye yalukwatidde mumahajati yatuuse dda awo nno tugenda kutandika enteekateeka yaffe ntwagala kusooka kusaasirako bannaffe abafunye ebizibu ebitali bimu njagala kusaasirako munywanyi wange mukulu Ssentamu Julius wa wali mu kisosa awo webayita mu kyekye webayita waliwes katundu kali awo mu kisosa awo bakayita kololo bakayita oli akatundu kabagage ne Kampala ke bayita munyonyo si munyonyo katundu ako nkera bidde akalimu abagage Kampala ne bano baketuuma bakayita muyenga bakayita muyembe awo mukulu Ssentamu yafiiriddwa bambi jajja bamuziisa wekankamba wakuziika essaawa 8 mwenna abagenze bakiyamaani bwite mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga tubasaasirako nnyo mwenna abeeyunze ku nju eyo n'abalala abafunye ebizibu muli bangi abalwadde mwenna tubasaasirako nnyo Mukama Katonda bagumye akasana bwe kayisizza obubi nga nze nammwe mbasaasirako mwongere okusaba Katonda eggulu tulindaba lizimbazimba tomanya tuyinza okufunayo okukakuba twagala okubategeezaako Radio Buddu kati tuli mu bbinu ery'emyaka 25 nga tuli ku mpewo kigambo ekyo bw'aba mwana aba asajja kudde ndowooza mwami Namugera
2: kituufu
1: mwana ng'abadde muwere atandise ate awo bwebaga nti mutabani wange alina emyaka 25 era awo onyeenyako ne kumutonoga nti kituufu nnyo kale mwebale nnyo mwebale ddakyo kola essaawa 6 ezo muwulirize ku bannaffe abo abaazimba omusingi guno bannaffe abo abaatandika ekintu kino olwo tubadde n'omukyala Rose Namwogerere mujjukira nnyo mu pulogulaamu nga tumusinze mbadde simanyi nti yakolako ne pulogulaamu Serukeera Rose Namwogerere kale tuli mu ebyo ate n'eyo tugenda kujja ebirabo eby'okuwangula nabyo weebiri bannaye tugezeeko okulaba nga tova ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo tulabe nga ensonga zonna zitambula bulungi mwami Namugera
2: sio
1: lamusa kubawuliriza mu lukwakwayo
2: hey.
1: Tugende mu nteekateeka
2: engeri yeruli lukwakwayo ka era kankwakwaye abatuwuliriza twebaza Omukama ayongedde okutusinkanya olwaleero balamusaako nti musibye mutya nno lukwakwaya abanva mu kereziya mukulika eyo abafunye ebizibu tubasaasira bafunye ebirungi tubasanyukirako si lwe lukwakwayo
1: ndala si lwe luli awe nnyo nnyo
2: lubadde lubulamu kaakati njagala okwebaza bonna ababeera abawuliriza Radio Buddu naddala pulogulaamu eno pulogulaamu eno lwaki tukiddiŋŋana oba lwaki njiddiŋŋana kugamba osanga omuntu n'alabira ddala ng'alabye ekintu ekyomugaso ekiri mu nsi mwemukola Radio Buddu mwemukola pulogulaamu tugunjuke kulabira ddala akwatibwako mwebale nnyo okuwuliriza ate nammwe mwebale okutuwa ebirowoozo ate n'okutwagala njagala okwebaza ennyo muwuliriza wafuare dieno atenga mujwa wang kunze mujwa mwana wa mwanyine ze sembatia Yasini okola ku mulimo gwa kusabaza bantu yagandi yeyo program watajiulida ati tabulira bulungi tayagala na kutatagana nga program ene etandise Yasini webale kubera mujumbize simbatia ate na abalala kubanga butandiko okumenya buli omu inzo okumalira webu abafunye ebizibu basasira ate na abalwadde basasira balu abantu balwadde
1: abantu balwadde
2: lwadde waliwo bulwadde buno buzana waliwo bulwadde busangira drango omuntu bumugoya
1: abantu balwadde
2: balwadde ate ne labirira bo bujanja binavu nabunyinze kugana bo bulwadde
1: kitufu
2: kali numbagalizo kuliza mukamanga wali yenene natujja kubivuno kambagala kuliza bulungi pagalizo kuliza bulungi program entu tugunjuke
1: tweyanze ke mwami namugera hajjat
3: wanyiso
1: la musa ku bantu
3: kwebaziza se walhamdulillahi rabbil alamin abaruza ba radio buddo minamba la musa inamba sima kansoke ntwalo mkiso kwebaza omuulirizo ne gulu twadde mu hafle namasenda nga batikira abaana be namasene nabamazeke emisomo wabayo omuuliriza yawulidde enjogera nadde muliranye nzukira nga akyuka nanga mbajja tinsaba kubuuza kukunzise eddoboozi lyempulira ku redi kunze lyeryos baninga nasanyuka nasanyuka bamuyita Ramadhani kaziwe wemeru bukoma nsimbi
1: yali emeru mu majani yisuma nyuba majani gachali yako
3: kakati oyo yabatumidde nnyo nagabone ndabira abantu bemukola nabo program yamwe tujiberako tujagale tuzimbye kale byebyebiri program tugunjuke mwe nabajuliza mbasima mwe bale kujagala na kujye kwatako era tusabe tuba tukyali balamu nga n'obuseera webiri mujja kusigala nga mutuwuliriza balamusa n'ekiramusa ekisinga obulungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
1: tweyanza nnyo tweyanza ege omulungi awuliriza bwetyo bwetuli tubategeeza mu ab'ebijaba ennaku z'omwezi nga 19 omwezi guno yesi lwero esande olujja
2: esande jja
1: atuli awo temwewunyanga ne tugunjuke tujikole dawe ebijaba nga bwetunyumya
3: asumani
1: dj asumani zipulo ebiwanga by'enkoko ebiwali oteekateeka mbu wabulu engeri gy'obituusa katwebyenonere tetulina kyakkola nga njagala okubategeeza n'okubajjukizaako ku kabunga kaffe nantaggwa buwooming ekkuba eriva mu ffumbiro ke ka Buddu Super Maize Flour mbagamba nze nabagamba nti akawunga bakakolera Buddu kakolerwa mu kasooli w'e Buddu akakola mwana munnabuddu abakatambuza bannabuddu nammwe abakalya mubeere bannabuddu mwekka kaleke na kuba mala kugamba waliwo bino byena ba nakatwala embala okatwala eka waliwo nalye kasese muloka nenzira ba
2: nakazunza
1: bannabuddu tukerire tubenga tumubanja bubanja kawunga kala kawunga ako bobo kagadde mu abasubuzi kuba ku note 70798895 oba 0782179898 akawunga ako kole odoba ginde wano munyendo bova wano weba tuita ku nsenene omanyeri nyeri lyakwatawo awo ku stage yensene nawo ngovu tugattirawo olwevira we lugattira ku luva e Kampala yambukirizawo mpola mpola ku mukono ogwa ddyo ojja kutusanga awo edduuka lyaffe libali gule okuva ku mande mpaka ku lwomukaaga naye nga akawunga ako kettanire mwami namugera
2: mwanyisewo
1: edda oluna nsumulula mulamwa
2: mpulira
1: omuganda buli we yatambulanga eriiso lye lyabanga joji era nga n'ekigambo kwekengera tekimuli wala omuganda ono buli we yatambulanga n'abangako kye yeekengedde yabangako ebintu bingi nnyo bye yakolanga
2: yesebo
1: omuntu nga sebo nga mupya okutambula ekyalo n'akimalako era buli we yayitanga mwekengera ogera okulanga wabaawo omuganda atuma omwana kende ogambe mukimwami gundi omusajja oyo ayiseewo ataddeko ekikofiira amumanyi era omuntu oyo yagendanga okusukka enju eziwera essatu nga bamaze okutandika okumubuuza akana n'akataano alagawa avaawa akati omulama gugamba omugunjufu yenna yeekengedde omumenyi w'amateeka oba obuzibu bwonna biki byandirowoozezaako okutandikirako okimanyi waliwo n'ebisolo tugeze ente ekutula nenga ya bulabe
2: kitufu
1: omuntu najitunulira butunulizi awa yeye teya namugera yo twajimanyira ni inti ingigina kutanika kutomera tomera bana igina kutomera bachala igina kula abantu tibacheke ingira ndoza nao na utu jako ugirako ilu hacha abantu tibacheke ingira kansu kena chibuze tusoke neche chibuze mwami na mgira
2: yeso
1: luacho kweke ingira kati tikuchari uo
2: na uvuna njizi wa tikuchari uo
1: na uzemu na uchizemu ama guago
2: hanti umendi kitu watu tandikirako
1: tibacheke uvuna njizi Ochimanyo mtu
2: msaka ye. Mwuna izi wa wake ndira. Choku binomu kwa no kwa wake ndira.
1: Mwuri omafa uwe. Katu gende kumulama. Kati omugunju feye kenge domu menyu wa mateka. Oba, obuzi bubo na mchitundu. Bichibi yandiro uoze zako. Obo kutandikirako.
2: Chikamu chitu tandikideko. Inanzi sija ganti omuntu ye kenge domu menyu wa mateka. Kubanga nzibweneke ngira omuntu sikimpa ate tikimpa kigambo kigamba ndi olukuba mweke ngedde mumenyi wa mateeka era kati bwetutwala ekigambo ekyo nti yeke ngedde mu wa mateeka omumenyi wa mateeka ate olwo tuba tusembererwa kuba kati ngambye nti abantu bakyalina buvunaanyizibwa kati ate olwo tuba tusemberedde okutandika okusalira abantu emisango gatuli mazina kwebu kubato inza kuunda banga ntambula nune kengela no gandhi ni mmenyu wa mateka
1: atu kakarike nasose mwami na mgera jisila na kukaini tiyo mganda buliwe atambula angeri solida liyaru ndo banga
2: ii
1: nega
2: uoli wendi na ichi zivu nyon na mgera ukwe kengela mula angira karima ni nkakasanti mmenyu wa mateka nzikie ndiko
1: echegeza si chirunji kwangu iliza
2: aha toga nti buligwe kengede mmenyu wa mateka aizo kubele mmenyu wa mateka kitufu nego tegedo tia kumwe kengede kunuma nyanti mmenyu wa mateka chengambi tia abantu bayinza okutandika okuloza nti buligwe kengede mmenyu wa mateka
1: kati nkufunye bulungi etegeze ensonga yo ganti omugunjufu si changu si chirunji kwangu iliza
2: kugamba nti mweke mweke ngede mmenyu wa mateka kubanga ebintu bingi nyo omuntu joko okusoka kuweke ngede ye muntu gotalina kucho oba gotala banga kuba gota oba kuga ayinze no kubanga nenda bikai nyini ekwaliriza okweke ngere okumweke ngera endera jalimu naye nzo kumusanga nga endera jalimu gwe yotani okumweke ngira kitufu me
1: nga waliwe ekigirese
2: nga waliwe ekigirese
1: mu bwango obo
2: kati olumulabye guno omweke ngira nzo okulaba nga omweke ngedde ayambadde bwati bwati nzo okumulaba nga omweke ngedde ayina n'ebintu biyetise byotategeera bulungi n'ebintu ebirala ebifaanagana kuwe naye okumweke ngira kwokwo
1: gwe n'omaliriza nga
2: mumenyi wa mateeka
1: omugonji futi si kirungi kwanguyiriza
2: sikike kubanga n'obumenyi bwa mateeka n'oli baga nti bw'olowoozebwa
1: ne kkooti bwegamba
2: naye siga nti olumulaba nti omumenyi wa mateeka ayinza okubeera omumenyi wa mateeka kitegeeza nti tonaba kumukakasa ate naawe obusobozi obwomukakasa tonna bufuna
1: naawe tobulina
2: tobulina lwaki ngamba bwe nti tuyinza okusanga omuntu kakati ennaku zino ebiseera bino ensi eno gye tulimu abantu babakwate ne babasuula gye babasudde
1: ekituufu
2: kakati
1: nga bamwambudde n'omwambula
2: n'okumwambula bamwambudde
1: saakunyumizaako father yanyumiza yatunyumiza ababbi baamukwata ne bamubaka emmuluka ne bamwambula father
2: mumanyi
1: ati naawe ng'omumanyi
2: erinnya saagala kuli
1: najja nange saagala ddyo najja ng'asoobasooba n'akonkunati yabange mubanzibanzi seba ne bamuwa ekipalepala awo n'ayamba
2: nakisuulamu kaakati bano abamulabye nga tebamumanyi ng'atuuse ku ekyo bwemubalira mumenyi wa mateeka
1: olabamutandika okkuba emiggo
2: olaba otandise okuleeta obuzibu kinagambye ekyokubiri ennaku zino lwaki abantu tebakyalowooza kukwekengera abantu twevaamu kwegamba
1: twevaako
2: byonna kozesa kyoyagala kwegamba abantu tebakyaya olaba omuntu atandika omuntu waayogera naga nti sikyayagala kumanya Nchikambe cho uyizo kuri lango umutuwa choke de guno
1: chita. Nga chiringe choru ya yuwe chechivuka
2: vuka. Nga chiringe, nenga chichamanyi.
1: Sagara kumanyi.
2: Sagara kumanyi. Kakati umutuwa wane ne attitude yifanabu yeti yunga tayagara kumanya. Kati ajja kubera tayagara kumanya. Nga agendo kufutukira kumwana w'omuntu. Agendo kufutukira kumukazi w'abandi oba musajja watu. Amfutukire ko nga kandi. Mweke ngedi. Mchalo simumanyi mumenyu wa mateka.
1: Baka bazi kumutwe.
2: Olid. Ainzo kubanga. Kati ngoyo baamunyagulula.
1: Baamunyagulula.
2: Ni mamuleka. Kati okusala amagezi okudda mu mbeera ya bulijjo. Ateka kweyo. Kizibu nyo okutuka ku mbeera yanafukira mu omuntu.
1: Ngata yeyo lese
2: bantu. Ngata yise mu bantu. Ate kizibu nyo. Ogenda nga akandi. Banange mundaba. Banyambudde. Banange mundaba. Bansudde wano. Umulala nizyo kubanga na kukira chakarina. Gatubu ya ambia wakala kugwe.
1: No mugu wako.
2: Tomu manyi.
1: Bemini.
2: Bwenomu kanti ya wano mmenyu wa mateka.
1: Simulaba anga kuwano.
2: Ejirela. Abantu panobe njini. Bubango umugunji funga weke ngedo omuntu. Abantu mwaba kunganyi. Musoke mulabe. Umuntu wano kutukungani deko. Gutwagala kukajambula. Chichi. Kakati, elisena vina esena jitulimu. Umutuba yizo, ukumukila wabwa temba mwetula ni bakanti obadoba bajaji. Chichi chiri.
1: Chitovu.
2: Kakati, onizo kubanga wabakwe zunguru dekao. Chimu kupiba yizo kubanga wabakana na kukubwa guwate. Kukubwa yito mmenyo wa mateka. Wabwa kweke ngede. Kukubwa yizo kubanga, guroza ndiba kweke ngede, bakutekeka urukomera bweruti nenga baina akakwate ngamba munsi mwetuli kati baina akakwate ndiyo msaje twamulabi nga adjust center abantu wanazirina
1: wai kano skera bila father chintu akutumide
2: hali
1: mulungi nnyo abera kunyo ku program eno badekera bidde agenti timujja ko kigere
2: father chintu neyanze
1: si assistant director bukalasa.
2: Owe.
1: Ya miuka Father Chimbowa. Ya gami anti programu eno tajivako.
2: Yes.
1: Bandabu kala sabatula bile. Tukende mumaso.
2: Kakati, uyizo umutu kumutu wala mwenye wa mateka. Gata anonya buweredu, anonya buyambi.
1: Buyambi.
2: Anonya ki? Buyambi. Na hicho, anonya buyambi, tumumanyi. Kakati singa enseno, echari mwenye nkola gana. Aba ichari badde kitufu. Ati n'omuntu kumu kwa tanga bumulaba. Kubanga inzo kubanga guguwani mmenye wa mateka. Ngumutu kwa genzit. Ngatambule chwa razim. Ainzo nakutuka nyira vilanti kwa gendo kuingira siwe uwe. Kitu kuranga. Kakati guno musiba kwa chakichi ya mmenye wa mateka. Uinzo gena ngono gendo kuogera. Mkuogera na inga vya yogera. Tiliku watakana. Kati ngamba cho mugunjufu yali ko zati kulaba nti omuntu ono kutulabye tumukwata mu mbeera ki kuba sibuli gola baguwekengedde nti aba mukyamu umuntu ayinza okubanga abuzi baba buzi omuntu abula baba sura ekiwamba wali bantu wekiri ibyo nabyo nabawuliriza mu bimanyi kakati oli bamuwambye bamusudde ekitundu ekiba musudde mutamanyi kati anoonya kkubo limuzzangulu kyengaba limuzza mu mbeera abuze ayizaali okubuuza ti banaye ndi luuyi wawano
1: nga kaleke twagambye nti omuntu anoonya okudda mu mbeera ye gye yabaddemu
2: anoonyeza mu bantu atero kandi ajja kusoka abeetu naye kakati olwaleero omuntu ekengera omuntu ayagala kukubirawo kuttirawo
1: bino bibbi
2: balugano ge babbi akati tugomya kakati bamutaddeko bubi ng'ate ayina kizibu kirala okiraba kakati awo ekintu ekyo omugunjufu ng'ayekengedde omuntu weetaagawo amagezi ag'enjawulo weetaagawo obugumiikirizi obw'enjawulo weetaagamu okulaba ensonga eno ngikutte ntya kubanga olwaleero kiyinza okugwa ku namugere ne bamusula gye bamusudde olidde ne bamuleka bayinza okubanga bamunyaguludde n'okumunyagulula
1: si bayinza Elaba bakusuddeyo baba kunyagurudde.
2: Bakunyagurudde. Kati anonya nze kuita kudde nguru.
1: Adde nguru.
2: Okusoka na magezi kati tayina. Ayinza okubanga buli kanduko naka sente kabadde nako bakabbi buli kimuka kab. Kati teberezo omuntu ali mu bulamu obu ne wali tamanyiwo. Kati anonya buyambi. Ubuyambi obwa bunonya ate muwaba abamu. Kusoka no kumanya mu tamanyiwo. Kakati singa bakwata na mugera ni mugena ni mamusuleyo marungu marungu jiegali yeyo
1: jiegali
2: maanyi ni bakusuleyo marungu ha atema nizoku wanga bakusuleyo na bude buwachiro olid kakati yao gwebono gamanti bulono mulaba yao yomweke ngede mmenye wa mateka utandikidoku okumutwe kamu mumenye wa mateka
1: wewa au wenyini nyini wenjagala tutandikira uliriza tuli ku nsonge ne yokwekengera mumenye wa mateka ngomu gunjufu chichiche wandirowozeza ko chichiche wandikoze mami namugira tuwaddo musingi mulungi nyo kwe tugenda okutambulira kankome okatono tova ku radio budu
0: Uchauliza program tugunjuke, mwetoe ongelelo kumanya kubicho mtubia inokola, okubedo mgunjufu, uwanu.

0: kuba ulinza bayo butelevu mu bitundu byenjawulo mu kyetumya radio mu 25 tuwa era nga babijaba mu abalidde empanga kati tugenda kutandikira awo nga 11 mwezi ogw'omusanvu okuva ku makya paka kawungezi radio mudu yonna okusibawo ebijaba mu tawuni tugenda kubeerawo n'enteekateeka ez'enjawulo omuli enteekateeka ya muteeseza mmeeme abantu mwe bagenda okubaganyisa ebirowoozo okunsonga ez'enjawulo wamu n'okutuumira ku bantu baabwe live ku mpewo okuwangula ebirabo omuli t-shirts n'ebirabo ebirala ntoko okusako mpira kasa mmeeme wakati w'abapresenta ba radio mudu n'abawuliriza baabwe ab'ebijaba kali n'abantu b'ebijaba kakoma kayaga nkundu wa CBS Luwanga kano ne kibimba kawuliro bakijula kapoki busumbi bijaba mu kisiramu jaga mudusana n'ebitundu ebiranye wo fenna tusaleka ebijaba nga 11 ogw'omusanvu anti radio mudu esazeeko radio mudu at 25
1: Uchauliza program tugunjuke mwetwe yongerera okumanya kubicho mtu byaino kola okubera omugunjufu wanu ku radio buddo radio yomuntu wa bulijjo
2: ku radio buddo yomuntu wa bulijjo kwoli tuchatambula fenna nchali mulangira kalema abakulu webali mwami namugira maze otusimira omusinjo omunene kanzire wa hajati ate naye atandikira o hajati
3: wanyise
2: kwekengera manyi mabachala atemwe temwekengeranga nnyo kubanga nira namu maso bulango kwekengera atemwe mwatyanga nnyo wana kati nekati abakazi tebachate basanga saamu nano gwechi
4: oganti abachala tebekengera nga nnyo beking abali abali abategeriki kandi bachalo baba wala bansa bekengeranga nnyo Ebisubyange
2: kutegede. Kat ajati.
3: Wanje sebo.
2: Omugunji funa ekigambo kwekengera.
3: Alhamdulillah sebo. Aba uliriza mbalamira okutya Katonda tukulebi yakola byatulagira tulekebi yatugana. Omulamu guno gw'omugunji fate yekengedde.
2: Nga mmenyi wa mateeka.
3: Mmenyi wa mateeka. Kigambo kino kinene. Era kizitowa. Nenge ensonga enkulu. Obo ino kukwakasa nti kyolowooza kyolabye. Kubanga bw'otasobola kukakasa nti ddala muntu mukyamu bali mu ngeri gy'amenya amateeka oyinza okugwa mu nsobi. Kuba okwekengera oba okuteebereza si buli ky'oba otebereza nti kituufu. Naye abaffe singa bwe kiri n'ombeera ky'olina okusooka okukola kukakasa.
2: Osoka kakasa.
3: Okakasize ddala ekintu kyentebereza mu salama kyakola.
2: Ddala
3: ino obuzibu.
2: Mumenyi
3: wa mateeka. Nga tonnafulumya kintu kyonna tonnabuulirako muntu yenna kubanga osobola okusaasaanya amawulire ate oluvannyuma ne gakufuukira ekizibu.
2: Amafu.
3: Ne bakufuukira n'ekizibu. Ng'otumiridde omuntu ebyo ebigambo ne mu gavumenti tebakigeza muntu kwonoona linnya lya muntu. Kakati bw'obanga obadde olina omuntu ogwo weekengedde oba badde olina enkolagana naye sala ku bigere katono kendeezaako enkolagana eyo gye mbadde naye nnene ogende ng'ogisala mpola nga bw'okyetegereza kubanga tetukkirizibwa kufulumya mawulire gatalinaako obukakafu oba ogatwalawa oba ogerowooleza mala kakasa kubanga ekintu okwekengera omuntu ayinza okikola naga nti gundi bamwekengera akola kino nakola kiri omulala najja nakikola naga nti era bwe nakikola bajja gamba oli yatera kikola kati ne mumaka bibaamu bwe mbaamu omuntu nga mulinamu omwana eyeronda n'obusente nabiki muntu omulala gwotasuubira akikola nagamba era kasita bajja gamba nti gundi yakikoze
2: wano gwe balangira obubbi
3: kakati ekyo kikola nyawaka niwekengera banza mwekengera mwekengera manyi yakola ebyo kumbe gwewekengera talina buzibu
2: ate lero mulala
3: ninga waliwo omulala ali muli nnyo ebyakikola kubanga kati okwekengera kyagala wekengera omuntu omala okukakasa nti ddala kiwekengedde akiri then otandika okusala amagezi ng'omaze okukakasa kakati bw'olaba nti ddala omuntu oyo mwekengedde ayina obuzibu kuba mwebali mulimu abantu abatambula ennaku zino waliwo eyange nti bwategedde ate kati ababbi babba misana ttuku olw'ensonga nti ekiro bamanyi nti amayumba gasinga galimu obukuumi galimu kamera ziraba galimu biki kakati babba misana abantu abo abetwe kengera oyinza okulaba omuntu bwatambula bwayitawo bwaddayo bwatiyeraga fesi ye taliko kwegamba era kiki mwagamba ekyakolebwanga edda oyina okufuna yengeri gy'omulondoola
2: gwe
3: gwakirabye
2: ayi mami namugirawe yagambe edda abantu bakyafaayo
3: kubanga bwobanga omulabi newe kengera gwe watasobola kifaako ate gamba kuba obuyinza abakusingako kubeera babikola mwebali gandi bannange omuntu ono afaana bwati ne bwati naye buli saawa ayitabo tetuma omutunulira feesi togimanya abayetaddeko ebikofiira abaye ebise ku maaso bwe bityo kati olaba nti ddala waliwo ekigenda mu maaso waliwo gwe weekengedde gwe nga tosobola kumwaŋŋanga
2: nga tomusobola
3: tomusobola nonya kuba kusinga ku buyinza
2: era kyovola baferie waffe twamala watu inayo kiyamaani buyite kiyamaani buyite yakugamba nti namba yange yasimu buli gwolaba nga tomutegedde gwenze nkubira nze nja kudduka emisinde nyina piki yange
3: kyekyo hey. Oyo yalla musimi bali kubeera muntu
2: era twasazeewo ajerumu
3: tewali nakumugambako
2: tewali amugambako
4: tete twakiyitanga bwali ejiko
2: Yeah. Era bamuganye n'okunoonya akalulu.
3: Ekyo ekigambo kirulimi ki?
2: Olwalejiko.
3: Ogambye bwalejiko.
4: Butereevu, ogenda butereevu bwalejiko.
3: Okay. Ekigambo kya Luganda
2: kyogedde. Abo baali babaka abalondebwanga
4: obutereevu. Bayitibwa buyitibwa.
2: Bagende ku lukiiko lwalejiko.
3: Oyagende.
2: Oyo ye.
3: Kola nange muwagidde. Sebo nange nkuwagidde.
2: Abatuuze bamuganye n'okunoonya akalulu.
3: Allahu akbar.
2: Babuge totawaana, gwe genda olime. Genda okole ki gende noge mwanyi
4: inde tukwitunge
3: kumugongo kakati kyembadde ngamba nti bwoba oyina omuntu gw'olabye funa kuba obuyinza
2: abakusingako
3: oba nga tonatuuka mba buyinza funako era mukwano gwe w'emizi omugambeko weebuuzeeko gente bannange omuntu ono byenda babyemulaba ng'abeera bw'ati ne bw'ati
2: ne bw'oba omumanyi
3: kugamane
2: atambula nyaka hungezi musalusalu zaba
3: bwotamusanga wano musanga wali mumukiraba mutya ogenda okulaba nga nokulega nti nange kyendaba
2: nange nomusanga
3: nange nomusanga kati awo
2: oba ogenda nti oyo akwana nnyo bakabasajja
3: abaaliko ekyo nakyo kimanyika nti oyo yagenda akomboza abantu abeerako emabega w'enju bayina engeri gye bakyogera ekitanyumira emabega w'enju eyo kakati ekigambo kwekengera muntu tekyagala nnyo kupapira gwakirabye sooka okiteekeko obudde bwo bw'omala okukakasa ky'olabye ate tuula olwoze nti kati nzizaako ki bw'oba oyinawo embavu yo nga weesobola osobola omwewaŋŋanga n'omugala nti owaayi okola ki wano nakakula beefunda bweziri nakulaba jendadada n'omubaka amataayi bw'oba osobola naye ngaekyo ekintu obaina akumanya nti era osobola
2: ntiweeyinza
3: kubanga osobola okugwa ku kintu akuba ekikonde
2: kimunakuyiwa amannyo
3: gonna nakyo kisobokera ddala naye ngaekisingako bw'oba omutegedde ab'obuyinza mwebali obabuulirako nabo ne bakola okunoonyereza ate n'obuteeretera bulabe kuba bw'oba omumanyi namanya nti ate salama yeyandu oyo salama gwe banapita omuntu wange yeyandoopye
2: yandoosiza ku kino ngaate bambi abadde talina na buzibu
3: ngaate
2: mwami namugera kyeyagambye nti olina okusooka okwegendereza ennyo
3: kwegendereza kwetegereza kubanga
2: ddala ono
3: kuba osobola okwayira omuntu atalina buzibu olwaleero abantu balina ebintu bingi bye bakozesa banywa enjaga
2: kituufu
3: kakati kye bayita ekikoola nduzibaga nti obakuba ekikoola ebintu ebyo bibakyusa obwongo ate kyekimutuma kyakola kiyinza omutuma nti gwe siibanga otambula butambuzi naye ngaasirisa tanyega muntu bwatambula bwaddeeno bwatambula bwaddeeno ate bwakyongera bwekimwongera kati oyinza oga nti aa ewaguli babbyeyo oyo yasiiba naye nga si mubbi n'olunaku n'olu wabula ayina ekimuli ku bwongo kye yakola ki ekimutawaanya kyebanga nti bwe tosobola kwogera ku muntu nti mukyamu okugyako ngaomaze okukakasa obukyamu bwe oyinza okufuna obuzibu yeye nyini na kutemula kuba wamuwayiriza. Oyinza okufuna obuzibu kubalala banne mukazi oyo dwedulooza nti ategeera nali kwawayiza omwana wange bwati kala jja kiraba ne bakuleetako obulabe kubanga wakakasa ekintu kyotalinaako kumanya. Kibi nnyo mu bulamu bw'ensi buno okakasaako omuntu edhambi lyonna ninga tumanyi nti alikola. Tola bobwenzi bulaba nti nobungi nnyo abantu babukola. Neefe mudini baatugamba nti ekyo ekintu okukitemerera omuntu
2: kinene nnyo.
3: Obo ino okubanga mubadde abo ngate mumulabye mu kikolwa kyennyini. Bwoba tokirabye tutawana kwogera.
2: Bameka?
3: Bana.
2: Katonda wake.
3: Kakati.
2: Olobo musanga ngate myakwaja
3: kyangu. Olabe.
2: Mami namugera jangu. Ndawulabu bati jangu. Ibula kyalenga jangu.
3: Jangu, eh. Kati edye dhambi dene
2: ate
3: abantu bali temerera abantu kuba okusanga nga nywide ne mulangira tekitegeeza ogenoge nti wategedde nno mulangira yaganza ajja tisalama tubasanga nnyo nga
2: bayimbira
3: ninga muli kubyamwe birala nnyo birala. Oba mulima kubu oba munyumya kubulimi oba munyumya ku program je munakola naye oli abali bagala
2: tubasanga tubasanga
3: kakati ebyo byonna okwekengera omuntu malakakasa
2: bantu bana
3: ichubu nzicho kibinyo era abawogera kwandu tigundi ayenda anti yakwenda kuni mujja kufuna omusango munene kubanga yatugamba Allah anti omala kubalaba nibo babe galide mu nyumba era tokyogera ko kubato balabi nabulisobola okwegalida mu nyumba ngati balina kyebakola. Kale ekigambo okwekengera muntu tukyegendereze. Naye ate era bw'oba omwekengedda tesiga nti tubawe betu bakole ebyo kubanga nuunya tuyina bakyeyamaani kati omuntu gambye
2: owe
3: omulungi
2: oli musajja nnyo
3: gena mbo obuyinza sokera kuwa chairman kuwa katibi batu wabu kuchaya chubula ntuino kulonda abantu bafeye yefe na vitu mwina yanko sema sanja mulungi ala msasile kubatu kule de tiega nyatako wa asula atambula bana agenu mirimwe jona jo simi yangu mwabe simi yewo mumanyenti mujia kweleza abantu basime kakati bobangu ogeze mbo obuyinza umulabi kuchalo weke ingira matoke gange gabula nene eke ingira gundi yono emere jatunda jata ina lusuko atuwa msanga atuwale emere kutunda
2: siku futuka mugu hira
3: kuhizo kuzanti atema hiyo nga ina jaji subula
2: na kitikiwa
3: kudia
2: itawa na matoke bulu na mbili yange bulu
3: ta ina na lusuku ya atuwala matoke
2: no mulinda kukubo ne jambi ya yo
3: no manyoti ya jaga jamala kukwata onyereze omanyobu kakafu omanye nti nedda omusajja ono bwe baleeta looleza amatoke bwe zijja wali mu kidda asuubula amatoke n'agateeka ewe n'atawunda kakati ate bw'oba ng'olina obuzibu naawe gwe omuntu awuliriza ng'oli mumenyi w'amateeka bakwekengera fuba nnyo osabe Katonda ky'obadde otawanyaamu abantu okimale enesiba n'egye mulaba gye tulimu tetugenda jimalayo
2: tegwawo
3: tusobola nebobo yagalo tyanti ojja kujimalayo nebyo yagala munsi byo nato jja kubimalayo kubanga go yagalo kujja konga Katonda akuta akustasiza we walokole ebintu ebikyamu lwaki obeeranga gogo bekengera
2: buli kiseera
3: nogera gundi yakikoze
2: oyayisa
3: mugende mu better straightforward nga abantu obiyulika mu buntu sikweko mumma gotambula okutamye gote kakuse peo
2: goya ambale vigundi
3: goya ambale ebi jaketi kugebi tisa nganuma no mtu wakusanga soka kuduka na gama nti omuntu uyaze bera anga weyo leka bubaba kugera ko na wilo sobro kwe kubile nduru nusukira wa chairman muka muna bantu mpuli lulu vuvu mbanga amba chino na chino ni chairman nzize kwe tukuzaju nze sibwe ndi emere jeba nsubila anti njitema njisubula mubuze gundi andaba nga subule mmere n'enjiteekawo nakyo kubula nerinnya lyo lifanga terina nsobi gye likoze n'olwo abantu okwekengera ne batandika okwogerako ebikyamu gwe alabye omukyamu n'omukakasa naye nga tolina mbavu mukime tulina abantu betuneye abatubba abakola kino naye ng'omutegera nti gundi yankola kino naye ng'otya n'okukyogera
2: nga tosobola
3: Nusaba busabili singaba mkwati deko omulala asobola okubaako kyakola nze ne mponera awo. Abaana babinyo ab'ennaku zino abaayina omuze gwakola n'omutegera n'agamba nti agezanga n'anjogera nja kimulaga
2: omwana wange omugerera kocha
3: ojja kigwako anti naawe otambula oisanga bakuteeze kakati ebyo bigambo by'okubeera nti omuntu mumenyi w'amateeka kintu kinene okumenya amateeka dene zambi dene naye tuli kakasaako omuntu nga tonnaba kakasa nti ddala akikola osobola okuteebereza omuntu omuntu oyo nteebereza ye yamenye banka kubanga buli lwanyumya emboozi owulira enyumya ku zaabubbi biki bye balaba ku TV naye nga gw'oyogerako ayina mabaage kusanyusa bantu nga tesi byakola eri omuntu ali awo ye nga buli mboozi emufubutukamu ayagala asanyusa abaliwo basanyuke baseke ate nga byomusubira si byakola obumenyi bw'amateeka buno ate bwo bungi yadde tugamba nti kinaye bungi abantu tebakyalina budde bwakwefaako abamenyi b'amateeka tuyita nabo tusula nabo tubeera tutambula nabo twogera nabo tukola nabo naye obukakafu bwe buzibu bw'okulaba omuntu ayinza okubbira emyaka naye nga tebamumanyangako nti abba
2: omugonju fayina okuba omwegendereze
3: ennyo bobononya obeera omugunjufu n'okubeerera omugunjufu mu bantu ate era bw'omumanya nga bana eriyo ebintu nebitukwatako nekikusibe omumwa ate nga mu meetings nez'ebyalo bazitugambanya nti musiga baana ba gundi mwana wa gundi na mwana wa gundi naye naye osobola okubeera mwana wa gundi n'omwogerako nebikukyukira abamenyi b'amateeka baba balina emikwano mingi emikyamu gwe bw'okimukola alika aduumidde bantu be gundi ye yakikoze mu munkolereko kati nno n'olugwamu so nga singa weetegereza n'osaba Katonda bamukwatire bw'aba mubbi bamukwatire wale watali wawo oba ab'obuyinza bennyini babamwesangira oba n'omutumira omuntu ng'okisobola kubanga baneena okuwabula si kibi omuntu aba ayina empisa embi zaakola mumenyi w'amateeka osobola omuwabula n'alekayo kwayinza okikola nga mukwano gwega mukwano gwe guyita naye muno ekiro yabba yagenda mumatooke mu nsuku z'abantu n'atema amatooke kaakati oyinza okimugamba mu magezi nga naye owaayi gw'olowooza baani ababba emmere y'abantu kuno abantu nga bali bubi osuulayo owulire kikyanaayogera naye nga gwogamba bamaze okukakasa era okimanyi nti yakibba naye otamugamba dairekiti nomugamba naye munaye nawulidde bagamba abalabye kubanga babeetegekedde bwe banaakwata bagenda mutema bagee mutema kemikono naye nga gwokigamba okakasiza ddala nti ye mubbi naye omuyite ebbali
2: olinga amuwa obubaka ntikoma weekomeko
3: ngate obumugambidde mu mbeera yakuba nti nawulidde okubeera gwe seefu kubanga si byangu kugamba mumenyi w'amateeka omwatuukirize oyinza olusuulamu akaba olw'okuba wayogera kuba bamenyi b'amateeka babaayo abaddala baba bagumu tibalina kye batya asobola n'okujja n'akukola ekikyamu nawulidde omukyala ennaku zino gweba ebanantu abamenya amateeka babe ne bamuzinda mu nyumba omukyala mukulu omukyala ne bamurepinga ne bamala ne bamusonsekayo ebicupa aye ne bamugalira mu nyumba nga bamenyi bw'amateeka obuli awo kati omuntu nga akola ekintu ekyo manya nti omutima gwe gwavunda ne guwunya n'okuwunya
2: kyale nga Ibula abagambye nti mwebale nnyo kyakedde wakeza okusobola leero mu saawa 11 ez'okumakya agenza okujja nga waliwo omukyala afubutuka mu lusuku lwa muliraanwawe
3: anti wulira
2: n'agamba n'amukwata n'ayagala amukube n'agamba naye simanyi kyabadde nno n'amuta n'akola ki kati agee nti kumbe gwe mulamu ne Ibula njagala kumugamba nti nammwe mubeere balabalaba naddala ab'amaduuka
3: ekyo kyennyini
2: okimanyi ababbi bangi asolo kujana kai mpesi mweri ibula na uli nyaka dala na jesu mnoji mutela mpane kukali kati
3: mkumuza kuno
2: tomanyamu wendo chi guo mutele ni kumeza wano atebo ana bade manyi inamu wete kumbe biliazu kujesu
3: biliazu tute osigadoku babi kule dadala
2: ni waji mutuba waliyako waliwa binubye muteka wano wetu imirida faba guzi
3: wetu imirida na nga wala strikti na hilo lumba muisao
2: waliwa tuwaba maduka kati duka lya mukwano gwanga bamita mulungi ateke ebintu bingi nye bweru wano bakastoma bayimirira abachala nendo za kande kekale waliwa abantu achale batero kubera ne bisawo sawe
3: babi kola
2: akwata mukeko bona
3: enakugambe neno ina byasena
2: asula keke munda mukasawo asula maka soda mukasawo
3: babi kola obwo busoda muno batekano kumanya ngira akuguza ali eri ate ebinyuma biri wano bweru babi sowola
2: ekigambo kwekengera ndoza chandi bande mbonjo
3: ne nga tukwekengere ne nga tusamu amagezi katula wao bahaji mutuba kamera mwezili mu maduka
2: na yate wono gendro kira
3: ne wono gendro kira ngoya genda da
2: na yatu seda mchita
3: na yatu seda ni ateteli ya kola chintu ukuja kwa ababa mateka abaya kwetegeka katuyo gede kuchale ngoyo wesim omutu anizo kujanga inane mune kwa zena inga yeye fudenga atabiriko
2: chitufu
3: nga basiko wala ye na jimu wabati ulina tabula na agiru wana samu sawo na agira kugamba bobe batyo
2: ate abantu bobe batyo akujisaye bintu bingi
3: na kuzabuza
2: waluo mkwanu kwa fuwano rutaya wanatunde ngato
3: ee baba
2: saizi muendedu inateja kunu
3: nino zesu kumeneri
2: obaka kwa kukumine kubanga kubambi ya gala kutuunda
3: na
2: ulio kozi mkunga nienga walu wano za jau
3: nasura babi kole radale
2: banange mubele balabalaba
3: tubele bakalabalaba na buona wona wu nebu na yugela wajia kumanya kubanga hechu chantu sekonzi kwe gambo mtu waizo kubuzabuza obaze kugula kyoroki ugende okweka ngango ugira sija byogera
2: kali tobikwa kubanga waro muliranga
3: wa ndiye alowozeza nti yadda mpisa obulungi ne nange siri mere ne mugango wa isoko okomeo
2: muliranu awange ka kuchukuka nchukubulire kino yali ne nkoko nasanga ali mukumegana nabavubuka mpuzi nduli ngakangende iyo
3: mama ningende
2: ngaba mubiye nkoko 40
3: Allahu akbar bazigula te
2: baba bazigula bamuga twagala nkoko 10 ne batareka okusiba ngabaga mambo tusiba emirenge eta
3: 5
2: kakati bomu kusibe 5 basi bange nkoko 7
3: Allahu akbar
2: kati bebagira bwe batingabo bala 5, 10, 15 abili
3: kumbe bayongede mudenda
2: kumbe ziri musavu
3: ebyera buli aine nkoko aina maji begendirize nnyo etwezi no mwetubalira baze kuchusa chusa ogendo okwekanga bubatu tetule chikumi ogendo okubalazi bakulekeddewo nga waliwo okaga ana tebaga kuwadde tule baze tutte babikola
2: abo nabubi
3: kwekengera kakati oyina okumanya obuzibu bwo ne wono obusomokera bobo ina kyotunda bila alert
2: funaye naye ku bantu abalala
3: obo funye ne ku mugundi jango nyambe
2: ko kubanga kati enkoko ngezo otune enkoko bitano mu zimazo kubika amaji
3: kyekyo kyenye
2: naye abantu nga basatu kati
3: okuziba lago ekana bana bano boba bajja bali kudirwe eyo
2: ate boba bajja bawera
3: nga mwintu ono tujja mu ne baba
2: eranze na kola na gamba bugambi bano ntia changu nnyo kino enkoko tuzize mu kiyombo
3: kyekyo
2: zika kati atobu olaba tujja bayamba ko tumubaye netuzaye nkoko tugenda okuzibalanga nkoko 10
3: Allah zibadde bazibadde
2: kubanga yuri yali amanye ebintu byete nyina mwe nkoko zange bwezi
3: kyo
2: lwaki zibera bwezi
3: atenga alaba wali ziwedde
2: atala baziwedde mu kiyumba
3: kati bwe baba babuzaabuza abantu abajogula ebintu nebagaba matoke nebwe kimutunda ki tubere begendeza kubanga ba abali ebyamangu be basinga obungi ensene singa kubera mu bantu babuzaabuza bwe batyo abatete nkanya mu mbeera embi kakati gwe oba ofunye abazze okugulako oba ofunye abazze okwagala okulaba ekintu kyo beeranga amaaso gakanudde bw'olaba kiganye oyitako ku muntu nakuyamba nzomufere yakwate simu yange najikuba nkoye yiba nalimba naye no mukoro kwemba ku nkoye tuva kusoma munyenda twali mu darasa ntadde ko sente ku simu esente zaizi wabi ntunule simu ngakuri 182 nangambo zirabye nimga gundi inde kama lo kutuka waka nangama nyamba mukazi wanga libi sente boziza line yo bagisibye line message ne janga banga mati line bagisibye ningamba banne chichi kino nimgamba sebo nkwata mpola nze nyina omuntu abanyino byongamba byonna byongamba nyigano bikisimanyi naye kankubira owe simu gwe mmanyi mubuuze nemugamba nemujjaho nemugamba kankubira esimu teyaddayo kuba naye negwe nakubira nangamba hajjati abo baade bafere obera kwogera pale ogenda kusika kw akasente kakali kusimu bakatwale bwe batyo kakati okwekengera funa yakuyamba kati bwesima Allah yampa amagezi mangu nti kubira abasa ali awa basi wan opposite ne Radio Buddu niyangamangamba jati totawana abo babbi
2: babbi
3: era teyadda mukuba namuga nti kamalo kubira ategeere ebyesimu teyadda mukukubira ninga yali alabikanga atuse kusaawa enziba kakati okwekengera muntu nga anabeera omugunjufu yekengedde omuntu soko sibe osabe Katonda akwemu obugumikirizo olabe kikyoteeka
2: okukola agona tuli mukuwa magezi
3: kubanga bwopakuka irusanga bakupi
2: ene kirala n'omuntu nga omwekengedde wakiri tomuguza
3: aha
2: muve kumuga situnda
3: njagala yo nti ebajiguze
2: ebajiguze asi kyatunda
3: anti nagamba kati
2: wango bo mazo kumulaba
3: atenga bebanje ku 10 kati osanga ka abantu nga nkaga nga bali mu mbere yakubuza buzana kufuna bitate bitategerekeka
2: tweyanze ge omulunja awuliriza okyali ku 9-8 akawumuza 8 9-5 akawumuza 5 Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo mwami namuganye ne dakika 2 kubedduka bano betukonyeko ne ajati okimanya abedduka abo babbi bwanyo mu nkola eyo gye twogeddeko magezi kigoyinza okubawa
4: ate ndowooza amagezi era mulinganga abagabo wadde kubanga wedduka wenyini ngo omuntu wenyini ngo ayitibwa wedduka ate tweyitiriza kwagala
2: okuyaayaana
4: kuyaayaana n'olaba omuntu najja wenna wenna n'ogwayo
2: mpakiri
4: bwe tuba twogera kwekengera ate nga gwe oyinza okweyerula wenna kakati eyo nayo kugamba ngu oli mudduka leka kulowooza nti oli bwajja byonna biba biwedde
2: maze
4: sokola yo omuntu gwemaliramu byonna byonna obisombe omulabidde ebbanga ki omumanyi otya omumanyi kutuuka wa baga nti si buli ekitemagana nti abazaawo kakati n'abaana bennyini bwe tuba ate aba abasingu kwegaana n'okwekengera bagenda okulowooza ngaate baba bayisizaawo
2: nga bagenze bababbyedda ate ogenda okwetegeezuka nti nolooza tebanzibye
4: kasi toyitiriza okulowooza nti kakati luno okuva lwe mulabye maze kakati olunaku luyingidde ate bajja kulukuyingiza buyingiza kwegamba
2: obala nti luyingidde kumbe gwogenda
4: oduyingiramuyingidde buli kimu kyetaaga okubeerako wookoma lwaki osombasomba ebintu byonna byonna n'obimalayo ng'omuntu azaali omu agenda kugula byenkanawa oli azze kulaba simu emu n'omulaga 10 ate nga buzibuli emu bwogireeta
2: bwogimukuwangaotekao
4: kakati
2: ate nga bwagamba nti mpaku eri ate eno togizza
4: ate omala nakukyuka omala okutunula eri ogenda okudda ngaate oba tonaba kutunula leeni tineerigireete kakati gwewenaobwomala okuggwamu gwenyini kwegamba gwe bayita okwemalamu ng'ogwempaawo kati wona obeeramu ng'ogwempaawo era kitegeeza nti okwekengera olwo tokulina gundi yo yenyini eri mu maddu gaggira ki
2: gakutunda
4: oba gakufuna kati awali obuzibu
2: tweyanziza nyo tweyanze gomulunja uliriza banange ekigambo kino kwekengera bamenye bamateeka kikulu nnyo waliwo ababanga aba mobile money ndoza bokabemba komawo nabo namu aba mobile money tubataase ate tubabulire mino program tugunjuke ekwata buli wamu wonna okulabanga tusobola okufuuka abagunjufu atutambule bulungi mu bugunjufu mu mbeera efaanagana bwetyo eddakiika butikitiki bwe bubulayo okuwera esaawa 8 saawa 10 tamukedde ajja kuba batuusaako mpira wakati w'essaza lya Buddu ne Buvuma ebizinga bya Ssaabasajja ebye Buvuma bali eno nno babaze n'empuuta simanyi katukomewo
1: Ebyo kugunjuka okufuuka omugunjufu tebiggwaayo ebirala tubikuleetera mu ssaawa ey'okubiri eyo ebadde ssaawa esooka eya program tugunjuke wano ku Radio Buddu Esawa, wano ku Radio Buddu Esawa, zirimu nane z'omutuntu budde bwa gandaalo webale kuuliriza Radio Buddu Watandika dio kuuliriza Radio Buddu Watandika dio kuuliriza Radio Buddu Yaba fe, program chia singo kunyumira Presenta, kanyomero, oba kazanyo chia kasingo kunyumira Akukota sobra kuwera bira Katinga tuja guzemia kabiri mwetano ja Radio Buddu Chukulete nda kanyomero Chichicho olifate wera bide Chichicho olifate wera bide Kumia kabiri mwetano ja Radio Buddu Mu program sebukera, the mix Wamune program chia kase Bwamu uliriza ogendo kubire simu Otubuli nebirunji chibi ajukira ku Radio Buddu Mumia kaja ya abiri mwetano Munafe, tusuwaka kanyomero kana kajude sanyo okunyumirwa nokujukira birungi nebinyuma Radio Buddu jeze kola mu banga lya miyaka 25 kikicho lifatwera bidde mu miyaka 25 ja Radio Buddu
5: Kulika yomu sawe soka kakana twingi de sawe yokubiri eyo kugunjuka mu program tugunjuke wanu Radio Buddu
2: tetugenda kubandaza mbade kugamye nti mwami namugera
4: Tio.
2: Aba mobile mana waliwo n'ekiwendo ky'okubabba ekyali mundadala mu bitundu bya femine bya Masaka era mwalimu abaali bababbira ddala naye gwe wa mobile mana gwe basanza okukameezako kiki ekikuweesa omuntu ssente nga tannazikuwa n'ozimuweereza olinanjanaga nteraka emitwalo 10 ku nnamba eno eyasimu nawe n'otandikira Walumu mchala we chaba kuza gwe mmanyi gwe kuza sa yolo mga anti nite lake mtalo nga kasoko uzirete tubale uchulira awo nakuba kwe kengela baba bieno tuwe yongele yo maso
4: kwe kengela kati yoyogete kwa mba hilo mmani kakati nite lake awe mituwaro kumi
2: ube tano
4: ani ya kugambi
2: Eh?
4: Ani akugambi?
2: Mm.
4: Togama ntikubana laba kuna mugera.
2: Mm.
4: Kuna mugandi ndira ke mitwaro 10 uluwa. Eh, hey, afuki dedelo muntu owensa.
2: Mm.
4: Ne nkola gana yenyini. Mm. Enkola gana yenyini. Mm. Elimu okwekengera.
2: Mm. Ndana omuntu omumanyi.
4: Enkola gana yenyini eno okwekengera. Oyo utya unangamba kino mulabidde banga ki? Mumanyi kutuuka wa mwesiga kutuuka wa kwekengera tikitegeeza ndi tulowooza okwekengera nga kubanga ebintu byonna buli kimu ojja wekengera mu bintu wano kyovola ba nti saayagadde nnyo gamba nti okwekengera omumenyi w'amateeka kubanga omuntu yennyini okutuuka okumera okubeera omumenyi w'amateeka aba amenya etteeka kakati bwomanya okumanya nti okwekengera buli omu aba amenya etteeka kakati gwe guweesizza enteraako emitwalo 10 omumanyidde banga ki omwesize kutuuka wa gundi ye nyimirira ye eri etya kubanga omuntu ayinza okubeera nga ayina n'essente z'olowooza nti ayina ssente nnyingi nga nazo nnyingi zagizingiramu nazo nga ya nduulu kakati Omaitu ine chikambe abantu chetulowoza fwena wamu nti omuntu omulaba ne sente kitegeza nti zizo baba zikoleredde gundi abantu betulimu abasinga obungi sente zitubeera nazo si nkolerere sente siki sinkolele sinko sigamba kukolele nanti okwe sibazi kolele da haa uyenzo kufubu tuka ya kedena mugira avude wa kakati ngangenze ni milioni ane milioni kakati kwe atasubula kweke ngetu ukweke ngira kumamu kwebuza na inge ndo kukorachino nchikolele kugundi kumusingi ki na imu ugambo nti wa mabairo mmane atina mabairo na ukweke ngira kute kukubela muna ubumanyi ubumanyi ubumuntu sibu manyi ubuigi no hey. Hii te kukubela nubu manyi obobu untu yes
6: mwaka
4: ibu undi ono kuna kula ito kweke ngira inagambi denti tumukua kuchi na yonjo kweke ngira umutu no male banga nguchamu kweke ngira na yengo umuwada akabanga umuliwala kati ya ufutu unawana tutugiraji tetusoka kutunulau nina kati olese kia mobile money nimba denji naka kina badendo oze za wana kakati ekigambo kiri kitwa tandikido kweke ngira ipo edda nimena wate ntani kanagambi ntide vyalo vyali vitebe nkevu ngechikuwa kuchalo
6: echimu
4: nechirala nechirala chenyini abatuzi kubanga fujitukulide jine miyake chinana no musobi titwali titwabe nangana na wano bami wabiranga bami lukana batongoli
6: eboka
4: hii ati wabiranga wero si
6: banu bama yumba kumi baze jojo
4: hai banu ba yesterday
6: hii bantu wawulira ko bamayumba 10
4: ya bamayumba 10 baba
6: buli inju 10 zino azukule
4: ati mayumba 10 wogoyogera ko sigama nti yaliwo ne yazi kumulembe gwa mini
6: luli babanga batongole na bamiruka
4: bamiruka na abantu
6: nga obuvunanyizibwa
4: obusigadde kuba enkolagana yabanga wo ekigwo ati ba engoma gye bateekanga wo jibakubanga yabanga yakulaba bakyalo batuze
6: ngera nemvuge
4: ibayanjawulu ibyo nabyo aliwo
6: bwawuliranga gwanga mujje
4: kumanya nti waliwo ekivuddewo kakati bano banyiwe bwe batubadde tugamba nti ate lwaki genda mbubi katuna bana kutuuka mu babuyinza bano bajja kuba bamaze okukuma okugira ki okugaidinga ekyalo kyawe ibyo nabyo aliwo era mayumba 10 gugamba nkugenda aziku mulembe gwa mini 70s neze njogera 40s 50s 60s kakati ekyo kubiri nti okutuka kubobuyinza ata olumu oyinza no kukisa globu sagu kubanga go yagenda mu boyinzi ngoliomu chokanga te gundi eno obwagizi bwalize mu batuze banno tulina ulawa bagendo kufuti ankireri juki nanti bano bagendo kwa ya kano ukubako kukakanya bainzo kubanga bibangi ila ikyo sakara uliriza abuse buse nti kakati mubyalo byetulimu abakola ebikyamu bebasinga era abakola ebitufu bano baje tiba naba abagama mu nkoko mbali mu kwemu abo batunu era njagala ngupategeze
6: kibala bikana kulabika
4: kibaba agala nokubagala kibaba agala oyimiridde muki
6: mu gapu ya
4: oyimiridde mu kubo
6: bajita gapu
4: oba gapu nzisima na yego ne kubo na lodi oyimiridde mu kubo lyawe lyo giraji diba na ita mu gira yo kubba olide kakati ekigambo ekirala waliwo bino ebyokwekengera tibirimu jasiti kuba kati ekigambo jasiti nzikisaagalira ddala kuba si kya buvunaanyizibwa
6: kituufu
4: omuntu akedde ku makyango ngaoyagala okukola ekyamakulu namugambye jasiti
6: namugambyeko
4: jasiti kakati nga ne bayogera nabo bawuliriza kati bo utani kwa ganti just kati ya kitegeza tinawe tuli mkweke ngera ku tuli gundi tuli mumalirivu uchiraba kakati ebisingo bunji ebintu fetu wenyini baku gamba nti waliwo mkuru muna berangana ina gamba nti bono nyomuntu kakati ugamba nti ono nyomuntu omu gwenzo kula gana imu mgundi kakati ngei mugamba bitugamba kubako kukola ki nena ino mkulu mtu watambula ngana ya gama nina ye oganirwa
6: chigambe
4: cyo umuntu ayinze ukiri ayinze no butaki ukisa kamaso
6: kitofu
4: kagandi nayo umuntu bamugera ko aganirwa niyabaga abataganirwa kati bibasinga ubunyi
6: kitofu
4: umbere kitubera taganirwa basisiriza ko busisi ya uya uyimwaru wawo no kuwawo kumumanya baongera kuba muki musumari kakati kinechi okweke ngira chirina chigazi no wakandi wera vyo mtu no mweke ngira na yate nga nabana abali mubiyaru yinjini atabo betu singo kweta kweke ngira
6: abo mubiyaru
4: hii kubanga yamanyi yamanyi ekibanja chacha tisalama wichifuane wichikoma yamanyi nkoko zenga ne muwendo ya kumanyi au ingi zaraba atengo yuko ino kweke ngerezo kusoko
6: chitofu
4: kweke ngerezo kusoko kuba
6: yamanyi ngeri jogalao
4: yamanyi ngeri jogalao ya kuga ya agene na kukani ajati ya ingiza kumi bitano
6: na bitano ajati ya londa ama jiture chikumi chikumi buliru na
4: kukushu zisura
6: agateka wano
4: zisura
6: ngosanga baasimi
4: zisuza na busuza
6: zisura
4: zisura
6: zata aniso kusura
4: zata aniso kusura kakati vivyo nabiyo nabiri wanu tivina tuka kuono gulo za ndi omweke ngete kubanga ita kucharo na yeba nobe njini betuli na buu bebate kukusoko kweke ngerua ate ila nonya amua bagani rua waliwa wude wabutuka nunga ndi aa woyone ne ewanga hawe tajia kola yu
6: tajia kuja yu
4: tajia kola yu nungu nunga ndi aa we mmoleke ya degwechere kedi nengo omweke ngera wajia kujia kole atine vya kole nevya kukole dina vya bitwari umweke ngira mga tunabana kutuandika kweke ngira ono mutambuzi wenzo kwesiba kumutambuzi ngo mutambuzi kugiri
6: nenga atene uwe waka
4: uwe kukia
6: mwilanu
4: au
6: omukozi waku yamba ku
4: omukozi waku yamba ku
6: gwoli mkuna uka nebali ya batambule
4: una uka na atambule vivi nga gwoli no kweke ngero kusoka
6: alia ukulusegiri
4: alia ukulusegiri
6: tweyanze gomono nja ulirize dachika zili kuminabilizo kaze zima zoku ita kusawa amonana hajeti
3: wanjisebe
6: abachala wakao mwemu veda ba master mwemu singa okweke ngira enyo
3: nemuri muru no.
6: Nebwe nkoma au na dala mubana noma yante ono mwana olukumi lwabuze nga gwosonze keri songa yoyo
3: techo
6: au
3: echo kino kyogedde ku lulinga nyina kwinchija ndi bwetubeera waka tulekera omuze gwo kubera nti oyina omuntu gwofula nti gwe wekengera buli saawa ebeera chansi nene eyamba bana abalala okukola ensobi nga bamanyi nti gwe romanyi nti gundi yakikola kubanga ebintu ebyonze mbirabye nti twekengera ate n'olowoleriza muntu era kibala nti obukulowolereza kikyamu
6: okulowoleza
3: dhambi dene
6: nolowoleza
3: omuntu ato kumanya sitani ine tima buli lwomulowoza nti yeye era sitani ekukubira obufananyi gwe tolaba luli tolaba kiti kigano kakasa ekintu mu mutima gwo nengo oli mu bukyamu
6: nengo kikakasa mubufu
3: nga si kituufu tulekerawo ebimu kubireesa abaana baffe okwonooneka ewaka oba ne mu masomero kubeera nti omuntu yalowolereza omuntu nti mubi n'akimuteekako mpaka ddala ayinza okubanga mubi naye nga si buli wansobi ebaawo yagikoze
6: si buli kimu nti kirina
3: kubulekigize kyekimu kubanga ebaayo bano bawadde chance okukozesa akakisa kano nti tasobola kulowoleza munze na akikoze mulala olowoozezza mulala naddamu n'akikola era n'ogaa nti oyo okati oba oli awo nogwotaddeko akaseera akazibu asobola okwekyawa n'akukola ekintu ekyaddala nagamba tya nti nze gwayita omubbi buli lunaku ate si nze mubbi nazigwako mu nsawo nga ziwera naga akabuno kanzi twalire ddala ngati siyandi chikozi nena chikolo lokuwa guwa mteka kolu kongororo olutali tutufu tulowoleleza abantu tumaloba sako obu kakafu ono nyeleze okakase oliokochi mugambi inga dalu kakasa ya chikola nebiloze bimubi babichamu atena umutu asufuro kujawuri wakao nga yaja kufukira wabuzibu na yenga tomanyi
6: nga chizibu chiri yao
3: na kuvegabuli kamuko na nga inacha ya galo kutu sako ilana achi kutu sako ni inga tosubida ilewe ii ono mtu gamba desirano mtu gamba nekule nga ya achi kukoze mwaba ditosubida kati tulekira ukulo uleza mbantu wa obitula ba mnitima jafe ntibiba cha murusi sibe baba nebo abangu mweke ngedi soka kuwa rono nyerezo manye chitu abana bana babera wakaba tu era abantu abasinge wakanga bakozi ba bikulu bitu bati bagala baana abo kubanga yoyo mwana kyala bacha kubulira oba kyayogera halizo kwete mbozi gune namulabye nga akola kino yakitutenga mulaba ninga gwali tusubira nti omwana yakulabye atenga baluza nti oba kitutatenga nawe inago subira gwajoga mati yakitutte kakati okwekengera twekengera abantu nito musako nnyo bukaka
6: manyi chifuba
3: nga tunakakasa
6: seka njako ono cha agambi aliku Epic Shoppers Supermarket waliye Rubaga naga inti mwebale nyo naga nina abantu na fetu yige okutambula kuna obuntu obutu ogira kwa obu tono tono na ye wake chokula kuna ganti nze sinafuna andaga muntu na ye atili wachili nina kadi yeso mero
3: atambula na yo
6: mwedabwe baba obo nchiba chingude kocho na nsobolo baga manti ndi muizi ne bakuwe kubane kusomero bacha manyi chirunji nyecho nacho ono Silver alichimanya agenti mwebali nyo omulamwa mulunji nyo agamentu kwetuli wano kusalu ni yotata Beyonce alieri butenga abagamenti mwebali nyo mwebali ledala mulangira nze Chef Jose ku Epic Shoppers Supermarket walieru baga feno wano abatambuza ebichupuli tuina wetuba gunjulira befula abalamuza buli kantu kumba yagala akuwe ekyetaano naye nga kya kichupuli omuddizeeko ennamu atagulako akantu ka siringi 10
3: Allah
6: ogono omuze nago mu maduuka mweguli ne supermarket zino bano ze balimu bagundi bano ba Chef Jose naddala mu supermarket ate ne mu supermarket obubbi era mwebuli abantu bezibika ebintu
3: nebannange kigambo obubbi si kintu kyangu abantu izo okulaba bebakutte nobalaba ku mitimbaga naye nga mazima omuntu ye asaziwa bbe nga talina na nsonyi akumanya sita oyo nno ye bwe bayita sitaani kubanga abakema naye nga ku mulembe guno oyinza kuyingira supermarket kyetalimu kamera
6: tekisoboka olaba n'abamaduuka amatonotono bakyalenga nabo baziteeka kaawo ku mulyango
3: anonye byatambudde bitya negwe ngo jaweka za kubanga olimenyi wa mateka nga banange na ye omwenyi wa mateka ono nze nsaba bwe babanga abamukutte nga byaddala atwalibwe mu mbuga za mateka bamulamule okusinga ero baga nti atubimalira awo
6: atera ala mulwe
3: kubanga olwali anti jovola abantu abantu abambatya n'okwogera abanyi b'amateeka nga babamanyi kibwana atwalibwa mu mateeka okuyinza okwekanga nga oba tonatuuka wakanga yakusooseyo ate nga gw'omuwaddeyo
6: ono mwanje Charles agambye yali ku Hill View Primary School Nkowe Hoima Road wakiso atumbudde agee mwebale nnyo kutusomesa bannakibinge ne bukomansimbi mwenna abalamusiza agenti bannange mwebale kuweereza
3: ali kucyeya pakasa
6: naga nahenze nekengera nnyo omuntu ajje ewuwo nga tazze kugulako n'asooka alowooza kyanaagula n'akusaba kyenji simanyi kyabaategeeza ono Sadi Pulo Emirembe Endagwe ntumbudde obukimanyi nti abantu asobola okujja kudduuka ali oba ku mulimu gwo naawe tunanaga wano nonyeki wambadde njagala ki sooka ompeku Nenga necha kusaba tanda.
3: Mbe yekoza.
6: Kati gulwacho bati weke ingira mtu ungoi. Namazima
3: kenye. Kuwa mla abia gira
6: tenu. Kuwa mtu ogena kusama boti kuduka. Oibirozo vio vya gante ogena kuduka gula chino nechino nechino nechino. Na ya abantu aba abalo wole leza kumuliango jamu inadela mwabaina business zenja ulo. Mubegende leze nyona gambie ye Jose pulo wano mnyendo kusaru kukatapu
3: akabulu.
6: Ntumbu domulama wako gungu teko nyoku banze chali chintu seko customer ya ja ngayagala moko lako ne moko lako bulungi na pasente karika mitwalo ebiri. Nenfuruma nonye change nasanga tali wo ngatutena amasimu abiri ataga aba customer gemba den charginga nempunzi kanga nzaka sasude
3: Allahu akbar
6: nena nonyo omusaje yanzi bayambule ebyaddala mwe bale nyo olaba kwekengera era gendo kuwa kaka ebiri nga waliwo kyalabye ekiri awo
3: nga yaza kwetu aganete sete sekuruno ndi mujjako
6: kakati ahone songezo sinu njinyo tuverebe gendele zanyi WhatsApp namba ya fenji gudeo 0752 chenda monana chinana mwenda atano mutano tulabe ku WhatsApp kukobote kububaka mumbera efana gana buetio tuvenga tutambula fena nsonga tulimu program tugunjuke nkoma uka tono nyo kamalo kuvako mbubaka buno ate tweyongereyo n'enteeka teeke ne dakika ziri 22 ze zimaze okuyita ku ssaawa 8.
7: Tukyagenda mu maaso n'okukuwa ebintu eby'enjawulo omuntu omugunjufu by'alina okukola ne by'alina okwewala wano mpogwa mutugunjuke eno ye ssaawa ey'okubiri eyapogwa mutugunjuke wano ku Radio Buddu. Tukyagenda mu maaso n'okukuwa ebintu eby'enjawulo omuntu omugunjufu by'alina okukola ne by'alina okwewala wano mpogwa mutugunjuke eno ye ssaawa ey'okubiri eyapogwa mutugunjuke wano ku Radio Buddu.
6: Program tugunjuke mwami na mugera mubuda chikabu na bubiri busatu oinako gatako
4: ne kakamu kienga tako nti ebimo ebigambo tugenda netubikozesa na yate nga makulu byagala okuyinza okulowooza nti byonna bifaanaga ne nga makulu gaawukana okulowooleza n'okuteebereza okulowooleza okulowooleza
6: n'okuteebereza bibiri
4: byanjawulo
6: bibiri byanjawulo
4: kakati ono alowooleza ya akakasa oyo tewali mulala bitutte
6: namugera abadde wano
4: namugera ye akutadde wenyini akujje mu balala bonna tekyali ki
6: tewali mulala
4: ate okuteebereza
6: ate nze obadda mulaba
4: ate okuteebereza kuba oba taba tyaliba
6: oba tonna kakasa
4: kakati nawana okwekengera ku kitiko okuba yes
6: tasooka kakasa mangu
4: Neo uriyo kule ya ateka full matoke ne bijanjalo oyo
6: nyako nyumiza yembozi nga tuvudde ko wano mukuru omuye yajinyumiza
4: kakati olaba ka omuntu ayizo kuwa okubimanya nenga byanjawulu uri akakasiza dalantia
6: olereza
4: n'okuteebereza aloreza ye n'okakasa kakasa
6: tewali mulala
4: tiri mulala yeye umuroleza kari okute iwe tabagundi ate okugwa n'okuteebereza kubamu ne naira sisubi esisu sisu nayo oli tebeera yo ampuliriza ndoza enjawulo agifunye bulungi kakati emirundi egisinga abagira ki abekengera ate twagala kutandikira na kulowooleza tyoyo ate ekyo kwegamba gundi eba nzibu nnyo ekintu okukyeggyamu attitude nga omaze okugyeyingizaamu nzibu okugiggyamu kubanga akyo tekyawaddeyisa eba amaze okulinnya wenna ngaekukakasiza nti ndamugera twali mulala
6: twali mulala
4: ndabanyimiza ko nali chief surprise officer Uganda ngandi mukono kakati na ine kitoa nene nyu na vwao ni ngende kasese ngeze kuno na biago ni kukula projekti ya sementi mjirete njibu bagiteke mstowa wena vwao ni bamenya ya istowa ni bajimenya na batu wali kakati wako office wagendo kulipo utinga uli msirika ya janaganti aa uli tuwali mulala ya tutemi mpevi na mugira
6: iye
4: ati kaya mukama wangu maya tamu ya gribu yeti ngana nukwe unya nyonga wa aina mwama lada matunotono na mwaka ati na mwagira chiku mwagira ku nchi ono ya njini ono chief surprise office kakati uli na mwaka ati ati tali wano nchi aa yoyo
6: mzen alo atebeleza alo olereza
4: kakakasiza yeye kakati tuwali na system tutuneki ekitabu kitu wandika mga tufuruma ni mwa jiorazi na mjira yu ekitabu na mga ni kakati gundi rutu buku hii movement buku hii buku ya genzi alika sisi katatiki ya imi na ame
6: na abitu wala kankome ukatono
8: tuchagena mu maso nokukuwa bintu ebyenjawulo omuntu omugunjufu byalina okukola nebyalina okwewala wano mpogwa mutugunjuke eno yesawo eyokubiri eyapogwa mutugunjuke wano ku Radio Buddu
9: tugunda tuluguma

Okay, bamita va peace bwacho batwe mekhiba ke komukanga. Fe bakaita ndiyo mukaze kutachika za fe abiri mwe mweza kagada za safa mwenda. Ezemisa ngona ko rwali ndwe bakuri zero kupanga tamba fe na chakula cha kabinyo nyidela. Bajita top 20 countdown kiyo mtu wali jo radio budu. Ayenze DJ Danio ku TikTok and live geno no nyenye DJ Danio majega kutaka Facebook. A page bajita DJ Danio official. Ajira ikinga jishari nge tamble fe nesonga zambe para para masi vatenga tu gambanti. Instagram uko sakone X wagera kuteka mu DJ Danio. Yo kubanga toso ro kunda abunyi dela likinga. Following atamble finance nga asamble para para masi efe wawo number ya fe number 10 yaka ungezi kuna kuruwa lilo atu watani senali yen skin ya tugamba anti akaimba baka ita galifa edaka akaimba kazi mkwaruga fe nga number 10 yuda kuruwa lilo tuze tururi lulu imba luneno na inga lulimu number za fe zine zo wansi wakula luzeru ambuka mpura olwa fe biyo imba luneno kulebuka nga taba antu balu nyumidua nyonyini dala akaimba kaneno abantu baka nyumidua mnyumiru ate yaka bi nyonyini dala luwensi unganti ya zezimu kunyimba sawa zine zivi matuga abantu nyimbe zile kanga tezi singa abantu zima singo kusaba awonoli nibuwa kubesimu awaya gala udire kayimba ako anewa kwa komenti za nduwa gala kawudireko ebya dala karungi nyonyi ni dala abiyo nisikini yenga jobu nyimbi amanyi chakula amanyo kuyimba by the way amanyi talent yo kuyimbe ye yizo kubanga temulie munyonya na maina ya ino mukisa guo kuyimba na kugama kone gama ntio muntu ono na kunyumiza koko kunsonga ruwachi alieni skini ya tuku atamangu mbabiro netumutegera netumumanya eranga no luimba ruwaku baronna tulutegera ateru jamatuga fene rusasaniro omwo no bango ruyimba rufiringa ekisoka aze ngoma ziyakoze sezaba jamaica ziyajja kubiramu kubanga wifi remember very well ne bobby wine na yebo atyo kati olokubanya kifana nyicholi chagenda kisiyemu kamu ekyo kuyimba nga kiteka kubali awumu zebikola mu kuyimba ajja ingire byobufuza bibere mwawo alien skin nga tetuina option ndala yonna wabula ngo omuntu gwe tugamba nti onavudde mu geta kulide mu geto nga tuina kutambula n'ekimenke ebyeddala najja na wambo rubalama nenga kivudde kuki zengoma.

0: patwali jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mweta nga faba tudde waguru wazo
1: Radio Buddu eno ye radio yo muntu wa bulijjo
2: eno namba musanvu mu top 20 countdown ku Radio Buddu.

Ya mutambio no kubaita abantu

0: kitala aina kujisalange swavinga anyage no kuangaleta anaba musande kwacho bakaitwa obakaliga sangata aliga sangata yage no kuangaleta wesa za area butu nale kipokende mu mukono kata bada kutete kutete kipokende mu mukono kipokende mu mukono nekugenda mpenzi mukona omulangira kati kisoka motya wabwe kuranga tete lwero kaulisa wabwe kuranga tenso ngo sambu za bulunje kano kugwe mu kuvuma vuma weekend budwe kena kwanze sama time sasa ya usuchu weekend budwe kena kwanze sama time sasa ya usuchu na wali chato ndo pay kwa isa chato ndo pay kwa isa mare te kona ne kuchona kwa deka kantu ndo ne kugenda mpenzi bwero bera bwe tamla bera bwe tamla chato ndo pay kwa isa ne kucha yona kunye yemusambi Joshua ani Joshua atwanto bukanzu nasure diba yemusambi akunye nakwa ko musambi kwa tobedi kui nekucha atesa kupanga baia abato musambi ono bamusaitwa katuliro pefuna kama fiki katime sasa eliya butu fiki katime sasa eliya butu kanda abada sumurude kanda abada sumurude kanda abada sumurude kale nokwe paina gambe tena kula fiki yakime sasa eliya bana kwa babutu nga wakava kusenda chigera chimbili sato bina nga wakava kusenda nga wakava kusenda nga wakava kusenda nga wakava kusenda chato nde kule mende bururi si kula iza wanga bururi basajja batu niyeba de penalte niyeba de penalte wawo fiki chati mesasa edia budu nga wawo msambi kwa wato vega istima nama huu msambi uweka istima ya kendo kwenye ngata simule diba mena wetu wetambula radio kutu kwa radio mtu wabricho mwe wale nye mwe wale tambula mwe kwenye ngata muli nisa mwe wale kwenye ngata nsunga msambu za urunji ye msambi ya nukuwa ita istima nate chika chimbili mstatu awati miasa za elia budu akena kuwanga leta ye msambi istima awesa za elia budu awati miasa za elia budu yesima yesima ugenza ugenzi weru kaswa vinza mrunji kaswa vinza mrunji ye musambi okuwaza isima kare nyo kuredio kutukoli radio iyo mtuolicho mwe vale nyo mwe vale lidera mwe vale kuranga temu uliriza waline sasa elia usilo na mwa machakule mbite atinde kwa wajiri jendo kuranga teri kweda natala kaunge skoro na kubato kukuno kusema kase diwa matande kukatuka hado mtambi na kweta kayongo wesa za elia budu nani gapatu wa gata gata una kulina kimi sasa elia budu gata nani ga akwate kwa msambi kayongo kutenga isima oesa zeli ya budu kasanja kama nyistaku kasanja kama nyistaku kasanja kama nyistaku ya musambi nukubaita ya musambi basese ukanda man banda maleza wapia kukensa kukensa mkona mekanda mekanda kukensa kukensa mkona akansa nda leta wakansa nda leta paka na yeiwa wa ise na kumusa kukukuna kukwetio ya kukenda kukensa mkona aku konyemo wali okaso kugendo kwa rada wali yakona erigendo kwa yanga terika yemusambi kwa tora ga istima mutaman wanko kula akena kuanga lete diba yemusambi kwa ga istima mutaman wanko kula mchibuke che masaka alete diba na leta patate kwa mukwe nekuja tanya teka kwa mukwe abato msambi wasime kwa eliabu eliabu kuma nekuja kukuma kugenzo kugenzo kweru kugenzo kugenzo kweru repoda gambe nchumpe kwa nakwela kwa kakwa watimia sasa ili wana pawa mfuma wakari watu wala kegenda kwa sonya timia sasa ili ya mfuma nekuja genzo genzo kwa kapsa watimia sasa ili ya mtu kanda batajia batatu kama anga kala mungu unji uga kama nenda kanda samba tibalio asino mama na manye seche nguru kanda mwapura minzo kubele bibi neka mustala kanda kanyese kanyese abada nyo msambi okuraita abada nyo msambi okuraita okuraita abada nyo msambi okuraita kengo mai wakita zene yuwa uro nyo mtena kwa taburonji nekuja kuchari mubanga matande kwa mtwe abada msambi chonga Nicholas nekuja kukuno kuse ania anafuna ye msambi kayongo anafuna wesa zeli ya budu wampira kuchate mkwa in ya timi ya sasa eli ya budu kutye take gole yoku mili performance jete duwa kongesko luna kuruwa lero kukule yoku mili akime sasa ili ya budu nekuja ya musambi ya pinye mabwate kwa msambi na kuwaita ando msambi akime sasa ili ya budu mabwate kwa msambi gata nekuja gata unazemu wa pinye mabwate kwa msambi kukunonya wa msambi ya kuwaita ya Stephen ya pinye nekuja ya sasa ili ya buwe kukare ili ya buwa mabwate kwa kukwanga waia nekuja guguno mabloki nza kugento kugento nekuita kugento kugento nekuita embera bwe kubeta mla kureje budu kori radio ya mundarisho kuno kuse yemusali kayongo yabafuna kayongo uno oresa seria butu yabanyiga munda abato musali kayjasane kila yabane katari sure eredi balisude nebudu batu nebafuna yemusali no kubaita abato musali no kubaita gata nekucha bakesa kukwanga baiya asude rusuzi chonga nekuchanga munje batatte ku mutwe banange sajari yemchamu zipol nekucha yuna afine bulungi yemusali kayongo kayongo tasura era kayongo asude oresa seria butu panapa rebu kwa nekucha wasuano aina tachi pa mita chakute ya musambi ya nukubaita isma oesta zeri ya budu waruwa musite na wabu kui ya musambi isma oesta zeri ya budu nani gamunda apate kwa musambi kayongo na shuchi ngomu pira ugenze bugenze weru ugenze bugenze weru hato musambi kayongo ya wada kuye mumu zonto ugenze bugenze weru ya musambi kayongo kare no kayongo aine skope chobili makunyabili mwena nesta za eri ya budu chama sasa atene bili makunyabili mwetan Eyakira ne sasa eja muwe kula nekuja banze pasu wasuano bananga akasaja kachonga kakubawo akasaja kachonga nekuja ko kipa yemusambi sire ko Steven ompira kute bulonje nekuja bawo gogo nokuse ha una asiba chati asiba cho mukuru kwa chalukula chera asiba chi nekuja ari gastan gata oita seria budu naniga wakwate kwa musambi ya nukwaita yemusambi abata musambi ya nukwaita nabusura Ismail naniga pakte mareja Apa yang kau mesti ambil galakif? Waktu ni sesa area bodoh, lori galakif. Nampak semua orang munci. Hari jastani, nanti kau fokus cari kerja ni. Fokus kau munci. Negusia mukanga. Baca dekut. Awak kau mesti ambil galakif. Lori galakif. Lori galakif punya no. Negusia. Sesa area bodoh kuma. Nampak kau pasti cangguru. Orang tu kanga saya nama guru. Negusia aku leh. Bukan aku tu nak kerja nak kerja nak kerja. Bukan tempat aku tu munci. Ia mesti ambil galakif. Macam sendiri sila aje. Macam sendiri sila aje. Waktu ni sesa area bodoh. Yang aku tu munci. Macam sendiri sila aje. Aku semangat monje, orang sasa area bodoh, mana nyata ijasane, tak punya nak kerja, bukan sebukan sebab kipa, ia mesti, ijasane pada aku sewo, ijasane pada aku sewo, nak kipa angga empat kau cuit sasa area bodoh mana, wama baru sahaja demo, nak kerja angga monje, aje pun dekanal, ani buat semua muka, bersenang senang dengan apa fikir, yang kini sasa area bodoh, tahu nak cikam aku ni anak edam dengan apa yang atas buaya. Isawa na edachika makuni ana mketa nsigena kuranga tesi bwayo ate kulinde kore kutensonga wesigena kuranga tesi ambula goe na omurunja ulini sa iyo muzori chore je hoddo mwebale nyomwe bajide tara uko no kuse yemenezo no kuraita isma ediba sude isma nekuja kimya sasa ya bufuma okwe passing abangu patade kwa mutwe anyali na yesa zeli ya bufuma hodo ne batale bafuna bafuna ba mukonto ugenze bugenze ugokik yakile sasa ya bana kwa babuto Goki cha timu ya sasa area butu ya timu ya sasa area bufuma edachi kama kumi ana mketani sayo na nigenda kwele angatezi guwayo atezi ndetore waline rusu wacha kule ndete maukote muziro wacha kule ndete maukote muziro kakini ndetore ende ya ngawe jeno kwele angatezi ambula nekuchanga munji kukuno kuse bangeza kukwanga baia anyana hapuna abado msandika anda chapinye nekucha ye musambi anu kwaita gata na aniga fase chenguru bangeza kukwanga baia abado msambi usura nekucha wa msambi kwa chalwe galatif ndiba ni tatao nekucha kukunye mnise nekucha kukuno kuse anigo wa sabuteri kire waweruwe ntawe waweruwe ntawe kari no fikik fikik ya kimi sasa elia waweruwe ntawe mwze tita dying minute Fikiki ya sasa elia bufuma weru wenta we Yemusa mnyoyo Enda mwete do kutema bade regala chief Regala chief ya mwete do kutema msambi kubaita Lucha mzipol Baba kasaja kayote Ayode msambi kubaita chisacha ibura Chisacha ibura Chisacha ibura Chisacha ibura Kwa yode Egenda kwena fikiki ya timi ya sasa elia bufuma Fiki cha timu ya sasa ya bufuma Umwa vizila gamba mbu Anai kia ni tagalava Mwende kwa ponzio pirato Ya gamba nchamani kia ni tagalava Kumwende kwa ponzio pirato Kale no fiki cha timu ya sasa ya bufuma Fiki cha timu ya sasa ya bufuma Nyengu wa mstani mcha mzipol Afunye mukadi ya chenvu Nila gamba gata veyo Nila gamba gata veyo Umusambi gubaita kakubi mukari aziz kakubi mukari aziz jago kubi na kukwa kundo masa kukwa kukwa kundo masa kare nembela batu natambla kata unalimu kwa gama anjima sadja kuterere kasi nyapre ya waba yomusandikale gasta ngata alimukwera ngata agamba banne kyetukola tukikole nenga tukikola ngukufu bwakyo bagera kwanga basimule diba yemusanugasa masembe siyake abakinye saza eri abanafu ababudu abagera kwanga asimula nasimule diba nekuja kukutya batandeko omutwe bugenzo bugenzo lwa kafuka akite saza eri abudu wakasa bakinye saza eri abudu embera bwe tuletambula kuregi abudu kuli regi yomuntu abulicyo mwole kutanga kumugiza mwole kutanga tenso nga zona mwole kutambuli za dala burunji agena kuanga waka suke diba ye mstande no kwaita uruga isima agena kuanga waka suke diba waki mesta za ilia wutu mwole isima kata mwole waka mwole te diba waki mesta za ilia wutu ilo mpira wa kuche huo ne kugena kujenzure gena kwele kwele yin ila ki mesta za ilia wanape ama wutu ilo nga ki mesta za ilia wutu mwole uruga isima ya gendo kwele nga saka suke diba waki mesta za ilia wutu yemusambi kubacha waga isima nafune diba umusambi waga isima agena kapte diba waga isima na kapte diba nekuja watate kwa uguru awando msambi yoyo kubaita chofre eguma wakime saza ili abufuma kudu nebagureta kudu nebagureta yomtira bagucha uo aresa zeli abufuma maina kwa saze na hapa uu unabupe kugenzo kugenzo kweru awando msambi yoyo kubaita kato pasit te kugenzo kugenzo kwa kaska wakime saza ili abuto radio kutu kwa radio mtuwabricho mwabili kwenye ngache muuliriza yeshawe na dachika makumi ana mketan tigena kwa ngatiko mekerezo wa ya msame na kweta kayo ngumai nagwa kwa msame na kweta ija 7 wesa zeli ya vodo na reche diva kukipa nagwa tanga tekao nagwa tanga tekao bagina kwa ngatiko masimula angu simu denga mwonsi amesta zeli ya vodo ania kwa omu kwa sano ya msame richa mtifol na zama kwa kwa egena kwa ya free kick ya timu ya za area boto refa ya gambe free kick ya timu ya za area boto ya mustanu kwa ya cha municipal ube da kwa timu ya za area usuchu wange dema da chikabiri wange dema da chikabiri soka ya kucha kukuna kuse kira kukenza mkenzi weru wange dema da chikabiri weza da chika makumi ana muetan wange dema da chikabiri weza da chika makumi ana muetan eza dema nungawe mkwela ngate etamula kwawe na omurunja uliriza eyo muntu olijo radio boddo nekuja yomusambi chonga nani kwa mupira akwate ku kayongo nekuja wanseno bakwate ku isima chonga una afunye owesaza eria boddo yomusambi chonga nicolas owesaza eria boddo ageza kupanga iya nani gafasi wanseno ano nyomusambi nyiga seven yompira kugenza bugenzi bweru kugenza bugenzi bweru radio boddo kwa radio muntu olijo mwewele kuranga temuliriza mwewele kuranga tensonga zona muzitambuliza daya burunji walicha gando wakule mbede buru ligule mkuwelele guli ya msambi mumalifa hizo guli ya msambi mumalifa hizo ya chere guli uka elimu kapira kato sunao mge mungabe ni mkwela angate etamre na zika chike chenda jaga ukejeza kukunza zo sima sofira angate wa mazi tuka negucha ya sazeri ya bururi waluwa tuka wano na haku simulanga mwunji ya msambi ya nugula chachonga wa sazeri ya budu afate kuwa msambi ya nugula ita awade ucha mzipol na haku zonga mwambu negucha ni hafuna ya msambi chonga wa sazeri ya budu na haku zakuwa gokipa ya msambi ya nugula ita awade msambi wa sazeri ya budu matende na haku zia utu kutu sile kugenda negucha mnamba kumi nye mwari atate kuwa mtwe ugenzo ugenzo neguita awade msambi ya nugula ita asili kwa umal asili kwa umal ya tate kuwa mtwe bakita kutafuta diva ema kutafuta diva huko na buse abantu msambi kai jasabe ofisa za eria bodo na jasani na buse ante chowa akwate kwa msambi chonga chonga uno na kuma pasi mnamba kuminemu akwate kwa msambi apinye ye msambi ono gwaita kanda kanda uno kanda uno kanda uno kanda uno na kanga kando muko kukuno nekuja omugwa ugenzo ugenzi weru ugenzo ugenzi weru ugenzo ugenzi weru finally Repali omukira kumase ngabudde wangu demo zero ngabudde wangu demo zero pete kuluri bade kutuwe ya kufuma wal emu kumerere ma wal emu demu kumerere akawunga nsa koro na koro arero uwe na omurunja uliriza eyo mtori jobe jobundu mbora ya jobe nita mwaka kura ngate uliriza ngeza kwa kwaste nonya uwori ya wawasama chinesa za elia vudu atendi mkuro nya kapte mtore kwa mwono chicha nso kura ngajo kira kwa uwe na omurunja uliriza eyo mtori jobe jobundu Monteka te kangaro kana maso yokuweranga te etambula ambuka sera kano kutuno kaza eri abudu kasome oboya we badde nunje wakwanti golo zinzo kwanga zezrabe entono akaunge akoro na kurarero wewe na omurunja ulini sa yomu kwa vicho yobutu nienga yobutu ya sopo yanga te esna pointi sotu akaunge akoro na kurarero mbela nga bezeza kukira nga te etambula tonde na kwa nga champu na kukapten wakimu kaza eri abudu yomukuro kubaita Paul timu kwenye visa uchia yoku ya batten nunja kongres kuru na kurarero chichie chenja ule chenzo kuroza kuko timu chako zoku wabanga chefu na points
1: ni mzani kuhati wangu tu tukolete wamu habana finatwe mani tulipwe ramo kama tukotuta ambula tambula urano mtima atina kumoku waku wangu kukurati wangu tu tukunogono le msa kuhu hata
0: hapo tina timu e performance ya nunja una kurarero ne gole batte muyo kabiga nida utukukole nifuka muhemu
1: atebiga nyo mkanda ya temi statiki sunye na hete kito vati hete kito vati kito vati kito vati nomu kompiro kutaku
0: kubia kita mkutama chinesa za ili abu siku chicho suviza banda budu na danga wata mko gemu tuwezo kuza kwa nina kuwe ya nyangu
1: jesu za wakitu wakitu wakitu wakitu wakitu senati torele wangu tukenda wangu
0: kare no iye mtambio yo gubai jaru cha mzipol iranga ikapten awati nyesa za ili abu dihuta kapten awati nyesa za ili abu du omusambio gubai jaru cha mzipol na kumbira nga mwete za kukura nga chene chambula kukunye ya liko mtenisa za ili abu du na ula isi kusha ifani tuwa
1: mbode ula kukubi mbode ula kukubi mbode ula kukubi mbode ula kukubi mbode ula kukubi mbode ula kukubi
0: kare no ya mtende soyo nda ula isi maye ya liko mtende na tapu kimye sasa ili abu du ya liko mtende kimye sasa ili abu du ya jango mumiuka nena amala na avao era mukasira kamwe ka yuta ya matape aba abo kuma ya tiage na masu kira ngate akwa saka ngatala esungo bulunji kuwe na auliriza eyo muntu abicho arudeje hoto sebude masu kira ngate ewanga ndimo gesa kukula ngate ngo nda kuza eh abucha emisira jende jende jende jende ko kwa maugula aba malaga abana yes maugula stabilizer maugula stabilizer kugembira genza masu kira ngate abazanye akesoro na kuwarero kiragira ta kinduko wala vikanga tuja kuwera vyangu wali mwekula uwekwa nesa za ili arusuchu akodi ile kucha vya mzero tuja kusome shumzengi na masi nukwela nga tenfuna teni chato ndo nesa za ili aburuli na buku cha likuwa emukwele kuja kusome shumzengi ya kengi na masi nukwela nga tenfuna segi zeri teni sikuma okuta na buku likuwa emukwelele atenga kochi nekavula ya buku tegeza kukwa nga buku likuwa emukwelele mbela nga bebeza kukwa nga tegezambula kwawe nako mwenja mwenza ili mwenkwawito arrege hutu walisa za ili aburuli yemusambi bwa takaswe maybe yaba terede gol yo ka ajenzo kwa ngoroza kuko ajirayina era jibayinzo kira ngatwa wanguza na damu kapira kano musonga zonna ngabe zigeza kukira ngatwa tambula gobe na omurunja uliriza eyo muntu abicho a radio hoto so Sabrina
2: bo
0: bo bicho munango bitambu de wano
2: yes sebo
0: bali abo rusuji babali de buli
2: o baba
0: ngamwe kula ya bali de
2: era wababa lide chitegezo liku chimeza wagulu
0: atiba nape hababu sino baku ya maukote muziro
2: yes sebo
0: ogona kuku wete chato ndo ekuye uruli ya muziro
2: okay
0: ogona kuku wete nukwa gombe kubia mkwerele
2: nza nagamba
0: nukwa kuku wete nukwa kuku
2: wete yes sebo
0: toge jimu kwezo vore ya uinda usizeni mkwerele angatea mkuna Matala mukafera kano.
2: Okay.
0: Lwaki kirere kereza umanyiki wodo wangu la tuwa shkuta mkuta
2: mkuta. I know. Muba muli monsi ya mwemweka.
0: Adeno amasanyo wodo umanyi aga wini.
2: Anti otege denti ne saidi ya riba gobye.
0: Adi baruana uruani. Wate wa asema yuku.
2: Songo zitege devlonji. Uduli ya jatu kubisa kumi na babidi ya kakondi ya kakabu vuma.
0: La hendo munda kwa champwe.
2: Hey!
0: Oma ndiawe.
2: Oma nyanti seso, leba seso ya mkubi ya tolo wana gani la saidi eri?
0: Ba, oro nevi kere mija kutamba.
2: Tachikola, ne hata ni ya lesaka kondyo kabu vumako masaza?
0: Mbe, sima nina aje ya kare, tene ene ya kare saa za kutaburanku wanga kati.
2: Echechale, tisa redi kadi ya zari ya maukota.
0: Mwaka tuli sende. Era nange sinza kuri mbala be chinkwecho nja basambi bali 10 na basambi bali 10 na babili kusawu.
2: Era ba force official bali no kwegendereza nyoka tine bali free.
1: nababera ku bench nawo waino kweje bereje nyo
2: kubanga second ya funga ndaba bazanya mu bayingirira oba tutekewe enkola nga buli timu ebasoke basembira ini bweti
1: bamala kubalibwa
2: ataka tona yingira atya wano
1: I'm going to go to the house.
2: Era tubale tusaba ababu vuma tebali nangeri kije basobola yitawo ne bagenda wali kugundi ne bagwesese.
1: Abena banonya yoti yala baba kwatire yo.
2: Ati bona bonera bali yo baba vubyedda. Teyanza nyote yanze kweo mkulo tamu kende umalu ni matovro na ulijuko baba doli kusponsa rende njitofo kubira ngabatu tose zako gemu yona edachi ikechenda ama katika sasiri ya budu ne sasiri ya bufumanga gemu heyo genzo kwenye ngekome kireze bedachi ikechenda nge sasa ili ya budu baju wangu deo telefone gol ibademu kubirele gol yomsambio igwaita Joseph Enyabu ajaba tebe demu gemu yona kuru walero na yambake sasiri ya budu okubera nga bakuli sene bagenda n'obonero busatu nakolwalero tulabye mipire gizanyiddwa ku match de eyoguna kitegeza nti mukasera kanesazeri ya budu mu kibinje kya bulange twagenze okujja mpira jona kolwalero ange kibinje ekyo esazeri ya busujju nga bakikulembedde utevu nga baina points mwenda ange mipira esatu gyadde bakazanya ko sofa jona badde bajongudde utevu nga tebadwense game yona nga tebakubiddwa game yona nga batebe goals badde nyanga batebeddwa mu goal badde mu buddu babadde nfecho okubiri nga baina points musanvu nga mipira esatu gyadde bakazanya ko sofa badde bangudde kempi ajibadde ebiri nga badwense ko mpira gubadde gumu nga tebakubiddwa game yona nga batebe goals badde nya nga batebeddwa mu goals badde biri then esazeri ya buvuma mu kifecho okusatu ne points zibadde mukaga chadondo mchifecho kuna ne points biri buwe kula mchifecho kutan ne point ye mwatenga bululi bebadde basembe dedala wansi mchibinje echo nga tebaina yo yadde kabone roko na chitegeza anti mukasera kane sazeri ya budu mukubera nga baku ye buvuma ne goal mkubwerere bagenze ku points ziri kumi mukasera kano kweje mpira na jibaka zanya kosofa bangu deke mpira jiri ya sato bado enzo mpira guligumo baku ya buvuma baku wabuwekula baku banebuluri maliribaga kula necha dondo gali ya gagol emu kwe mubusuju nabo baba deba binka na utele vunesa zeri ya buwekula jenta gede konti gemweyo genzo kubera nge fundi kilwe dachike jenda nge saza eri ya usuju nga bakubiddwa ne goal ebadde mukubwerere ebadde ya penalty omusambio gwata Patrick Sechanze ya jibatebedde we gubera gumudde we gutede obaye guba gukomekereze dua edachi kechenda nga busujju baluzinze akitegeza bajja kubera nga bakubiddwa game yawe enabere sokedde ddala mu mpaka eza masaza ga Buganda biri ya biri mu mukaga era kitegeza nti ekibinje kya bulange budu bajja kubera nga bachu kulembedde de points zijja kubera 10 atenga busujju bajja kudda mu kifecho okubiri ne points zijja kubera 9 tugenda kulinda game egenda okudda ko weekend ye jona ko le Sunday budu era ko sports arena bagenda kutyaze sazeri ya busujju anayenga mukasera kano budu bajja kubera nga bakulembedde kimeza busujju badde mu kifecho okubiri then buvuma basga de points zabwe mukaga ajadondo nabo babadde yoko ne game ajibazanyo nako olwalero babadde babinkana ne sazeri ya buloli nasembye okutegera nga game eyo esazeri ya chadondo nga bakulembedde ne goal yabadde mukubwerere omusambyo gubaita mu molifaizo yeti mojo ishat namba 8 aji yabatebedde eranga game eyo webe komekereze dua bwetyo kitegeza nti chadondo kuchimeza bajja kubera nga bagenze ku points zijja kubera 5 atenga saza eriya bululi kitegeza nti mu mpakezo mulundi guno bajja kubera nga bafukide dalaba chimpe nche kubire buli team eba sinkana ebajjako bonero mu kaseera kano buluuli tebannafuna yadde akabonero akamuwe kati mumpakeza amasaza ga Buganda ez'omulundi guno era nga ye tiimu yokka tannaba kubeera ng'efuna yadde akabonero akamuwe kati emipiira gyonna ena gye bakazanyako sofa tebannawangulako geemu yonna gyonna bakubiddwa tebakoze maliri gonna atenga kwogattako n'okukonsidinga aliyesaze lya Buluuli kitegeeza Kyaddondo we babeera bafunye obubonero busatu bajja kubeera nga bagenze ku points zijja kubeera ttaano ate ng'essaza erya Buweekula kitegeeza nti mu kaseera kano balina points ziri nnya mu kubeera nga bakubya Busujju ne gol eriyemu ku Bwerere kitegeeza nti Buweekula nabo bajja kubeera nga bafunye wini yaabwe esookedde ddala mu mpaka z'amasaga Buganda 2026 be ba defending champion abasembayo okubeera nga batwala empaka z'amasaga Buganda mwaka gwa 2025 jukira nti bakuba singo ne gol yaliyemu ku Bwerere Buweekula n'ensonga zoleete zinnatambula bulungi babeera bafunye obuwanguzi bajja kubeera nga bagenze ku points nnya kitegeeza nti ekibinja ekya Bulange Buddu bajja kubeera nga bakikulembere ne points 10 ate nga Busujju balina points ziri mwenda bovuma mu kifo ekyokusatu bajja kubeera nga balina points mukaga Buweekula bajja kubeera esaza lya Kyaddondo ne points zijja kubeera ttaano ate nga Buweekula balina points ziri nnyanga Buluuli tebalinayo yadde akabonero n'akamuwe kati mu mpaka ez'amasaza ga Buganda ky'ekibinja ekyo ekya Bulange omuli esaza lya Buddu basobodde okubeera ng'ate bagenze n'obubonero obusatu emipiira emirala egiri mu kubeera ng'ate gizannyibwa egimu ku egyo w'enjogera mu kaseera kano gimaze okubeera ng'ate gikomekerezebwa eddakiika ekyenda Bulemeezi babadde babbinga kana buterefu nesaza elia Gomba nga gemu weyo genzo kwena ngekome kereze weda chike chenda nga Gomba ba wangu debuterefu ane gole ba demu kuwelele gole yu msambio yu gubaita Kasule Muhammad Medi jaba tebe daba yambia kukwena nga bagenze nobo nilo usatu mugemu yu na kuruwa lilo chitegeza nti mkasera kanesaza elia Gomba mchibinja chibalimwe chama sengere bagenze ku points ziri musanvu aliesaza elia Gomba chagwe beba kule mbede chibinja echo baina points ziri mwenda bakubiddwa onako olweggulo sese yabakakanyeko nebakuba ne gol yabaddemu kuwerere nga gol yesaze lya sese omusambi oyo gwebaita Raymond Kayemba ye yajibatebedde sese babadde waka wali kulutoboka chagwe baganza ogenda mu game eyo baadde baina 100% record bado tebanakuwa game yonna nabo baluzinze game yaabwe yasookedde ddala mu mpaka ez'amasaga Buganda ez'omulundi guno kitegeeza nti chagwe bebakulembedde ekibinja ekyamasengere ne point ziri mwenda ng'emipiira najye bakazanyako sofa bangu deke mpira giri esatu tebanna kula maliri gonna bakuidwa game eriyemo batibye goals ziri nya batibye dam goals ziri biri aliyesaza area chagwe sese baina points ziri musanvu then Gomba baganze nabo ko points ziri musanvu atenge saza area maokota babadde babinkana ne saza area Busiro nasembye okutegeera nga maokota oyo bamu kulembedde ne goal emu ku Bwerere goal yo msambi yo gubaita Yusufu we guberanga guwedde we gutyonga Busiro bagenze no bonero busatu kitegeeza nti bibera byeyongedde okutabuka Busiro bajja kuberanga baganze ku points zijja kubera nya maokota bajja kuberanga basigadde ku points zabo mukaga then esaza area Bulemeezi babadde babinkana ne Gomba Gomba bekubye gole emu ku Bwerere kitegeeza nti ekibinja ekyo kijja kubeera nga kisigadde nga kyaggwe bakulemedde ne points mwenda sese ne points musanvu Gomba ne points musanvu maokota ne points zabwe mukaaga then Bulemeezi bajja kubeera ne point emu ate Busiro bajja kubeera nga bagenze ku points zijja kubeera nnya ekibinja ekyo ekyamasengere then Butambala wenjogere ya mkasera kano bakulembedde Bugerere ne goal ziri biri ku Bwerere eranga goal eyokubiri goal eyokubiri yesaza erya Butambala in fact twagenze okwera nga tumula half time Butambala eyo yabadde okulembedde Buterevu ne goal yabadde mu ku Bwerere nga bakulembedde saza eryo erya Bugerere Bugerere ne chewunyisa ali waka singa bigwanga ebiri mkasera kano kitegeeza nti ekibinja ekya Muganzi Lwazza Butambala bajja kubeera nga bagenze ku points zijja kubeera 10 twagenze okujja mu game yonna ku olwaleero nga Butambala emipiira esatu gyebadde bakazanyako sofa babadde bawunguddeko emipiira gibadde ebiri nga badonze omupiira gubadde gumu nga tebakubiddwa game yonna angabate bia goals ibade satu, angabate bia mgoal ibademu. Empakeza masaga bugande zomuro ndiguno. Oyenzo gamba nti sibi yangu ya rinaka muna akedagala na masazagam. Agade gatatida kuwena ngagateka uke mbira kumuro ndiguno. Agage zako kuwena ngagajeo na agomu buto utambala. Baja kuwena ngabagenza kupointe zeja kubeira kumi. Atenga bugiriri baja kuwena ngabasgadi kupointe za witano. Then esaza area single baada ya zanya maugola agemu yegezo kwena ngefundi kilo edachi kechenda angabako za malili agabada gagol emu kwemu chitegeza ante single abagenza kwa points itano theni maugola abaja kwena ngabagenza kwa points ziri tana masa zao gombiri gagenza kwa singa na mgemi yona kuruwarero angagunaga ina points nyanya chitegeza ante bagenza kwa points itano tan theni kochi babinga nisa ziri ya kabula agemu yona simbi okubera anga antegeira anga kochi bakule embede kabula ne gol yabadde mu kubwerere asinga abigwa webityo akitegeza anti coach abajja kubera nga bagenze ku points zijja kubera 5 amumpaka eza masaza ga Buganda abiri abiri mukaga angawe zigezako kubera nga ate azitambula mu kasera kano coach we bawangula abajja kubera nga baganze ku points zijja kubera 5 atenga kabula abajja kubera nga basigadde bayina kabonero kamu kitegeza nti ekibinja kya muganzirwaza akijja kubera nga butambula basigadde bakulembedde ne points zawe 10 then ya sazeri ya Bugerere baja kusigala ku points 5 kochi baja kuba baganza ku points 5 atenga singo baina points 5 maogola points 5 kabulanga baina kabone lukali kamu chitegeza tinacho sichi winja changu ya denakam na kedagala chitegeza wabula yo mpira guligumo okubera nga te uchitegeza wabula yuko mpira guja kubera gumo okubera nga tufu ndikira omutendero ogusoka ogwa group stages ogwe mipira 5 kati ya utulinde mipira emirala 5 ejijo kubera nga te tufu ndikira group stages tuwe masaza chi agajo kubera nga gaita ugena kumutendo gwa quarter finals tuchimanyi ntibuli chibinja chivamu ama teams gabera abili agabera gakulembede bili ya bibinja bisatu ama teamu abili agabera gakulembede gaita u direct ni gabera ama teams mukaga agabera gaisa u direct ugena kumutendo gwa quarter finals then today mwebi ya bibinja bisatu ama teamu agabera gakute chifecho kusatunga gako zebulo njika ama teamu abili agagenda ni gegata kumukaga anigafuka ama teams munana agazanya omutenda gwa quarter finals amumpaka eza masaza ga Buganda so akatulinze tulabe songa ngawe zijjo kubera ngate azitambula then emipira jigenda okubera nga jiddamu okuzanyibwa ano kutandikira dalenda kuzomwe zigenda kubera 18 omwezi ogomsa omwaka gwa 2022 mukaga onako luja kwira lwa mukaga sazi lya buvuma abajja kwira ngabazanya cha dondo then enakuzomwe zeranga 18 butambala abajja kwira ngabazanya kochi atenga 19 onako lwe sunday sazi lya busiro bajja kuzanya bulemeze sazi lya buddu abajja kwira ngabazanya busuju atenga sazi lya singo abajja kwira ngababinka na butevu ne sazi lya bugerede waliko saza ground ya mitiana atenga gomba abajja kuzanya chagwe waliko kabla soke kwa PTC game weyo awejo kubera ngate ezanyibwa then era kuna kore sande esazeri ama ukutabaja kubera ngabazanya sese era nga game weyo eja kubera ku kisawe cyo kibaita saza stadium waliyebu wama then erenda kuzomwe zinga 19 tujja kubera ngatula babuluri abajja kubera ngababin kana butelevu ne sazeri abuwekura atenga kabula abajja kubera nga baddamu ozanye saza eriya maugula mumpaka eza masaza ga Buganda angawe zigezako kubera nga ten zitambula mukasera kano kabula abajja zanya maugula game teja kubera nyango ya denaka na kedagala nenga bwaji tempira wejisobedde okubera nga ten jukomekereze dua edachi kechenda nga buwekula omusambi ogweta se chance Patrick yabadde ne man of the match amweyo game yabayambye ko kubera nga battery goal then ne bakuba busujjo busujjo abade baina 100% record bamazo kubera nga balozi nga game yawe esokedde dala mu mpaka eza masaga Buganda 2-2 mukaga angezgeza ko kubera nga zitambula singo bakoze mwe mune sazeri ya maugola then gomba abaku ya bulemezi ne gole badde mu kubwerere atenge sazeri ya buddu abaka kanyi ku sazeri ya buvuma nabone bamutimpula uterefu ne gol badde mu kubwerere atengo gwa butambala aguna atero kubera nga gukomekereze bo mpiro go gwaludewo kutandika ekitundu ekyokwire olwembeera y'obuddo okuba bwafuuyiridde side yeyo naye nga butambala bakyakulembedde Bugerere ne goldzi ziri biri kubwerele jemipira angewe jizanyi dua ona kuruwa lero mpaka za masaza gabu ganda Slivia Sabrina Gimanya obademu za mulonzi okuveri jetu atandikide no kutusa mkasera kanukulata mkede umal ne matovro na udejuko tugenda kuberanga team toko sibulira wano tuja kuberanga tudingana onako olwencha anete kateka za fezo nezi bya mizanyo ngawe zitambula no radio budu radio monto owa bulijo eranga lero tewali yo walika porenso nganti twafundikido mutira kwa quarter finals erange mipira ngawe jazanyi dwa twalabye team ye gwange lya bungereza abaje mu team ye gwange lya Norway then team ye gwange lya Argentina abaje mu team ye gwange lya Switzerland then team omutendera kwa semi finals tugenda laba team ye gwange lya Bufaransa abaje kwiranga bazanya team ye gwange lya Spain atenga team ye gwanga elia Argentina abaje kubera ngate abazanya team ye gwange lya bungereza mipira jonda jamaa nadelanga tunonya matimu chi agajo kuinanga gaita o kweso gomu tina kwa finals finals za World Cup zija kujona kuhuri sandi wetu jo kuinanga te tufundi kila World Cup 1 wabibi ya bini mukaga chitegeza nte unakuru walero teri game yu na ya World Cup tuja kuinanga tudingana unakurencha nete kateka za fezo nezi bie mizanyonga wezitambula nuku Radio Wudo Slivia Sabrina Gimanya tova Radio Wudo Radio Monto wawulijo I sign out bye bye.
3: Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu, radio yo mtu wa ulijo.
4: Hey my guy, can I get a light please?
5: I got something better. I'm gonna give you the best tasting light.
4: What is this?
5: It's Casa Light. Come on, try it.
4: Try it. This is actually the one.
5: Try the crisp and refreshing Casa Light, the best tasting light. Alcohol not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
6: Rainbow Agroscience Company Limited bebakole dagala readout edito muddo kuvira damu milandira ekikuvira ko kulwawo kudamu kumera mu nimiro yo olwateta mexi dagala likola kasoli omwemba kone ebijanjalo linongalile tero muddo kumala miezi 3 ngatiguze mu kumera mu nimiro ekiwe bilima kasera ko kwegazanya kati ate posilini dagala lya biuka ngalite bisanyi mogo nebiuka bili enduli nebibale byo mutine ebikola batukolede dagala adikoni sita edite ndwa de zone za fango gamba ngaka tunyeze blight akere bilime nebidala kati ate tani kapu Dagala disease and what is a bright season now? Obutataganya bidime. Gwayeta ze dagala lino. Isangu mubakam farm supply. Wamune mubansanja agrochemicals. Kubutu street mchibuga masaka. Wamune chotila mutauni. Ebukoma nsimbi. Isangu mubatamu kede agrochemicals. Ateka disizo. Mubabukasa business store. Kuba kusimo kumanya bisinga wo. Noti bidi noti noti. Mwenda noti noti. Mukaga mukaga noti. Obaku noti msamfutane emu. Bidi emu emu. Nyatanu nya.
7: Go Charlie 00 wana munanga pleasa. Ata dempa.
8: Atenga vudeko.
7: Oh. Those women's are new. Film over music.

tewali muntu alimira mu ngatto kuba wali oba ogenze kulima. Kakati ekyokubiri, kubijja tetulirayo mmere nga tulima. Kubanga okukudaalira omufu. Ekinene nnyo kye tuyinza okukolerayo kubeera kunywerako twenge otuganda. Otwenge endeku eyeebeerawo. Kubanga ne mu Buganda bwe tuziika, empeera gye tuyita empeera y'abaziisi gubeera mwenge mu ki? Mwenge Muganda. Y'empeera y'abaziisi. Kakati ne waliwo ogunywerawo nga olima ebijja tekirina buzibu bwonna bukirimu. Ebijja olumala okubirima bulungi nnyo, enkumbi z'okozesezza zikolokotereyo. Ettaka eryo lisigale, si kutwala ttaka ly'abandi ate n'olizza eno ne balikolokotera ewalala. Zikolokoteyo, oveeyo bulungi nga omaze okulima ebijja, n'okubasaba n'okubasabirako nga nakyo kimaze, nga ekyokola ki? Ng'ogenda. Tewaliiwo nnyo mugenzi omulala, omugenzi omukulu oguliwo okulima ebijja. Gwagenza okulima ebijja teweetantala kugenda kubijja dayirekiti nga tomaze kusaba baliwo, ne bw'oba ng'oli mwana wa waka. Era olina okugamba ababeera ewaka nti, abange mumperekereko tugende tulime ki? Ebijja. Oba ngende nnime ku bijja. Era nabo bajja kuwerekerako. Kwaba oba ogendayo wekka, ekibaawo bayinza kikuteekako nti oyo buli lwajja ku bijja agendayo yekka, yatubuzizza emirembe, biki bikyomanya, abantu balina ebintu bye bawanuuza wanuuza. Kati ky'ova olaba nti oyina okusaba. Bwe kiba ekijja nga kya bukojja, ate eyo y'oyina n'okusooka okulaalika. Sooka olaalike bakojja abo abaliwo, bagambe bannange nsaba kujja kulima ku bammange oba ne bajjajjanga abali eyo ne bakojja. Nja kujja nsula eyo nkeere mbalimeko nveeyo. Ekyo kitegedde? Kakati ekyo nkimalidde awo. Kakati ngenze ku kigambo, simanyi oba waliwo omuntu alina kyaŋŋamba ku ekyo, kuba olumu ntera bivaako ate ne mutandika okumbuuza ebibuuzo ebingi ennyo, olumu ebintabula n'omutwe, abalala munsanga eyo mu kkubo ne mutandika okubuuza, ate kakati kino ate mulangira kakati lelelelele joje kwendie katale joje webale kubera ko. WhatsApp number kweri seka njago kwepiki Shoppers Supermarket Lubaga. Okusanga nga lwaya bakitegeeza kiro lwaya bakyeki. Paulo Kalamuzi ye manager wa Epic Shoppers Supermarket. Asaba kumumalirayo lugero luno. Agatawulira mukama waago gabika ntembo bwe rugwayo. Sibo ngambye okumalirayo. Naye agatawulira mukama waago ago ge machi. Ezo nno zibeera mpummumpu. Kati okubika entembo ndowoozo kitegedde bulungi, entembo lwe lusuku oluto. Kakati wano gwe n'obuuza nti lwayaba kyeki? Lwayaba eyo ebeera nsiisira esigalawo nga abajjwa bamaze okuyonja awabadde olumbe. Era eyo ensiisira ekigisigazaawo sekanjako kye kino, bagijjako essanja, eyinza okusooka n'esigalako n'essanja n'ebeerawo. Kati buli muntu ataaziika mugenzi oyo n'ataaya byalumbe, buli lwajja mu makaago ne bamugamba nti gundi yafa n'olumbe twalwabya dda, ahagenda mu nsiisira eyo lwayaba gyakungubagira gyakaabira. Kubanga amaziga wano mu lujja baba baagajjamu. Era ensiisira eyo lwayaba ezimbwa bbalibbaliko ddala, kubanga eba ejja kumala w'akaseera kawanvuko. Oba mukitegedde? Kakati lwayaba yeeyo sekanjako, y'ensiisira eyo esigalawo. Era esigalawo mpaka yo lwe yeesuula. Naye era abewakaawo bamanya akafaako nti we waali lwayaba. Kati buli muntu ow'ekikajja nga lwayaba ya kuyegeza ebitibwa bwabwa.

0: ale ngenda mukabo banange ngenda mukatabo munja kunsonywa omusomesa wangu osibyo tajendi musayi gwasero kainga pulo wano akukainga farms item makoba koyi marodi kwendi kainga tuletere gwe gundi ebe tulange business yetu jikubire dala abantu mu maso wale kutuweleza idye gayaza kale kankwa webale kuberako nono yeroja zechili ya mempu bukoma simbi mawanda dediki enzizi kwendi mulangi lebele kuweleza nzete cha muyunga kilintoni ekatwe mwugula semba bule mekati nsinzi degayaza Kampala mwebale kubera kombuza lwachibu ofiru watahata baku sibe chai mchi watu obera mwana we abantu bokaba sibo bwayi mu biwato nga bazadde babafudde beba mazo kakasanti baana baabwe era ba mama baabwe baba batayekayo mama w'omwana bwagamba nti ono timusibakaayi nga kiwedde ggwe oba wakika kirala Julius Kake ekyakkoona ambuza lwaki omwana omuto mbutali andaggu gweddala amannya ago abaayi n'agasobola okulya endaggu okukoowa nga banyaga kitegeeza ki ekikisoka ekitegeeza okulemererwa awatono ng'ekintu onootera okukimaliriza kitooke kalosi mulengera owerugali ngando butambala nsaba kumbuulirako engeri gye bazuulamu ndowooza DNA y'ekiganda eyedda simanyi naye nabawaako ku byafaayo kati obubaka bw'oku WhatsApp bannange musooke mulekeraawo wangenda mu katabo nabawaako ku byafaayo bya DNA yatandikira ku bizinga eby'essese bo essese kye baakolanga omwana baamusuulanga mu mazzi bwe baabanga bagenda okwalula nga bamusibyeko ebbombo era omwana oyo bw'ataddanga nga bamanya tabadde wa kika ekyo kaakati n'ekyo baakikolanga kutiisatiisa kubanga jjukira naawe omuntu bw'ogwa mu mazzi si bw'ogwayo bw'oti nti ofiirawo odde emirundi kumpi esatu kati ate jjukira n'omwana ono yalinganga tasobola kubbira kugendayo kuba omwana aba awewuka nnyo amazzi tigabbiza kintu kiwewuka naye kino baakikolanga kutiisatiisa bakyala olw'omukwano gw'abaana abakyala bano gwe bayina bwe yawuliranga ekyo nti bamugenda mumusuula mu nnyanja oba mu mugga yayogererangawo nti ono omwana si wa kika kino kaakati naye kati baabaganda ne bagamba nti omwana we bw'afiirayo bo ne bagamba nti amazzi gali tugasenengayo tugateeke mu kibbo tusuulengamu kalira akalira akatabbulukuse ng'oyo omwana si waawano akabbulukuse ng'oyo omwana yewaawa yewaawano mbaagala nnyo wangi mwebale kuwuliriza nga sikuwulira baaba
1: mulangira badde buuza
0: tokyabuuzizza ekigambo ekyo mbadde nabagamba wangi bannange nabagamba nti omwaka guno Radio Buddu kankuddemu nga n'abalala ndowooza balekeraawo okumbuuza ekibuuzo kino Radio Buddu tuti mu mbeera ey'okujaguza emyaka 25 ebintu byonna byonna twabiyimiriza ku Radio Buddu tuli ku kintu kimu kyokka kyabikujjuko bino eby'emyaka 25 y'ensonga lwaki mugenda kulaba nga Radio Buddu eyo yonna egenda ebatuukako nga tutambula tusooka bijaba ne Sande ejja tutandike ensonga ezo ez'okujaguza emyaka 25 kati Radio Buddu yayimiriza ebintu ebyo byonna ebirala ebibadde abitutwalira obudde tusooke tukonsentureetinge ku myaka gino 25 kubanga ebikujjuko ebikulu bigenda kubaawo mu mwezi ogw'12 mu kibbitu ate ekyo nno mu kirinde y'ensonga lwaki akabbinka n'omwaka guno tekabaddeewo ku mpewo za Radio Buddu mu kalinda omwaka ogujja weebale nnyo mwebalire ddala ddala ddala ddala ddala ddala.

0: Aha, kakati. Monsonge ye fana gana bwetyo. Njagala kukolachi. Kusoka kugenda ludda luno ndowooza ate nkomewo nyingire akatabo kaffe bazibumbira nga tugenda mu katabo kano bazibumbira njagala ojjukire nnyo wa we twakoma ng'omukulu kaawonawo mumutegedde ng'afunye omukyala omulala embaga era ekoleddwa abantu balidde abantu banywedde ng'era omukyala ayingidde mu maka omukyala gwe yafuna yali namwandu obwannamwandu obw'emirundi nga giijo kakati ate n'omukulu kaawonawo gwaleese amuleese mu maka omubadde Suzana ono gwaleese yeddina kakati ng'osooka ogenda kuwulira ebiddirira kaŋŋenda kujja katono.
1: Nokubanguka mu lulimi Oluganda owuliriza program enkuluze lulimi Oluganda wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Uganda. Uliriza program Inclusive Limi Uganda. Wano ku Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Hello.
2: Oli nno kumpewo.
1: Mwebale kuwuliriza mwami.
2: Mwebale kuwuliriza sebo.
1: Mulimu omukozi ogw'amaanyi.
2: Ono munywanyi Edi.
1: Sebo kikadde wano.
2: Owe Lukaya.
1: Kye kituufu.
2: Muli mutya mu Lukaya?
1: Tetuli mukadde wange nga muli mutya.
2: Akakuba mukatusinza.
1: Fuufu yokka.
2: N'omusana
1: gubeeya.
2: Baaba.
1: Waaka ennaku zino naye. Nayisiteeko mukyamuliibwawo oba oliawo naffe Mukama ajja tukyusizaamu. Twongere omwegayirira. Kwebaza okuweereza obulungi otyo.
2: Amiina sebo.
1: N'okusomesa eggwanga. Yenda nnyini byonna.
2: Nja kitwala.
1: Ajja kikuwa kubanga. Ebbanga ddene nga otaddeko ettaffaali.
2: Nsiimye nnyo.
1: Ekyamazima nnyina nange ebyemu.
2: Otyo?
1: Naddala kubikwatagana ku basaala obuba. Obusa bungi eno yateekawo nnyo embeera twali mukuziika ng'atuuze awaliriza abantu bagende baziike ate bawaliriza be baana abalongo ate nga batutegeezezza nti abalongo tebagendera wamu n'abo abantu abalala aba bulijjo abatali balongo okuziika bo bagendayo oluvannyuma kale nendaba nga Salongo ataddewo embeera. Kati gwe nga bw'oli omumanyi kimanyi ekyo kiyinako amagezi n'okuwabula okw'amaanyi.
2: Kale sebo
1: tulina ba Salongo bangi bateekawo embeera naffe tugezaako okuwabula naye
2: Edi nno
1: tusenya tulugirisya.
2: Kale sebo teyanza teyanzeege nja kuddira naye nno kankubuulire Edi si ba Salongo bokka. Abantu ennaku zino empaka muyina nnyingi ate omuntu bwagezaako okuba wabula oyo mumutwala nti waalugezigezi ate abantu abalina empaka nno era obasanga ddala ddala nga be bannannyini nnono bannannyini kintu kyobola bo Muganda yagamba naga nti nnyini kigwa yakiweebuula. Ati Edi kakubuulire batuyita mu mikolo mingi fe ababeera mu mikolo n'owabula abantu nti bannange kino kikolwa bubwekim ebyo nammwe byadda fe muleke omukolo gwaffe gunyume ii n'ogamba bannange kaakati bano tubakolere ki edda olwobe nawabula emaka nti bannange mukukyala mu buwangwa bwa Buganda omwana z'okukyala tebamuwana mmere alya kantuntu ku kita ky'omwenge kiri kye baleese ku babawendeku n'akokulya alya akatonotono ne bagenda mbe ate nga lwaki bagenda enjala kale empaka mpitirivu nnyo kanzije
0: esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zili nyeze ekiro budde bwakawoza masiga webale kuuliriza Radio Buddu. Tukubuka n'okubanguka mu lulimi Oluganda uuliriza program Inclusive Limi Oluganda wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Nze n'ekinnuma Edi kiri kimu nti muba munoonyeza omumanyi ajje abawabule. Abantu bangi nnyo betugenze tuwabula olw'omukadde wange awo Buyembe mukadde wange mwami mutima nkulamusizaako nnyo weebale nnyo ku mutima musajja musuubuzi nnyo ate mukozi naye yampita mulambike ng'omwana ow'obuwala agenda kukyaza abaami watu ne tukikola bulungi nnyo ne kivaamu. Era bangamba yabagamba nga bewaka mulinde mulangira amala okujja tyekyo temukikola bwe mulinde mulangira amala okujja
3: ne tuchikola bulungi nnyo ne abantu ogenda n'obalambika n'obagamba n'osanga omukolo ng'omwana ow'obuwala agenda kukyaza bukyaza okukyala ky'ovalaba abaana bammwe babadibiridde ebyo bye mukola ebyo omwana wangezese ate naddala abakyala mmwe muyina akalaakyako naye omwana akyaza obukyaza abaami b'omulundi ogusooka ekibaleesa ebidongo ekibaleesa zittenti ennene ennyo ekibayisa abeebule n'ebweya omwana agenda okukyala mu kukyala omwana omulenzi alina okujja n'abantu batono alina okujja n'obuntu bitono kubanga abazze kumusalira ekyo ogwo omukolo kye gutegeeza naye abantu ne bwoba wabula otya n'obagamba nti bannange abantu mubafumbire obufumbizi kacyayi bakanywe kubanga okukyala abaka abazze okukyala tebeetaagana kumalawo wadde essaawa eziwera ebbiri kutuuka kubaaniriza senga kubanjula olumala okubanjula ne mukkaanya ne mutunula mu nju ez'ebbiri nga tewaliwo ezikwataganira bulungi nnyo ne musalawo nti omwana omuwala mugenda kumubawa nga mubasalira bintu nga muteesa lunaku lwakuleeta bintu naye abantu ne bwebagamba ebintu ebyo edi abantu bayina emputu abantu tebawulira nze simanyi buwangwa bwaffe buno bwe bugenda kubeera mu myaka kati nga abiri egijja maaso asatu ana kubanga ne bannyini nnyini abandi badde beetaagisa okubitwala mu maaso tebabyagala ffe abazadde bennyini abaana tubakasse kimu kusoma luzungu kusoma sayansi omwana bwajja naku obagga omuzadde n'ogamba omwana nti ugenda osoma olulimi Oluganda nze singa nali saasoma lulimi Luganda sibabumbakakasa singa ku leediyo kuno siriiko kati gw'ogamba otya nti olulimi Oluganda tiruliimu si lwa mugaso ebintu ebyo si birungi bannange basaba ebyaffe tubyagale bannange ogenda mu mawanga amalala nga gugaagala ebyabwe simanyi oba mwali mubaddeko ku mikolo gy'abanyankole oba abanyarwanda kankyogere bwe nti bateekamu ennyimba zaabwe nolaba n'omusajja omu kwe kagobadde owa ekitiibwa nga atandise kuzina mazina gaabwe ng'abuukabuuka naye ffe abaganda ba wano twekomoma kankoma awo edi munnange ebintu ebyo bivudde mu mputu mu mpaka ze tulina ez'obutayagala kumanya ez'obutayagala kuwabula n'okuwabulwa ti omuntu n'omugamba nti kino ne kino nti abaana waliwo okuziika kwe twalimu ng'abaana abasinga baaganye okubasiba obwayi bana abasiba obwayi bambadde zijjiini zaabwe ezaakabi bana abalaba batya nga basibiddwa obwayi ye bwaki katugende mu katabo edi tuli mu katabo bazibumbira kwate kaka mukadde waffe kura ne makalinda esande ewedde twali mu ssuula egamba nti bazibumbira afuna nnyina omuto twatandika n'omukulu kaawonawo eyazirwanako mu Girimaani azze esente bwe zaamubula n'asalawo atandika omulimu gw'obutembeyi obutembeyi mwe yafunira ekkaza edduuda linnamwandu lya mirundi ng'etaano alikubye ewaka era twamaliriza amaze oddikuba ewaka mu maka mwalitutte mulimu omukyala ayinamu omwana omu ye bazibumbira mukyala oyo ng'amannya ge ye Suzaana aleese eddina asanzeewo Suzaana n'omwana omuto bazibumbira kaawonawo ye kaleeta mugole kati ago ge maka galimu abakazi babiri n'omwana omunnamwandu wa mirundi ng'etaano katusabe kaawonawo naye ta tugenze mu ssuula ey'okubiri egamba nti bazibumbira afuuka mulekwa sibye nabagambye
2: anti gulese sanje oliotia bali batia mosa lero kati sanje si mwe muli ekubo libafukudde sigwe musana ogwaka ngachi kati yawe ntumbi ebe mazo kumera mu bango uzubabu kozechi bubabu guse tugenze mubazibu mbira afuka mulekwe sura ya kubiri uliriza omugole ngachaje ave mu kisenge kaona we yawabachala ba mateka bwe kwe banakoleranga nga manyinti kono we katoka linda kusaba anataka erecha mukoze sate lwa kuba mwanyina omukuru yali anatera okuddayo ewuwe mpiji atenga kaona wo yayagala alage abachala nti amateka gano gaba wadde nga yambi bwako mulamu wabwe bonna gwe bali bamanyi agaba wadde nga yambi bwako mulamu wabwe bonna gwe bali bamanyi nti muntu mugezi okuva lwe yali atandise okumera envi nene envi kati ennaku zino siza abakulu obe envi kati ziva wabannange mwana muto musanga miaka abiri ngo mutwe gutukula miaka asatu nga gutukula mwalizi tuleke defa benkaga mu mwenda kitundu nsangu enviza fefe tuze ya galira ate mwaba mere envi togezanga kono ziteekamu ebyo biddayi bye muteekamu koli bulwa sente za ddayi omuntu olisanga gwatukula dda gwonna nze nkubuulidde kati abadde bakumanyidde mu kubeera n'enviiri enzirugavu bakusange nga njeru kale nga batudde ku lujjuliro ku kyeggulo omwami kaawuna yatandiikiriza mpola nti bakyala bakyala nno nnyina kyenjagala okubagamba nga ne mulamu wa mwono awulira njagala amaka gano gabe gaddembe nange njogeddemu nga nnyini mukaawunawo saagala mireekaano n'okuwulira nga muyomba ng'obwana obuto bwe wabaawo ekisobye ng'omuntu ajja mbuulira so si kwewa buyinza naye ate mumanye nti nange nnina amaaso era nnina n'amatu saagala mufuuke baalugambo ku kyalo kino ebintu bingi njinjanga nze kubyerabira nzekka akagamba ako ebintu bingi nja kubyerabira nga nzekka yali akayize mu lutalo era yakaogera ng'okuggumiza n'obuyinza bwonna obw'omusajja ssemaka kaawunawo ng'amaze okubalinda okussa ku mukka yayongerayo mu maaso ebiragiro bye nti muyina okusanganamu ekitiibwa so si buli omu kuyita munne mbu Dina oba Suzaana wano nno mwannyina we yamulira ekimuli n'amugamba nti mama ng'oli omukazi wattu mujja wange bwampita erina ng'ali muwala we omugole kwe kuyimusa amaaso Dina ono nno n'atunulira Suzaana nga bw'amubigula ate n'agakyusa okugasimba omwami we yenna nga bw'amukimba ate nga bw'amuwa amagezi nti gamba nti nno munno omuyitanga kaddulubaale naye mwami ndowooza ogamba nti sifumbangako na bajja bange nali ndabye n'amaka agasinga gano naye sibulirangayo mwami awa mateeka nga gano genda ggwe mu maaso togamba mbu ate omugole yayombedde ku mmere bitandise omanyi Dina yalina akazigo mu kamwa kyokka mulamu we yamuwabula nti nedda naawe olimba omwami abadde akujjukizaako ky'osaana kukola oba okimanyi ye maama ani yali amanyi byonna nannyinimu ebyo teyabyanukula wabula yeeyongera bweyongezi mu maaso n'amateeka ge nti baakufumbanga biyungu sabbiiti sabbiiti bwe yavaawo kwe kwawula mu lusuku mukyala muto ye yaweebwa entembo ate omwo nno mwe mwali n'obukajjo bw'abazibumbira akasuku akaalekerwa Suzaana mukazi musamo omukyala omukulu kaali kasingamu mbidde ate nga n'obutooke bwa nkago obusigaddemu bwaliibwa dde ebiwuka era nga buyinza n'okugwa ng'omutamiivu assizza omukka otuwaaliwo bitooke n'omusiri gwa lumonde omuto gwaweebwa Dina mukazi wattu Suzaana yasigaza kinnanga ekinnanga mukimanyi kyokka Suzaana teyanyega era olwamala okulya ng'ayita bazibumbire yali agenze mu kisenge gye yali amanyidde okusula ekyaliko oludda olw'amalebe gye baasulanga nga Dina tannajja olw'okuba mu kisenge kyabwe ekyebyayi nga bagenda mu kisenge ekiri ekyali kyaseresebwa ebyayi waggulu nga beesoseka mu bukunta abwabwe nga batandika nga bazikiza katadoba ke baali bagenze nako katadoba mukamanyi ne mulamu waabwe ng'atandika kweyalira awo mu ddiiro era olwamala ng'awa mukyala muto akataala kano katadoba omanyi mu nju mwalimu obutaala bubiri bwokka ye mukulu n'aleesa abakyala babiri alina n'obutaala bubiri bwokka naye ate agenda yalira omwami naye aba atuuka ati mu mulyango gw'ekisenge kye oguwojjolo ogunene gye gwava tewali yamanyaayo ne guzikiza akataala bevu amangu ago omugole kwe kwesooza olwesooza nga bwe yeevuma ekyamulesaayo ettaala yeey'omukono nage ekyokusaalirwa akabiriiti kokka akaali kasigadde mu nju kaalimu akati kamu bwe kati ate nga Suzana yaakalina kubanga ye yalina omwana omuto ate nga n'ekiyungu kikye yaakeera okufumba omugole yabalira ddala eddakiika eziwerako ng'ayimiridde awo mu mulyango alowoolereza ekyokkola ekizikiza kyali kikutte mu nju mulami we n'ebba nabo baali basirise ng'abataliiwo newankubadde Suzana yali tannafuluuta naye teyanyega ye musajja wattu bazibumbira yali alina mu matta nsejjere era ng'anyumirwa birooto eno nno ye yali entandikwa uliriza eno ye yali entandikwa y'ekizikiza ekyakwatira ddala mu maka ga kaawonawo okumalira ddala ebbanga lyonna muwandiisi eyo y'enzikiza eyakwata mu maka ga kaawonawo okumala ebbanga eddene munnange omwami yalaba omugole atongojjedde ate nga ye ayagala kusaluba wansi kwe kumugamba nti bw'oyita munno n'akuwa kabiriiti ndaba yakirina ozzemu kutangaala butangaazi oba si ekyo genda mu ffumbiro okuma omuliro naye omukazi amagezi ago omukyala ddina omuto teyagasiima era yakayukira nnyinimu n'amugamba nti tontangaaza sinze nakugaana okugula ettaala ezitunulwako maama ye omusajja gwe amanyi n'okuwa amateeka obulwotya ettaala ey'omukono akyali mugole nnoono mbu bw'osaba munne ekibiriiti oyo mukazi wo gw'olaba eyeepimye nnyinza ntya okumutambaala era siyinza kugenda mu buno bufumbiro bwammwe sikwatibwa basezi mu maaso saizi gye yafunye siiye mukulukaawo nawo dina sikwatibwa basezi mu maaso dina waabwe obulamu bwabwe ng'enkya bwagala oba tosula ku butali bwale genda eri ewa mukazi wo ndaba yayaze dda manya mukyala mukulu manze ebitiibwa bino tebinkubye awo omugole yalwirawo ddala ng'akyeronda ng'obukya kyokka omwami yalagira ddala empisa n'akamala kubanga ye teyanyega yasirikira ddala bekyekkerere ate naawe obusungu obumanyi bulinga binyeebwa bibimba ne bikka omukazi yakanda kwerumaaluma nga tewali amwanukula yalwedda ne yennyula n'agenda mu ffumbiro kaabula kataasange nga n'omuliro guzikidde olw'okutya ebweru yaleka n'oluggi lw'emiryango taluzizaawo abaasigala mu nju yabagabanya nsiri na mpewo naye era musajja watokaawonawo nawe yasirikawo teyanyega mu kuva mu ffumbiro dina yajja awemberedde akataala naye aba atuuka ati mu mulyango ekintu ne kimusala be kata yabuuka mangu becopa ng'eno nno bw'azuukusa n'aba emagombe nti nnyabo kaawonawo yakebuka mangu nti kiki yagenda okulaba ng'alaba ekintu ekyemululirawo okumpi n'ekiteeko ky'ensuwa kwe kugamba mwannyina nti eri nalinnya ku kigere ekisajja ndowooza awo mukitegedde kyokka bwe yajjawo ensuwa teyalaba kkubo litutte mutemu naye kyategeerekeka nti dina yali asaliddwa ekisubi Echo nno bwetu kyogera. Mu lutalo kaawonawo yali ayigiddeyoko ku magezi ag'okuwa omumu ag'obwangu okuwa omuntu aba abojjeddwa omusota mu ngeri eyo ky'ekisubi kye yavaddira akataala n'ayo kyawo wali awali ekiwundu mu keetalo akaali awo we yayitira ne Suzana naye omulwadde yakomba kwerima mu kubanga Suzana ye yali amusindikidde omulabo oyo ne Suzana olwawulira ebyo teyategana kujja lubaalwe wansi nga naawe bw'omanyi nti eziruma munno tezikulobera kwebaka. Kuluddeyo olw'ekyalo mbu waliwo omusajja omukulu gwe baayitanga tabyetisse mbu ng'ono mu kuvumula abalumiddwa ebisubi ebyo tamanyiiyo banne mbu ng'ayinza n'okugikuŋŋaanya awo n'alondamu ogwazzizza emisango. Eyo nno gye baatwala ddina era ekyandibadde ekikuba nsiko tabyetisse yabalyako embuzi nnamba ne sseggwanga y'enkoko eya Lujumba. Sseggwanga eno yatwalibwa omwami yaginyaga ku Suzana kuba ye yalinawo ku nkoko era eno ye yali entandikwa y'okubonaabona kwa Suzana ne mutabani we bazibumbira. Suzana eyali ateeberezebwa okubanga yeyasindise omusota guno baateesa okumwatulira nga tebajja kweteekera kudda kwekyatta omwami Nakimanya Erina gwe baatuma okugenda okwatulira Suzana obulogo. Mu mukazi watu Suzana lwabutanyega kiro ekyo kyonna neyasula n'enkumuliitu y'ebirowoozo era teyakomba na ku mpeke ya tulo. Yasula alowoozo baasi baagende naye ate nga talina gw'anaalekera mwana we. Kyokka yakeera ku lubimbi mukazi watu ne Erina naye teyalwa ng'amusanzeeyo ku lubimbi. Yamwebaliza muli, "Hey, maama webale, oyina nno n'amaanyi, olaba olima okeera okulima nga munno agenda kufa." Mukazi wattu ne bwe yagambye nti gw'omuloga tewali ayinza kukugaanira. Naye nno Suzana kigw'olangira otyo obulogo. Anti Suzana ono nga lwakuba kaali kakazi katono naye nga tekanywa guteeka. Era ye teka Suzana tekaddamu kigambo kyonna wabula okuviira mu mulamu waako Erina oluyi lwe bayita tonziriranga. Erina naye ng'atandika kwerwanako bambalaganye ekigo kyani kya Erina kyani kya Suzana enduulu walalalalala kaawona waagenda okutuuka ng'omukyawe yali ku ngulu oyo ye Suzana. Musajja otukaawonawo kwe kweka amana yaave mu lusamba gero olusajja amaze Suzana emmere. Ekyekitalo mukuluuba wano musajja watu yaseerera ku kigogo n'agwa ekigo kya bugazi omutwe gwakaawonawo gwagwa mu nkolokolo y'ekitooke ne gulaaliramu wakati w'endu bbiri envubuka. Yakaananga kugusikayo nga bwereere. Bwe ekyo kyali kituuse ku baani. Lumu mu kuyigirira piki ndowooza tajja kumpulira, tajja kuntegeera ne bw'anantegeera. Piki eyo yali ya Father Kyemwa wa Kiyinda Mityana. Nze nagimwolezanga lumungi bba njivuga mpisaawo nzikirira awo mpite wabigala awo nzikirire empabaka waaliwo olusuku n'ennyingiza olusuku. Piki yampisa mu bitooke wakati n'endaaliramu kati kaawonawo ono bwe mulaba nga omutwe gulwalidde mu ndu z'ebitooke bbiri zimukutte. Wa musajja wattu ndabira ddala nga nange ekyantuukako ekyo kyennyini nnyini. Mwannyina yaddamu kufunya kakokola tondeka nnyuma ekiwummulo ng'alika abaali bazze okulaba ku mulwadde ate baddamu kudduukirira nduulu naye baagenda okutuuka ku mukulu kaawonawo nga ye ne afumye n'ebbala omutwe gwalaalidde mu itooke. Ngaali mukumira mangota gagembuze ennume ate nga n'obugere n'obutandisa okusambagala musajja omusajja nga n'amaaso gamumyuse okukira ka agendege ya Suzana olonno ye yali yamaze muddo omusulo amagezi ge ya sala yali asaze kwe kugenda alinnye bbaasi eyitibwa mpaawo atali kaaba nge ngeetu mutuuse waabwe naye okufaanana nga bbaasi zonna mu nnaku ezo nga mpaawo atali kaaba yakutambulira butambuliza emitala emirungi munaana awo nno waabanga wala bw'obala emitala munaana nabagamba nze mbaliranga wano n'obala nti obaze Masaka kale ne Nakayiba tomubale egyo ebiri Nyendo mubale egyo esatu ogende Kasaana omubale egyo ena obale Kyalusowe egyo etaano obale Kaddugala egyo mukaaga obale Empugwe egyo musanvu obale Matanga egyo munaana kute kule Kampala kuva Masaka kati ng'omuntu otambula okuva wano ogende Matanga gy'olindira bbaasi ne bannange abantu bedda aha ate yabangako obudde munnange yaha mitala munaana n'olwekyo Suzana yakuutira ddala bulungi engere yagisaayira ddala olunsi yaggukiranga mu nnimiro z'abantu we yali tayagala kweramba kkubo ate olulo yesanganga ayise mu nsiko yali asigazaayo mayiro nga ziizo ne zireeta ekire ky'enkuba sinziggu kyokka singa tekwali kuba na mwana teyandikyeggamye kaawo nabo banne olwamujja mu nkolokolo y'ekitooke olwamutuuse enka bwe yalaba Suzana nga taliiwo era nga tamukubako kimunye kwe kweyazika akagaali ka mukwano gw'ennyonyi ntono bawondere ku kalidda lw'omukyalo oyo era bo n'enkuba tebaagitya be baasooka Suzana okutuuka awayimirira bbaasi kwe kubuuza ku bantu kaawonawo n'abuuza ku bantu abaali awo nti oba bamulabidde ku mukazi n'abakubiramu enfaanana y'omukazi ko bo nti haha tetunnamulabako awo bbaasi we yajjira nga kaawona waajyevumbika naye okumagaamaga nga talaba ku Suzana kwe kusala amagezi amwesooke ewaabwe bbaasi nga yejjawo Suzana naye yali mugezi yeefuula kali amaggwa n'olwekyo naye bbaasi yali agirindidde ate mu kkoona mu kafo akalala akataali ka bulijjo era awo mu kkoona waaliwo n'akaduuka kata bbaasi ebayite nako era bwe baayimirira kondakita n'amucungacunga nti ate gwe lwaki omukazi ono tewazze wali ku siteegi bbaasi weeyimirira neno dda okuyimirira mu kkoona nga toyinza kutambula kutuuka wali oyinza okuyimiriza bbaasi mu kkoona wano nti olugezigezi lwab'emmotoka sakka nkulamusizzaako baana sakka aboga baakocunza awo wavaayo wawulira awo ate boloka endala bw'eva eri nga tugwibwako wana akabenje ate bwe tubaleka nga mutwetikka olutwe y'olagawa mu kiseera ekyo buli muntu amaaso yali agasimbye omukyalo ono Suzana abamu nga batandise n'okumuyisaamu emimwa ye maama muntu waawo oyo atambulira mu ngoye bwe zityo kubajjukira ye bwe yava ku lubimbi yayitirayo buyitizi simanyi ono omukazi mulalu nani likyafiiriddwa abo nno be baali mu bbaasi ne bbaabasajja nga bagamba nti kufiirwa kutya aka akakazi ke mulabanga amaaso gakeesimye ng'eko kenywa mu lwendo ye nno ssebowo abangi bwe bakwebazanga tiluweze mukazi watu teyayina nagatunuulira bantu wabula yatunula wansi ng'omubbi n'okumanya tiyamanya nti atudde mu maaso ga bbakaawo nawo kondakita yamusaba siringisi ssatu ne buwaafu busatu naye Suzana yayina lupapula lwa siringisi ttaano kati awo enjawulo njagibuuza mwami Namugera wabe baba bakusaba siringi ssatu ne buwaafu bubiri ate ng'olina olupapula lwa siringi ttaano nga buwaafu tobulina mbu kondakita kwe kumugamba nti oba tolina buwaafu vaamu oba yali ye wala kumuwa buwafu. Ya techi dechalu okuvuga nechivuga. Vamu na afuka vamu, vamu na afuka vamu. Olomukazi watu yali atani soku fesa. Eranga ayimu seno kuyimuka. Neba zibumbira na ye yali ayimu se. Chokaba zibumbira buyakuta mabwati okulonda akawero keke yali ajje kuwecha alani wali. Ngatibana bakulinya basi. Munsawo ye ne muvamu. Obunusu obwobu wafu bubiri nebugwa wansi. Suzana katafe sanyu. Wabula ateka abula katona amukube. Ngawoza anti. Obeda nonya buwafu bwabanda yate gobu lina. Kanakana na koka siru tikaina magezi. Buwafu bade bugenda kunsa zako na matu. Atea okwe kukua wala konda kita. Yali agenze kumukadirisa okubuli la derevo gubade. Mti musajja watu kwako buwafu bwo. Mkasera kano. Kaona we yali afuira kanwe Suzana aleme kubulaba ngatana va mu basi ngachalinda avemu naye amugoberere. Hata Suzana yali atandise okusanyukirira anti ngalaba abana atira okutuuka ewa mama we. Basi ngesimbula wi nga yejjawo. Basi yalwange tusa Suzana we yali ino Musa nga avamu. Era bwe yava mu basi na sechi kontyo na sibula ababasi nti mwera ba olubazibumbira yali astami wabali aunga afuisa ngempisa yobwana obuto bwe yabanga kauna we yasalawo ga kuvira mu maso ko katono ababasi Suzana yabalekera mbozi musajja omukulu owebikata. Tivulilo webi kata na yena ajerega. Ye ya soke rezanti. Ha. Momolabia muna mwe bakazi mwe. Bakira kwe mugamba afiri dobo mbomolalu. Kale huu yono mwe tekele. Basi yali akadu kako wanawali. Kaona wuna yena asabu kujivamu. Chinunu tichari mate kule tirakonda kita mitafu mchenyi. Yelana mganti. Mwetu gwe. Oroza feti tukowa. Lwashi waviri demu wali. Simanyo bado ya garabase kusemuli angugu. Oba mulujalo. Olalo pangisa nga mpangise. Kauna uyali avamu ati. Omusajjo webi katoli na amulagiri zanti. Na oli ngo mukazo oli. Mweba mu. Omulala kwe kumuli echimuli inti. Olalo sajja rufana na nukubo olubi. Yegu obedo labelu inache ruogera. Omusajji yali atudde ne kauna kwe kudda munti. Obubi nobwandi baddao. Ne yeruunya. Yenno sebo o. Anti na wabamanyi. Sebalamu magoma gavugira atudde. Abasajja. Jebayo gira kukao na u. Nebibatayo gira. Lekatubize bali. Tulabebi ya Suzana. Mange kamireko kudusu wano katono.
0: Banguka mulimi Uganda. Uliza program Inclusive Limi Uganda. Wanuk Radio Budu. Radio Yomtuabli Joe.

0: Kumacha,
1: Radio Budu, Radio Yom Tuabuja.